0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting no usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, 90 more ring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influence na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
5: Ma, 5 minuto pa.
4: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
5: Ma, nasa yung notebook ko?
4: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
5: Yung ID?
4: Nasa leeg mo na.
5: Ay, oo nga pala.
4: Excited ka ba?
5: Medyo, pero kinakabahan din.
4: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
5: Paano kung mahirapan ako?
4: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
6: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
5: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
4: Yan ang masipag!
6: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot
11: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan ang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
4: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
15: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hello there! Hi, hi, hi! Mga magsasaka, mga mangingisda, at mga plantito at plantita. Well, kasama din ang mga agripreneur. Kumusta po kayo lahat mga kababayan? Tayo'y sumasayang papawid sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng 738 AM Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas 104.3 FM at sa lahat ng inyong mga social media platform gadget. Ayos ba? Ay, hello, hello. Maulan dito sa Quezon City, dito sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas. Ay siya, habang umuulan, alam ko, ay gustong-gusto mga kababayan ang nako ang ng mga magsasaka. Itong ating mga itong paulan-ulan na ito. Pero tayo din mga kababayan, pagka hindi tayo nag-ingat, kailangan i-monitor natin din yung lakas ng ulan na yan. Ayos ba? Nako, tayo din po ay napapakinggan din sa Radio Magazine ng Radio Pilipinas. Okay, 9:04 in the morning. Nako, eto na, pabuksan na natin ng ating talakayan ngayong araw na ito. Malapit-lapit po, direkta po ito sa Sikmura. Sapagkat ang ang ating tatalakayin, mga kababayan, ay may kugnayan sa bigas. Oh, yung ating pong kakainin, di ba Tata Rolly? Oh, talaga naman, the Tess Ramirez and Isa. And of course, nandyan si Arnel. At ikaw, siyempre, siyempre, AJ, how are you, my friend? Alright, sige, kompleto na ating team dito sa ating Gago Agri Plus. Alamin natin kay masipag at magaling na National Food Authority Administrator, Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Administrator Lacson. Good morning.
1: Hello, magandang umaga din, Kiko.
0: Nako.
1: At sa lahat ng mga taga-subaybay mo, magandang umaga po.
0: Thank you sa pagpapaunlak mo po ngayon ng panayam, Dr. Larry. At alam ko, busy-busy ka at kagagaling mo pa sa ibang mga inspeksyon ng inyong mga warehouses. Bago po yung mga warehouse na yan, gusto ko po munang malaman, kumusta ang pamimili ng NFA ng palay sa mga magsasaka? Ilang porsyento na nga ba? Mag-update nga po pa, Administrator Larry.
1: Yeah, oh, magandang tanong 'yan at tayo actually hanggang ngayon namimili pa rin ng palay, no? Sa kasalukuyan ng huling tala yung pagkatapos ng buwan meaning Mayo, no, nakapagtala na tayo ng around 900,000 bags of palay procurement or tinatayang mga nasa 45,000 tons, no?
0: Wow.
1: Lubhang medyo ano pa, medyo konti pa 'yan actually at alam na natin madadagdagan pa 'yan. Tingin ko this week or next week, no, magkakaroon tayo ng bagong tala. Baka umabot na 'yan sa 1 million bags na nabili. At hindi po tayo ito hangga't may inaani pa. In fact, talagang alam mo, Kiko, sa buong bansa sa pag-iikot natin, talagang yung iba na area medyo lihis na sa ano, no, yung panahon, hindi na yung the usual planting, ano, may nag-harvest, may nagtatanim dahil may tubig sila. So talagang kahit pa sabihin natin tapos na yung summer crop, no, meron pa ring nag-harvest hanggang sa ngayon at patuloy pa rin ang pamimili natin mula 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo.
0: Mabuti po, da-announce nyo po yung presyo sapagkat yung iba, talagang may pangamba pa rin ng mga magsasaka. Paano nga ba mabibili yung aking mga palay? Alam mo, Dr. Larry, yung pong sistema ninyo ay talagang nakikita na ang mga ang pamimili ng National Food Authority mahalaga sa mga magsasaka. Pero kita na totoo po ba na binabawasan niyo na ang stock mula sa mga warehouses? Bakit po ito dapat bawasin ng mga warehouse ang stock ninyo sa warehouses na 'yan?
1: Tama 'yan, Kiko, no. Unang-una itong ating programa, ang programa ng pangulo, yung benteng bigas, meron na nakikita natin, no, marami ang nagka-clamor na magkaroon na ng mabilisan, ika nga maparami pa itong mga benteng bigas meron na outlets, mga kadiwa outlets. So yun yung pangunahing dahilan na kung bakit gusto nating ma-free up ang bodega natin through pagbebenta ng benteng bigas meron na. Pangalawa nito, kanya, talagang gusto nating ma-free up ito dahil gusto nating suportahan ng magsasaka itong darating na harvest ng tag-ulan, no? Alam natin pagdating ng October, November, mag-aanihan na naman tayo at di hamak na mas marami ang volume pag ganyang panahon, kanya ninarapat namin na kailangan ma-free up or makukunti lang ng stocks natin sa mga warehouses pagdating ng panahon na yan. Kung saan ang NFA, mag-uumpisa pa lang ang anihan, sasabay na kami sa mga trader, no?
0: Wow.
1: 27 pesos agad ang presyo namin.
0: Ano kanyo?
1: Drive,
0: ilang?
1: Iseset na natin yung tono ng pamimili.
0: Mm-hmm. Ilan kanyo? Dr. Larry, baka kailangan isineset nyo na presyo ng palay na pagbibili sa susunod na bilihan? Magkano nga?
1: Sa ngayon pa lang, sinasabi na namin at inaanunsyo na natin, 27 pesos kada kilo.
0: 27 pesos?
1: Clean and dry, no?
0: Wow. Oo. Ito'y kaiba ngayon dahil dati, hindi ina-announce ng advance yung presyo ng pamimili ng NFA. Kumbaga, sabi ng mga magsasaka, anong magkano kaya? Nagtatanungan pa, nagbubulungan pa. Pero ngayon, talagang ang nasasabi ko ngayon dito, Dr. Larry, ay lakas na ito ng loob kaya o kaya talagang intention na ito na i-announce na ng maaga ang pamimili sa susunod na bilihan ng palay per kilo, Administrator Larry?
1: Well, ito'y intentional. Intentional lang pagsasabi namin ng maaga na ang National Food Authority mamimili at 27 pesos agad, clean and dry, no? Kasi nga, alam natin ang agam-agam sa ating mga kababayan, mga kamagsasaka na paano naman ang presyuhan sa susunod? Meron dyan nagsasabi na napakaraming imported, baka bumagsak ang presyo. At pag-ulan, El Nino, baka bumagsak ang presyo. Kanya tayo sa gobyerno, sa National Food Authority, para hindi naman masyadong panghinaan ng loob ang ating mga magsasaka, na minsan madi-discourage silang magtanim eh.
0: Opo.
1: So ngayon pa lang, maaga pa lang, sinasabi na natin, 27 kami sa National Food Authority, clean and dry. So kung medyo fresh yan, at meron tayong mga drying facility sa lugar na pinupuntahan nila, bawasan mo na ng 5 piso, 22 pesos, iyan ang fresh naman na presyo. Ganyan ang magiging sistema. So it's an intentional action on the part of the government mula sa amin para patuloy na magtanim ang ating mga magsasaka ng palay para masiguro natin, no, na marami tayong aanihin sa susunod na anihan.
0: Mabuti po, nababanggit nyo na at siguradong inahanda na nila na kailangan ayusin lahat ng taniman at pati yung production sa susunod na anihan. Dr. Larry, dako po ako sa ibang topic. Nagsisimula ng habagat. Kaano, na-monitor nyo ba mga warehouses, gaano kahanda ito sa, sinasabing ito, habagat na minsan dinadaanan ng bagyo. Please tell us, ano mga sitwasyon ng mga warehouses sa buong Pilipinas ngayon ng NFA?
1: Yeah, oo. Ang mga warehouses natin ngayon, kapag parating ang mga bagyuhan, ganyan, piniprepare yan, ano? Yung iba, nire-repair. Yung iba, inaayos ang mga lona, dinodoble, ika nga, kahit naka-warehouse yan, nilolona yan. At tayo naman, no, me as the administrator, umiikot tayo sa mga bodega na alam natin na pwedeng tamaan ng bagyo at prone sa bagyo, katulad lang itong mga nakaraang linggo, last 2 weeks, no. Una nagpunta tayo ng Aurora, no, sa Kasiguran mismo kung saan bagyuhin, isa naka-cut off ang mga kalsada diyan. So tinignan natin ang sitwasyon doon at in-evaluate ko personally, nasabi ko, dapat maglagay tayo dito ng mas maraming facilities and warehouse at milling facility. Kung sa gayon, makat off man ang ating mga kababayan, nasira ang kalsada, ika nga, meron pa rin tayong stock doon at pwede tayong gumiling, no?
0: Opo.
1: That's one, no? Tapos ito nga, kahapon lamang ako dumating mula sa biyahe, mula sa Pulillo Island.
0: Oh, nakikita ko na dito sa mga
1: video. Bagyuhin din yan.
0: Mabuti naman po ang proactive projection ng National Food Authority, Administrator Larry, sapagkat nakikita ngayon na tinitingnan nyo ng kahandaan itong mga warehouses na ito. Totoo ha, mga bagyuhing lugar yung inyong mga na tinitingnan ngayon, dyan sa Kasiguran, sa Pulillo. Nakikita ko rin din sa mga picture na pinadala nyo ngayon sa mga videos, mukhang modern na itong mga warehouses na ito. Baka pwede niyong dagabigyan ng detalye gaano ka-modern ngayon yung mga warehouses na yan, the Administrator Larry.
1: Well, tama naman, no? Talagang tayo simula nung nadala tayo sa National Food Authority, talagang yan ay ating tinututukan, lahat ng ating mga warehouses nire-repair. Yung iba naman, new construction, or about 36 new construction ng ating pinapatayo, no? Puli hanggang itong taon, matapos ang taon nito, early next year, tapos na po yung initial 36. At marami pa pong mga kasunod yan, no? Dahil natutuwa naman po tayo habang ating inaaral ang kabuuan ng Pilipinas kung saan kailangan natin ng mga facilities. Marami pong mga local government units ang nag-donate po ng lupa sa National Food Authority.
0: Oh, magandang para balita tayuan, yan.
1: No? Para tayuan natin ang mga bagong pasilidad.
0: Nice, nice. Magandang balita yan. No? Dumadami na mga LGUs na sila na nag-donate ng kanilang mga lupa at share inihahanda para sa pagtatayo ng mga additional warehouses. Dr. Larry, alam po ninyo, ito na nga, nagsisimula ang habagat. Paki-update nyo nga po kami. Ang buffer stock ng NFA sa kahandaan din na ilang araw ang naka-stock pa rin upang hindi mangamba ang ating mga kababayan sa anuman halimbawa lang na ito ay maapektuhan ng bagyo o mga tag-ulan sa lugar kung nasaan ang warehouses ng NFA.
1: Oh, tama yan. Bago magtag-ulan, talagang tinitingnan natin ang stock level natin, no?
0: Opo.
1: Kanyang nag-aggressive tayo ng procurement din ng palay. Sa ngayon, tinatayang nasa 9 days buffer stock tayo. Mataas pa rin po yan, no? At patuloy pa tayong namimili. So, handang-handa po tayo sa susunod itong darating na bagyuhan, no? At maliban doon, kasi ang ating stocks karamihan dyan ay palay, nag-emergency procurement din kami ng mga mailing services kung saan halos patapos na yung mga procurements na ginagawa. At ngayon, magdidire-diretso tayo ng giling ng palay at nang sa gayon, mas marami tayong stock sa mga warehouses ng National Food Authority. Kaya dumating man ang bagyo, dumating man ang kalamidad, meron tayong huhugutin. Yan naman ang laging pinaghahandaan ni National Food Authority. Nakadagdag lang ito na aming pinaghahandaan, yun nga 20 bigas meron na para naman makatulong tayo. Kahit hindi man sinalanta ng bagyo, hindi man sinalanta ng kalamidad, meron tayong bigas na napapamahagi, binebenta ng mura para sa ating mga kababayan.
0: Alright, maraming salamat sa pagkakatong ito, Dr. Larry, sa inyong pagpa-unlock ng panayam. Meron po kayong mensahe sa mga magsasakat, sa mga inyong nasasakupan dyan sa National Food Authority. Go ahead, Dr. Larry.
1: Sa ating mga kamagsasaka, nandito lang po ang National Food Authority, maganda po ang presyo. Pakipag-ugnay lang sa ating mga warehouses na pinakamalapit sa inyo. At sa aking mga kasamahan sa National Food Authority, patuloy po natin ang magandang ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Hindi po lahat ng mga kawani ng gobyerno o lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong oportunidad na makatulong sa kapwa. Kanya pagbutihin po natin lagi.
0: Alright, thank you Dr. Larry Lacson sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Magandang umaga sa iyo. God bless.
1: Thank you din at good morning.
0: Alright.

mahalaga dahil nakakabigay ng tinatawag na confidence na anuman, halimbawa, ito ay, alam nyo na, itong panahon na ito na tinatawag na habagat na at itong mga susunod na buwan ay bagyuhin. Pero kahit na ganun, nakaumang pa rin itong epekto ng El Niño. Hindi lamang po sa ating bansa. May kaugnayan ito sa yung tinatawag na epekto ng malakas na El Niño phenomenon. Yung mga nanlalong-lalo na ang ating mga magsasaka ngayon, kinakailangan maging handa, lalong-lalo na yung iba na walang patubig. Pero sapagkat nga mayroong mga programa ng ating pamahalan, lalong-lalo sa National Irrigation Administration, ito ay mayroong kakayanan na ngayon ang mga binibigay, hindi lamang yung mga nakaimbak na tubig. Opo, yung mga hindi lamang nakaimbak na tubig diyan sa mga dam na nasa ilalim ng National Irrigation Administration, kundi yung mga solar powered system, yung mga solar power irrigation system na mga kaubayan ay may kaugnayan dito pinabibigay o binibigay na patubig diyan sa ating mga magsasaka. Alright, inatabayan po natin. Ang susunod nating mga kapanayam ay may kaugnayan naman sa National Irrigation Administration. Dahil ang aking makakuusap yon ay meron pong yung pagkakataon na sila ay i-monitor ang kondisyon ng mga dams. Lalong-lalo kung ito ba ay konti na ang tubig o kaya ay sobra-sobra ang tubig. Dahil pagkakulang naman, EJ Ignacio, pagkakulang, namumroblema ang mga magsasaka. Opo, at saka pagkatag-ulan, tag-araw, o ibig sabihin, may mga panahon na summer, bumababa yung supply. At pagka bumababa ang supply, kaya yung laman ng mga dams na yan, lalo na hindi lamang pang irrigasyon. Oho, hindi lamang po pang irrigasyon yung patubig na ginagawa o ginagamit ng mga magsasaka. Kundi, siyempre, nasa ilalim ng National Water Resources Board, ito ay kailangan din sa hindi lamang sa mga magsasaka, kundi yung elektrisidad. EJ, yung kinakailangan din, tapos hindi yung irrigasyon, kasama niyan yung patubig na ating domestic use, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kung kaya, mahalaga po na ma-manage ang pag-maintain ng tubig sa mga dams dito sa ating bansa. At yan, isa sa mga nangangalaga nga dyan, yung mga ilang dams ay ang National Irrigation Administration na ayon na nasa ilalim ng Office of the President. Okay, naantabayan po natin ang ating makakausap na si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang Manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Sapagkat may kaugnayan yan ang kanyang hinahawakan din ay sa yung command center. Oh, yeah. Ang command center, siya na nagmo-monitor. Biruin mo, yung command center na yan ay doon may kinalaman sa mga ginagamit na pangmo-monitor. Ginagamitan ba yan ng satellite? Ginagamitan ba yan ng anong mga sistema dyan sa mismong loob ng pagmo-monitor ng mga dams? So, naantabayan na natin that, alright, ang ating makakasama ay si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Mula yan sa command center. Okay, are we ready? Again, abang okay lang, inaantabayan natin. Pagkatapos niyan, mga kaubayan, ang aking panayam, susunod naman ay ang sinusulong ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung mechanization ng mga magsasaka. O sa pagsasaka, yung paggamit ng modern farm machineries. O hindi katulad noon, AJ, no? Alam mo yung paggamit na yung pugpog, kung tawagin? Ano mo yung pugpog sa salita doon sa mga kanayunan? Kasi yung traktora na mahaba na hinihila noong yung parang ginagamit sa water pump.
Kaya ang tawag niya, pugpug, dahil ang tunog nun, pugpug, gano'n. Yan yun. Ang tunog nun, mga kababayan,

0: Ay pugpog. Oo, kasi ano ho yun eh, diesel fire fueled na makinarya na yung water pump. At hinihila, tama ka, hihilahin muna, ibig sabihin the, wala yung mga di baterya na automatic lang, ignition ang tawag doon, hindi katulad nitong mga modern machineries. Noon, panahon na yun, Tata Rolly, hinihila ng ano, yung belt yan. Tapos, ang tawag doon, cranking, ikakrank na, pupog. Pugpug. Tapos, uusok ng makapal na maitim. Dahil ang gamit nga ay diesel. Yun. Yun ang tawag dyan ay pugpug. Dahil, pugpug. Yun, tumutunog kasi makina. Na meron kayo. Natutunan ngayon, ano, kababayan?
1: Salamat sa niya.
0: Alright!

0: Eto naman ngayon ang ating pag-uusapan mula sa bigas, kanin, direkta sa sikmura natin. Eto naman ngayon yung nagbibigay ng tubig sa mga pananim. Of course, ang palay, yan ang numero uno, ang ating pagkain ng bigas, number one. Pero nasaan yon? Ang kinakailangan, may patubig muna maliban sa lupa. Pakinggan nga natin ang ating panayam na ito sa manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration na si Engineer Wilhelm S. Chanco mula sa Command Center ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po, the Engineer Chanco. Good morning. Good morning, Engineer Chanco. Kumusta po kayo?
1: Good morning po. Magandang umaga po, Sir Kiko, at sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas Go Agri Plus.
0: Kakiko na lang po, Engineer Chanco, dahil itong ating palatuntunin, Go Agri Plus. Nasa command center kayo ngayon dyan, ano, sa National Irrigation? Yes po, yes po. Sige nga, mamaya ipanyo nga yung camera. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng command center dyan sa National Irrigation Administration?
1: Ang pangunahing layunin po ng ating command center ay para ma-supervise ang kalagayan ng ating mga major dams, particular po yung Magat at Pantabangaan. Ito po ay alinsunod sa ating protocols, gaya ng pagiging pinaka-overall supervisory unit ng ating mga dams at irrigation facilities. May sinusunod din po kaming mga protocols, kabilang po dyan yung ating dam discharge protocols, kung saan nagbibigay kami ng pangunang babala sa pamamagitan ng ating mga warning system sa mga affected areas bago pa man po kami magpakawala ng tubig kung kinakailangan. Ito po ay ting may weather disturbance tayo. Ito po yung tinatawag nating preemptive controlled release ng tubig. Bago pa po dumating yung ating bagyo, ay nakakapagbigay na kami ng warning sa ating mga kababayan. Ayun po.
0: Preemptive release ng tubig. Yan ang mahalaga.
1: Controlled.
0: Oo. Dahil, at saka yung control, no? The release of water mula doon sa mga dam. Paano
1: yes,
0: yung... Okay. Ano nga ba ang mga halagang datos na nakukuha dyan po sa command center sa pagmamonitor ninyong mga dams at operations ng iba pang irrigation systems? Nabanggit nyo na eh. Meron yung release, controlled release, at saka yung containment, of course, at monitoring anong situation. Sige nga, dagdagan nyo nga yung impormasyon na yan, the Engineer Chanco.
1: Sir, Kakiko, ito po yung ating mga water elevation at saka yung reservoir levels ng ating dams.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yung inflow o yung pumapasok na tubig sa ating mga dams at yung outflow, yung ating nire-release. Yung status ng ating mga irrigation canals at pumping stations, real-time weather data at rainfall monitoring, water allocation, distribution schedules, operational status ng ating mga irrigation system sa iba't ibang region, ang volume o dami ng tubig para makita namin kung may sapat pang tubig para sa irrigasyon at para sa power generation components nito. Makikita rin po dito yung pag-open ng ating mga gates, kung ilang metro yung nakabukas dito. At yung ating advanced weather forecast system na satellite-based weather intelligence, yung Tomorrow IO po. Mm-hmm. Ito po yung nakakapagbigay ng accurate o napapanahong informasyon tungkol sa panahon, ulan at iba pang kondisyon na maaring maka-apekto sa irrigasyon at production ng agrikultura.
0: Mahalaga yung mga binabanggit mong yan, lalo yung mga datos na nakukuha ninyo, no? Pero gaano ka secure ang mga datos na yan na ito ay tanging nandyan lamang sa command center at ito ay nalalaman ng ating mga kababayan kung kinakailangan, the Engineer Chanco?
1: Tinitidak po nang niya na ang security na at accuracy ng ating mga data sa pamamagitan ng kombinasyong mahigpit na cybersecurity measures at regular validation ng mga information na nakukuha natin sa field. Ang lahat po ng datos ay nakukuha at pinoproseso ng NIA Command Center, kabilang ang mga informasyon mula sa NIA Weather Forecast System at AgroScout. Ito po ay nakasecure sa ating data center dito sa central office. Ito po ay pinangangasiwaan ng ating mga IT personnel. Bawat server po ay protektado ng iba't ibang security tools tulad ng firewall, endpoint o antivirus protection at network detection and response systems. Upang maiwasan po natin dito yung cyber threats at yung nga po yung unauthorized access. Mayroon din po tayong access control mechanisms, user authentication protocols at regular data backup procedures upang mapanatili natin yung integrity at yung confidentiality at availability ng ating mga data.
0: Napaka-high-tech pala ng binabanggit mo yan. Ngayon lang, I'm sure ngayon lang ito nalalaman ng ating mga kababayan. At mabuti naman na isi-share nyo ang impormasyon na yan sa akin at sa mga tagapakinig natin ngayon on a national broadcast at worldwide broadcast dito sa Go Agri Plus, Engineer Chanko. Ngayon, paano nakikinabang naman ng mga magsasaka natin sa mga impormasyon na nakukuha dyan sa National Irrigation Command Center na yan, the Engineer Chanko?
1: Kakiko, sa pamamagitan po ng real-time monitoring at weather forecasting natin, nakakapagbigay po tayo ng tamang impormasyon sa ating mga magsasaka. Nagiging maayos po yung kanilang pagpaplano sa irrigasyon. So, malaki po ang nagiging tulong nito kung sa nababawasan yung panganib sa pagtatanim, yun sa of course yung pag may mga bagyo, nakakapagpadala po kami ng SMS sa kanila para ma-warningan sila kung kailangan na nilang anihin yung kanilang pananim para makaiwas dun sa parating na bagyo.
0: Oh, yan ang kinakailangang malaman ng ating mga kababayan. So, sa pamamagitan niyan, kami ba dito sa, halimbawa, Go Agri Plus, halimbawa na may manamonitor kayo na kailangang ipabatid sa mga magsasaka sa buong Pilipinas, pwede nyo bang ma-share sa amin yan at ng amin ding ma-share sa mga aming listeners na mga magsasaka, the Engineer Chanko?
1: Ayos po. Pwede po.
0: Salamat.
1: Kami naman po laging open sa ating publiko para sa pagayong mga ganitong
0: sige,
1: mga
0: sige.
1: Data ang kailangan nyo.
0: Mabuti po yan. At magkagawa tayo ng collaboration. Sabihin natin, discuss natin kay Administrator Eddie Guillen, habang meron kayong nare-receive na report o nakikita nyo sa inyong mga dyan sa command center ng mga datos at mga impormasyon, pwede na natin i-share sa mga magsasaka. At saka, lalong-lalo na, yung mga dry wetting program ni Administrator Guillen. Tapos, kung kailan pa paano mapangalagaan ang mga tinanim ng mga magsasaka doon sa halimbawa, sumusobra na ang tubig at kailangan alalayan. Ano po, Engineer Chanko?
1: Opo. Maaari po yun, Kakiko. Handa po kami tumulong kung ano yung maibibigay naming tulong para sa mga kababayan. Nandito lang naman po yung ating NIA at yung command center.
0: Alam ko, pinag-uusapan natin yung high technology system nyo dyan. Pero merong mga tanong nare-receive namin ngayon dito sa ating usapan. Kumusta nga daw po ba yung mga itinayong mga solar-powered irrigation projects? Na-monitor din nyo dyan yung mga movement, halimbawa, yung din, kontrolado din ba sa, ibig sabihin nakikita ng command center nyo yan, Engineer Chanko?
1: Yes, Kiko. Gamit po yung ating AgroScout. Real-time po na mo-monitor natin yung ating mga bagong solar projects po.
0: Very good. So, ibig sabihin, ano yung binabinggan yung makabagong teknolohiya o inovasyon na may pagmamalaki ng NIA dyan sa NIA Command Center sa kasalukuyan? May binanggit kayo yung technologies ngayon. I-share nyo nga, Engineer Chanko, please.
1: Isa po dito yung ating yung Tomorrow IO, yung ating Advanced Weather Forecast System.
0: Okay.
1: Ito po ay satellite base ang ginagamit. And then kasama po dito yung ating AgroScout.
0: Okay.
1: Yung sa solar monitoring. Mm-hmm. And then yung real-time monitoring systems po na ginagamit natin para sa mga pagkuha ng mga data mula sa ating mga dams. Irrigation systems at mga ipapanggap facilities. Meron din po tayo dito yung geographic information system para sa mapping. CCTV monitoring network po para tuloy-tuloy yung pagbabantay natin sa ating mga dams at saka sa ating mga pumping station. At saka digital dashboards po. na para sa mabilis at komprehensibong pagsusuri ng ating mga operational data upang masuportahan po yung ating decision making.
0: Very good. Nako, napakagandang mapakinggan, high technology. Pa, pwede ba tayong mag part 2 o mag part 3 dahil pagka iko-collab natin itong program Go Agri Plus at yung limawa natanggap na yung impormasyon, kailangan siguro maipaalam na natin kaagad sa mga magsasaka yung mga impormasyon na yan da matapos itong inyong ma-validate at mga impormasyon na yan da Engineer Chanko. Okay ba sa inyo yon?
1: Opo, Kakiko, ayos po yun. Mas okay nga po kung makakapunta kayo dito mismo sa ating command center para makita nyo talaga yung ating technology dito.
0: Nako, salamat. Sige po, akin pong aanyayahan din ng mga kasamahan ko rito at na magtungo para makita natin. Tapos ma-set up yung katulad niya, early warning broadcast system na po pwede na makasama ang inyong command center at ang mga radio station sa buong Pilipinas dito sa pamamagitan ng Radio Pilipinas. At saka itong Go Agri Plus. Yan, Ingeniero Chanko, discuss natin kay Administrator Eddie Galian. Mayroon po kayong mensahe sa ating mga magsasaka, mga tagapakinig ngayon at taga-subaybay. Go ahead, Engineer Chanko.
1: Unang-una po, magpapasalamat kami sa inyong programa, Kakiko, at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para maipakita o kahit man lang sa radyo yung mga ginagawa dito sa NIAC Command Center, yung aming mga naitutulong sa ating mga magsasaka. Umasa po yung ating mga magsasaka at saka yung ating mga kababayan na ang NIA at ang command center laging handa para magbigay tulong, lalo na po pagka meron tayong mga kalamidad o weather disturbance. Maasahan niyo po na maaga kaming magbibigay ng warning para po hindi makapinsala masyado yung ating parating na bagyo.
0: Very good.
1: Sana po tuloy-tuloy niyo yung inyong programa at napakalaking bagay po na nakapagbigay tayo ng makabuluhan at tamang balita. Kayo po yung mga nagdadala ng positive news sa ating bansa. Maraming salamat po.
0: Tama po. Salamat din po sa inyong mga tiwala. Tayo po ay radio na at saka meron po tayong napapanood mula sa mga social media platform. At siyempre, meron din tayong Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox TV. Maliban sa AM/FM at sa maraming, lalong-lalong ngayon, pinakikinggan tayo doon sa Muñoz 90.1 FM sa Nueva Ecija ngayon at yung ipapa nating FM station dyan sa Tuguegarao. At sa ating mga iba pang mga himpilan dito ng Radyo Pilipinas. Alright, thank you. At sana makapag, yun nga, akin pong kakausapin ng mga kasamahan ko upang aming mapuntahan, mabisita ang inyong command center. Good morning sa inyo dyan sa command center, Engineer Wilhelm Chanko. Salamat po na marami sa inyo and God bless.
1: Ayan, maraming salamat po at magandang umaga po muli.
0: Alright. Thank you. Yan ang kahalagahan ng National Irrigation Administration Command Center. Maririnig, makikita, malalaman ng mga magsasaka anong sitwasyon ng patubig ngayon at anong sitwasyon kung sila ba ay kailangan ng mag-adjust sa kanilang pananim at saka yung kanilang inalagaan o yung mga patubig, mga linya ng tubig dyan sa dadaanan ng tubig mula sa dam. Right? Maraming salamat din kay Camille Ballesteros sa pagbibigay badaan ng paghahanda nitong panayam na ito at si Mr. Jimbo De La Cruz, ang masipag na Head Executive Assistant ni Administrator Eduardo Eddie Guillen. Dostiag nina, Apo. Naimbagabigat siya amin, Apo.

0: buong Pilipinas.
1: Alright, 9:37 ang oras sa ating Go Agri Plus. Oh, matapos yung kanina tungkol sa bigas, abe isusunod na naman natin ngayon. Natapos yung bigas kanina, tapos sinundan yan ng command center ng National Irrigation Administration. Susunod natin dyan ay ang tungkol naman sa farm mechanization na sinusulong nga ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung pag-uusapan ang mechanization sa ating bansa, ang may hawak nito nasa Department of Agriculture na ahensya na ang pangalan ay Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Panoorin nga natin ito ng kabayan. Arnel, ready? Sa ating PhilMech Arrangkada Program. Go ahead, Arnel.

0: Alright, balik tayo po sa ating segment na ito, ang Filmec Arangkada na. Bago ng aking magiging co-host ngayon at ang panayam sa resource person, at narito muna mga balita mula sa Filmec. Pinangunahan ni Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Director for Dr. Dionisio Alvindia, ang paglulunsad ng dalawang Rice Processing Systems o RPS ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program sa Cagayan noong June 2, 2026. Ang RPS-1 na pinagkaloob ng sa Claveria Farmers Multipurpose Cooperative ay nagkakahalaga ng 22.3 million pesos at binubuo ng isang unit ng 1.5 ton per hour multi-stage rice mill, dalawang unit ng 8-tonner na recirculating dryer at isang unit ng 12-tonner recirculating dryer. Kasabay nito ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa RPS-2 sa inilaan sa Municipal Local Government Unit ng Claveria na nakatakdang namang i-procure ngayong taon. Sa iba pang balita, muling pinagkalooban ng akreditasyon ng CPED Council for Agricultural and Biosystems Engineering ang Filmec bilang Continuing Professional Development Provider. At dahil dito, isa ang Filmec sa mga institusyong lehitimong pagpapalaganap ng mga programa ng CPED sa Agricultural and Biosystems Engineering at maaring makapagbigay ng oportunidad sa mga professionals na magkaroon ng access sa mga ito. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang Filmec sa paghahanda ng mga seminar, pagsasanay at iba pang learning activities na may kaakibat na CPD points para sa mga agricultural and biosystems engineers sa pangunguna ng Technology Management and Training Division ng Filmec. At panghuling balita, matagumpay na sinagawa ang isang field demonstration tungkol sa wastong paghahandog ng punla ng palay noong Junto sa lalawigan ng Bohol. Mayong buntag sa mga taga-lalawigan ng Bohol. Good morning. Partikular na naging kalahok sa aktibidad ang mga miyembro at opisyal ng San Baboy Irrigators Association Incorporated sa Santo Niño, San Miguel, Bohol. At aktibong nakilahok ang mga magsasaka sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang tamang pamamaraan sa paghahanda at pamamahala ng punla bilang paghahanda sa nalalapit na paggamit ng mechanical rice transplanter. At ngayon mga kababayan, sa puntong ito ay makakasama natin live and direct mula sa Filmec, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang aking co-host ngayon ay ang Science Research and Analyst ng Applied Communications Division na si Ms. Maria Bernadette Pagyo Grospe. Good morning, Ms. B. Good morning. Magandang umaga sa iyo.
1: Isang arangkada morning po ako at sa lahat ng ating taga-subaybay at sa mga viewers po natin. Sa ngalan po ni Sir Jet Subaba, ay ako po muna ang inyong kasama ngayong nag-arangkada episode.
0: Ayos naman. Nagpapahinga ang ating masipag at alam mo naman yan na buong punong abala dyan sa inyong anniversary. Anyway, sige nga, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayon sa arangkada Sabadong ito ngayon, the Miss B. Go ahead.
1: Yes po. Kaki ko, ang ating makakapanayam ngayon para pag-usapan ang CTF-FMOD o yung Coconut Trust Fund component po ng Filmec. Makakasama po natin ang Luzon B Cluster Head ng Coconut Trust Fund Field Management Operations Division o CTF-FMOD na si Miss Nina Kathleen F. Nacion.
0: Sige, pabatiin natin. Hi, Miss Nacion. Good morning. Magandang umaga. Maarangkadang umaga sa iyon.
2: Yan. Good morning po, Kapiko.
0: Oho. Salamat po ha sa pagpapaunlak mo ng inyong panahon ngayon sa panayam na ito dito sa Go Agri Plus. Okay. Alam po ninyo, pinag-uusapan ito tuwing Sabado ang mechanization ng ating bansa. Sige, ituloy mo nga, Miss B, at ikaw ang unang magtanong kay Miss Nacion sa ating segment na ito ngayon. Go ahead.
1: Yes po. Sir Kiko Edo, Miss Kath, yan ang palayaw niya sa aming ahensya. Maaari po ba ninyong ibahagi o i-share? Ano po yung Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag po natin na CFIDP?
2: Ayan, so yun nga po, no? So yung CFIDP po Kumbaga, ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag nga po natin na CFIDP ay ang pangmatagalang roadmap o plano po na nagtatakda ng mga direksyon at patakaran po para sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng industriya ng niyog sa loob ng 50 years. So ito ay inisyal po na pinondohan sa ilalim ng Republic Act 11524 at formal na inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas noong June 2, 2022 sa pamamagitan naman po ng Executive Order 172. So ito pong programa na ito na CFIDP ay meron po siyang tatlong objective o layunin. So una po, meron po tayong para pataasin ang productivity at kita ng mga coconut farmers. Ikalawa naman po, para may angat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapababa, syempre, ng antas ng kahirapan at pagsulong po ng social equity at edukasyon. Then ang pinakahuli po ay para sa rehabilitasyon at modernisasyon po ng industriya ng niyog sa ating bansa.
1: Yan po, maraming salamat po sa mga information na yon. At sa akin naman po nga, ikalawang katanungan, sa atin po kasing ahensya ay meron po tayong tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano naman po itong tinatawag natin na SFT at ano po ang partikular na sakop o mandato po ng ating ahensyang Philmec dito?
2: Okay, so regarding naman po doon sa yon kung ano po yung mandato ng Philmec po para dito sa CFIDP, ni ito po yung tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano nga po ba itong Shared Facilities for Processing? So actually, ito po ay mga community-based social enterprise na naglalapat ng practical po na solusyon sa pagpoproseso ng niyog upang makabuo ng mga produkto o yung tinatawag po natin na mga downstream products katulad na lamang ng white copra, coconut cooking oil, coconut water, virgin coconut oil at mga produkto po mula sa farm diversification katulad na lamang po ng kape, kakao at livestock. So ayon naman po sa batas, ang maaaring mag-avail ng mga pasilidad natin at mga kagamitan sa pagpoproseso ng niyog ay yung mga coconut farmers cooperatives po natin o kaya yung mga local government units po kung sakaling wala pang handang kooperatiba sa lugar. Gamit ang mga itinatayong pasilidad, magkakaroon ng oportunidad ang mga kooperatiba po natin para doon sa tinatawag natin na value adding o yung pagpoproseso po nila para mapataas ang halaga ng kanilang mga produkto na direktang nakikinabang po talaga dito yung ating mga coconut farmers. Kung saan yung dating pagbebenta lamang po nila ng mga matured nuts o kaya yung hindi magandang klaseng copra naman po na mababa ang presyo. Ganyan po. So maliban pa po dito, mayroon din po tayong mga pasilidad para iproseso naman yung mga tinatawag po natin na byproducts. Halimbawa po dito yung coconut husk o yung bunot ng niyog.
0: Wow.
2: So sigurado po kasi na once po.
0: Miss Kath, abay, Miss B, habang nanonood yes, ako na nakikinig ako sa inyo. At dalawa to eh, kinig at saka nood itong ating ginagawa dahil hindi lang radio ano, ang ating inyong napapakinggan at nilalaba, of course, kung saan napapakinggan, napapanood nga itong Go Agri Plus na sa TV at saka sa social media platform. Mga mangha ako doon sa nakikita kong video ng galing sa inyo. Yung kumukuha na niyog, ano? Yan, na nakikita ko ngayon, mechanized, ano, motorized na. Abay na yes, modern po. Ano the Miss Kat, ano mga facilities po ba pinamimigay ng Philmec sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Shared Facilities for Processing ano na ng coconut diyan sa programang ito?
2: Yan po. Yes po, Sir Kiko. So, yung mga facility po na ipinamimigay ni Philmec actually is meron po tayong ito po, malawak na po yung saklaw niya. Kumbaga okay. Dito po ay isinisure po natin o sinisiguro po natin na lahat po ng bawat bahagi ng niyog ay mapapakinabangan natin.
0: Nice,
2: so para po halimbawa sa mga meat or yung copra po, meron po tayong integrated white copra centrals na may mga flatbed dryers at biomass furnace upang mapabuti po yung kalidad ng copra.
0: Wow.
2: At iwasan ang pamumuo po ng mga amag o yung tinatawag po natin na aflatoxin. So para naman po sa mga liquid products natin, so meron po tayong integrated coconut processing centers na may mga graters, milk extractors, VCO vacuum dryers para sa gata, VCO at coconut water. Kasama na rin po dito yung spray dryer naman natin para sa coconut skim milk powder, dryers at saka pulverizers po para sa coconut flour.
0: Yes.
2: So maliban po doon, meron pa po tayo para naman doon sa mga byproducts. So ito nga po yung mga nababanggit kanina na bunot at saka yung bao po ng niyog. So meron po tayong coconut coir processing facilities na may decorticators saka weaving machine po. Saka coconut shell charcoal granulating plant po na merong charcoal kilns. So meron din po tayo para sa mga food products. So syempre po, meron tayong integrated processing facilities para sa buko at cocoa food centers na ito po yung mga may kakayahang gumawa ng buko pie, nata di coco, makapuno po. So meron din po tayo na cocoa para sa sap po o yung tuba na tinatawag po natin kakiko. So dito po cocoa sap based.
0: Malawak, ano, ang niyog talaga, hindi lang dahil siya ay tree of life, Miss Kath, kundi maraming gamit, ano, walang hahalos tapon, ano. Ilan na po ang naipagkaloob niyong mga facilities saan, at saan-saan ito na ipagkaloob ng Philmec?
2: Ayan po. So sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong anim na pasilidad na natapos o gumagana na po. So meron po tayo sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Bohol, Negros Oriental, Davao del Norte po. So maliban po doon sa anim na pasilidad na natapos na, meron pa po tayong mahigit na anim na po na kasalukuyang itinatayo po sa kabuuang kumbaga sa buong bansa po natin. So sa kabuuan po, mabanggit ko lang po no, Kakiko. So meron po tayong isa sa Region 1, isa sa Region 2, isa sa Region 3, anim sa Region 4A, lima sa Region 4B, apat sa Region 5, apat sa Region 6, apat sa Region 7, tatlo sa Region 8, siyam sa Region 9, walo sa Region 10, pito sa Region 11, anim sa Region 12, siyam sa Region 13, at dalawa po doon sa BARM.
0: Napakalawak na asahan itong mga facilities na ito. Sige. Miss B, alam ko meron ka din may tinanta, gustong itanong pa kay Miss Kath. Go ahead, please.
1: Yan, totoo yan, Sir Kakiko, dahil ang dami na nga po na naipagkalooban na ng mga facilities na ito. Miss Kath, kamusta po yung naging pagtanggap naman po ng mga coconut beneficiaries ng mga SFTs po na ito? Ano po yung mga feedback po ninyo mula po sa kanila?
2: Ayan po. So talagang nung una po, no, naging abala talaga yung ating mga potential beneficiaries o ngayon po ay beneficiary na po natin sa pagkukumpleto ng mga dokumento at iba pa pong requirements para syempre maging qualified po doon sa programa po natin. So dito po, ramdam po namin yung kumbaga yung labis na kagalakan at mainit na pagtanggap po ng ating mga coconut farmers cooperatives na talagang maging beneficiaryo po ng mga pasilidad natin, lalo na po nung nag-operate na yung kanilang mga processing facility, kasi nababanggit nga po nila na yung traditional talaga na mabigat at nakakapagod ang paggawa nung halimbawa sa copra na lang po, no? Kaya't yung pagdating po ng mga makinarya natin ay nagdulot talaga sa kanila ng malaking ginhawa at kumbaga napapadali nga daw po talaga yung gawain ng ating mga coconut farmers. So dito po, unti-unti na rin po nilang nararamdaman yung pagtaas ng kanilang kita mula sa mas magandang kalidad syempre po ng mga produkto po na nagagawa nila. So mas tumibay din po ang kanilang kumpiyansa dahil hindi lang makinarya yung ibinibigay po natin. So sinasabayan din po ito ng mga masinsinang training at capability building para sa tamang pamamahala ng pasilidad sa pangunguna naman po at pagtulong sa atin nung Agricultural Training Institute o yung ATI po.
1: So napakaganda po nung balita na to at feedback mula po sa ating mga benepisyaryo. Kaya naman po sa inyong pananaw, Ms. Kath, paano po makatutulong itong mga pasilidad na to sa industriya ng pagliniyog at sa sektor na rin po ng pagsasaka sa kabuuan?
2: Ayan po. So sa pangkalahatan, makakatulong po talaga yung ating pasilidad na ito upang mapataas ang kita ng mga coconut farmers sa pamamagitan po ng pagpoproseso at yung pagdaragdag ng halaga o yung tinatawag po natin na value adding upang yung niyog at yung mga intercrops po nila ay maging marketable products po. So meron po tayong iba iilang mga epekto na nakita. So ito po yung mga sumusunod, no. So meron po tayong yung pag-usbong nila bilang agripreneurs. So hindi lamang syempre naging tagabenta ng murang hilaw na materyales o yung mga matured coconuts po natin ang ating mga magsasaka, nagiging ganap din po silang mga agripreneurs na direktang nakikinabang na po sa mas malaking kita ng kanilang proseso na produkto. So pangalawa po doon is yung pagpataas ng kompetisyon at kalidad syempre. So sa paggamit po halimbawa ng ating white copra processing facility, iniaalis nito ang mabigat na trabaho, naiiwasan yung mold growth po dahil sa tamang pagpapatuyo na natin at nagbibigay daan po ito na direct na pong maibenta ng ating mga coconut farmers doon sa kung saan po talaga ang market nila na naiiwasan na natin na yung dumadaan pa po siya sa middleman. So dahil po dito, no, nagre-resulta na siya sa mas magandang presyo at dagdag kita talaga para sa ating mga coconut farmers.
0: Tumpag, Ms. Kat, ano? Maganda yung nababanggit mo at saka napag-uusapan nyo ni Ms. B. Etong texter, si Mang Andong Nanga, San Pablo, Quezon. Aba, di ba yung maraming tanimang gano'n? Pananim ng niyog dyan sa Quezon. Abi, nagtatanong, na, doon sa mga interesadong katulad namin, sabi niya, na magsasaka ng niyog, paano bang makapag-avail noong mga facilities na yan na binabanggit niyo sa PhilMec? Ano ang mga requirements at paanong pagpaproseso dyan sa kung kami mag-a-apply? Ms. Kath.
2: Okay.
0: Yan ang tanong ni Mang Andong. Gandang umaga. Mang Andong, dyan po sa San Pablo, Quezon.
2: Okay po. Kakiko, regarding doon sa ating mga requirements or proseso ng pag-a-apply.
0: Ano
2: so,
0: po?
2: Actually po, meron po tayong mga tinatawag na documentary requirements sa pag-a-apply. So, iilan po dito ay yung una, endorsement. So, ang panukalang proyekto po ay dapat kabilang sa mga processing activities sa ilalim po ng regional CFIDP.
0: Yan.
2: At yung aplikasyon po dapat ay dumaan o inendorso po ng PCA Regional Manager bago po siya makarating sa PhilMec.
0: Very good, very good. O anong plano nga ngayon ng PhilMec kung sa patuloy na pagpapalawig ng CFIDP, Ms. Kath?
2: Ayan po. So, ang PhilMec po ay talagang may sinusunod po tayo na phase development approach.
0: Mm-mm.
2: So, sa unang taon hanggang pangalawa po ay nagtatayo po tayo ng mga processing facility na kumbaga ay may...
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
8: Ma, 5 minuto pa.
7: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
8: Ma, nasa yung notebook ko?
7: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
8: Yung ID?
7: Nasa leeg mo na!
8: Ay, oo nga pala.
7: Excited ka ba?
8: Medyo, pero kinakabahan din.
7: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
8: Paano ko? Mahirapan ako.
7: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
6: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
8: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
7: Yan ang masipag!
6: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Time check is 10:02 in the morning.
14: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
15: the first and the only
14: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
15: Rainbow Radyo.
14: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito.
15: Rainbow Radyo.
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang chikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman watch the live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga episode na miss nyo, no, punta lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at i-check out nyo doon. Pero at the meantime, manood muna kayo dito dahil live na tayo. Happy, happy Saturday! Diba mga ka-Rainbow, kamusta naman ang lahat? Happy Pride Month! Ayan, pero alam niyo naman dito sa ano Rainbow Radyo, year-long ang Pride celebration natin. Excited ako dahil maraming ganap for today. Mamaya meron tayong Pride Run, diba? Saka bukas din sa ibang areas. And sa mga susunod na linggo, marami pang Pride events kaya magsawa kayo. Ayan, at gaya ng dati, no, kagaya ng pagsasawa ng mga iba dyan na nambabash pa rin dahil Pride Month, simulan muna natin para maiba naman ang ihip ng hangin with good news sa balitang bahaghari. Run with Pride, Run for Pride. Iyan ang tagline ng gaganapin na Quezon City Pride Run ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026 at 5 PM sa Tomas Morato, Quezon City. Katuwang ang Quezon City Gender Development Council, ang Pride Run ay naglalayo na magbigay ng visibility at bumuo ng camaraderie among the members and supporters ng LGBTQA+ community. Para sa mga gustong lumahok or manood, pumunta lamang sa Facebook page ng Quezon City Government for more details. O diba, mamaya rain or shine, tuloy na tuloy yan. Actually gusto kong sumali kaya alam yung ganap ako mamaya. Pero sa lahat ng mga sasali sa Pride Run na sponsored ng Quezon City Government mamaya sa Tomas Morato, saludo ako sa inyo at makikitakbo ako sa inyo in spirit. In spirit man ako doon sa ano Pride Run mamaya, eh dito naman eh live na live and alive ako ngayon dahil nandito na tayo sa pinaka-paboritong segment ng bayan, ang tinaguri ang pinaka-educational to date sa balat na radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So, tuturuan ko na naman kayo ng isa pang gaylinggo na magagamit nyo na agad. So, ang word for the day natin ay... Imbe! Ayan, okay. Imbe, ano nga bang ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin ng imbe ay imbierna, nakakainis, nakakabuisit. O, marami na ba nakarelate dyan? Pwedeng gamitin agad, no? Okay, o, sige, gamitin naman natin siya in a sentence. Nakakaimbe ang mga ganap sa ibang mga parte ng lungsod ngayon, di ba? O, yun, ganun lang siya. O, kaya pag sobrang init, nakakaimbe ang init. Just to show na naiinis kayo or nabubugnot kayo sa isang bagay. I hope, magamit nyo yan soon, pero ma-resolve nyo din yung pinagagamitan nyo. O tatawid na tayo sa next segment natin, di ba? Kahit sa mga bagay na nakakaimbe, dapat meron pa rin tayong say dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din tayong marinig na mga kapwa natin ukol sa mga trends and issues na meron sa lipunan. So dito na tayo sa Win or Wiz, anong say mo te? O, ang issue ng bayan, dahil maraming ang pride na ganap, di ba? And nationwide to ha, and guys, may mga lumuluwas, di ba? Papunta sa Maynila para lamang mag-participate, ganon karami ang sumusuporta dito. So, ang tanong ng bayan ay, dapat ba bigyan ng free ride sa Pride March ang mga LGBTQIA+ individuals? Mga kapatid, magastos ha, mag-participate. Siyempre, hindi lang naman pamasahe yan. Kakain ka rin naman, di ba? At iinom ka kasi medyo nakakapagod din yan. So, tingnan muna natin ang ating ka-Rainbow kung ano ang say niya dito. Pasok!
9: Maganda idea yung bibigyan ng free na sasakyan para sa Pride celebration kasi tipid na rin yun, saka mas maraming sasama nun kasi mas convenient for them. Thank you!
13: Ayan, mukhang sumasakay nga si Sam, di ba, somewhere? Pero, alam nyo, maraming salamat ka, Rainbow na Sam, no? Pero alam nyo, guys, sa akin, kung kaya naman, di ba, sana, di ba, magpa-shuttle, di ba, o kaya ano yun, car convoy, di ba, pwede naman carpool, ganyan, para makatulong. So, sa akin, win na win ang idea na magkaroon ng free rides, di ba? Pag election nga, nabibigyan natin ng free rides yung mga tao para mag-rally at pumoto. Ito pa ba na napakagandang cause na kung saan makakasuporta sila para sa LGBTQIA+ community nila? Ayan, mga ka-Rainbow, o diba? Ang bilis-bilis dahil para mas mahaba ang oras ng chikahan natin today dahil napakaganda ng topic natin, no? Ang unang takbuhan ng mga tao pagdating sa kanila mga problema normally ay ang mga LGU natin. So kung saang city man kayo nakatira, diba, dito kayo humihingi ng tulong, ng suporta, ng ambag at kung ano-ano pa. Para sa ating mga miyembro na LGBTQIA+ community, madalas, diba, nagkakaroon tayo ng mga problema ukol sa diskriminasyon, sa bullying, sa access, sa iba't ibang mga bagay na tinitake for granted ng ibang tao. Bakit nga ba kailangan pa natin ipaglaban ang mga karapatan natin, diba, sa ka-access sa mga bagay na dapat naman binibigay sa atin na libre? Kaya nga ba today, pag-uusapan natin, ano-ano nga ba ang mga proyekto ng local government units natin para sa LGBTQIA+ community. At today, makakasama natin mamaya sa pagbabalik natin ang communication staff ng City of Mandaluyong para bahagian tayo kung bakit nga ba dapat mabuhay ang Mandaluyong sa ginagawa nitong suporta para sa komunidad natin. Huwag kayong alis, magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.

0: home, they need more rain.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS
19: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas
1: Radyo
2: Magazine 1278 AM.
22: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
27: Ayan mga ka-Rainbow, tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Rainbow Radio. So kung hindi pa kayo nakatutok, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. At gaya nga ng chika ko kanina, today meron tayong special guest, no? Dahil ito nga, off-air na pag-usapan namin, bakit nga ba Mandaluyong? Kasi naman mga ka-Rainbow, ito nga ay tinuturing na bagong epicenter ng kabaklaan or ng LGBTQIA+ community. So malalaman natin yan kung bakit kasama ang ating guest na isang communications unit staff ng City of Mandaluyong. Please welcome to the studio, live and alive, Mr. JV Lobitania. Hi JV!
28: Viewers. Magandang umaga po sa ating mga Rainbow Radio viewers and listeners. Happy Pride, everyone! Happy Pride! And happy Pride, Coach Mike!
27: Happy lagi, JV! Yes. Alam mo naman dito, year-round ang ating Pride celebration. So, JV, thank you for accepting our invite. Ayan, napakahalagang topic nito kasi hindi nga lahat ng tao alam kung ano yung mga proyekto ng mga LGUs para sa community. But before that, kanina nabanggit ko, I'm sure naging interested and lahat ng mga listeners and viewers natin dito. Bakit nga ba tinatawag ngayon na ang Mandaluyong daw ang epicenter ng LGBTQIA+ community, or in particular mga kabaklaan daw? Kasi before, when we were younger, di ba, nasa Malate yan, mga ganong area. Oo. So ngayon Mandaluyong na pala, bakit?
28: I've heard of it nga, nasa Malate nga daw, sa mga tito and tita and mothers
27: natin.
28: Aray
27: natin dyan.
28: Sa Malate nga daw, sa Malate. Pero this time kasi, it's in Mandaluyong. I think siguro, strategically and geographically speaking, ang Mandaluyong kasi isa sa mga center, or I must say center of Metro Manila. In a way na, ang Mandaluyong kasi is malapit in San Juan, Pasig, Quezon City. Alam mo yung isang tawid lang, Manila City. So, I think, naging epicenter ang Mandaluyong City. And particularly ha, coach, ito ay sa Greenfield District.
27: May rainbow ba doon? ano ba meron sa Greenfield District? Pero ha, ako lang naman to, JV, maganda po yun sa negosyo ha, ang nagiging epicenter kayo, kasi ang LGBTQIA+ market willing to spend.
28: Yes. Actually, coach, at first, yung medyo nagka-trending niya ang Greenfield District na area, may mga businesses naman ng established doon or meron ng existing, pero mas nadagdagan kasi siya throughout the time. And ang alam ko, ang Greenfield every weekends yan, meron
27: siya
28: parang Mercato something. May ganyan
27: na dun daw kahit saan ka magpunta, di ba? Meron.
28: Pero exactly talaga, alam mo kung saan, coach? Sa may portal, sa may Starbucks doon ang
27: epicenter. Sa totoo lang, hindi pa po ako nakapunta dun sa ano, pero pupuntahan po natin yung epicenter na yan para malaman, di ba, ang katotohanan.
28: And may day yan ha, coach. They start siguro mga Thursday, paunti-unti na yan. Tapos ang peak talaga niyan ay every Saturdays and Sundays.
27: Ang ganda naman noon na meron kumbaga parang safe space para sa komunidad natin, kasi napakahalaga noon. Bilang part ng LGU ng Mandaluyong, JV, ano ba normally itong mga concerns ng mga LGBTQIA+ community members sa syudad nyo, or yung napapansin mo in general siguro?
28: Actually, coach, hindi lang naman ito limitado sa Mandaluyong City to our viewers and listeners. This is in-experience to, nararanasan to ng buong Pilipinas, actually.
27: Correct. And that's on a sad note, ha?
28: And una is the discrimination and prejudice. Yung diskriminasyon at yung prejudice natin towards the LGBTQIA+ community. Siguro kung bakit nabuo ang Greenfield or yun, yung as one of the epicenters of kabaklaan in Metro Manila. Dahil siguro, they built a community wherein they feel safe. Diba? Una-una kasi yun, when you feel safe, ibig sabihin you are appreciated, you are belong
27: correct
28: to the community. So, isa talaga sa mga struggles ng community is the discrimination and prejudice of other people. And nakakalungkot na until now, meron pa rin, nararanasan pa rin yan. Pero tayo, bilang parte ng LGBTQIA+ community, ay patuloy tayong nakikipaglaban para sa espasyong deserve natin na may hustisya.
27: I think

0: naming yun at tao na ma'am, sir. Tapos gagawing pang issue na kasalanan daw nung trans, di ba? Yung mga ganong klase. I guess it comes with the education, di ba? Yeah. Na ano. But more than those, meron din kasi mga problema pagdating sa mga lungsod. I don't know kung gano'ng ka-prevalent, but you have to tell us. Halimbawa sa mental health ng mga LGBTQIA+ community. Alam ko, meron din mga ano sa Mandaluyong, ha? May mga areas that actually accept yung mga ganong cases. Mm-hmm. Tama ba? And yeah. Love Yourself. Is
1: yeah, Love there. Yourself. And NCMH, uh-oh, we have the National Center for Mental Health.
0: Oo.
1: So, tayo coach, very, ano yan eh, mataas, I must say, may mga cases na, reported cases and documented cases pagdating sa mental health, kasi hindi lang yung sexuality ko yung apektado or yung gender ko yung apektado, kundi pati rin yung mental health ko. Well, nakakaaning kumbaga. Minsan,
0: totoo naman.
1: Nakakapraning na, this is me. This is how I present myself. So please don't misgender me. Alam natin ang kaibahan ng biologically male and female. Uh-oh. On how they present themselves. Uh-oh. So tayo, kung paano ko ipinipresenta ang sarili ko, and uh-oh, you should address me as, for example, I present myself as a feminine. So you should address me as ma'am or, di ba, miss?
0: Yes, oo.
1: In that way, yung misgendering, malaking ano siya, malaking factor din siya, malaking issue siya eh, coach. Mm-hmm. Dahil, ano ba yan? I prepared? Ano mo pinaghahandaan ko?
0: Parang ano, ini-invalidate mo, yeah, di ba? Yung lived experience nung isang tao.
1: Yes, and tawag nito, coach, lahat tayo, di ba, ang sakit sa pakiramdam kapag in-invalidate yung feeling natin.
0: Uh-oh.
1: So, yun, kaya dapat tayo, we always reaffirm our spaces. You always claim or deserve spaces.
0: I think yung sinabi mong yun, no, totoo yun na para sa mga listeners and viewers natin, hindi lang po maliit na bagay. Baka sa sinasabi nyo, ang sensitive naman ng mga tao. Mm-hmm. Kung na ma'am or na sir. Kasi again, it's their lived experience. Yes. So malalim yung hugot natin doon. And yung sinasabi mo rin ngayon, JV, no, na parang kailangan natin i-affirm or tulungan tong nasa komunidad natin. Ano-ano nga ba yung mga project ng local government na Mandaluyong in particular para sa community, sa LGBTQIA+ community?
1: I must say, sa mga nagdaang taon at mga panahon, coach, and to our listeners and viewers, malayo-layo na rin po ang narating ng ating pakikipaglaban na para sa pantay na karapatan at espasyo para sa LGBTQIA+ community. Hands off, yan. Congratulations to Mandaluyong City for passing. Neto lang, just last month, we just passed the Right to Care Ordinance.
0: Yes, nabalita ko yan dito sa Rainbow Radio.
1: Yes, so Right to Care Ordinance and Healthcare Proxy Ordinance, ito po ay naglalayo na bigyan natin ng kakayahan yung isang tao na pumili o mag-decide or to magbigay ng to someone ng protection na pagdating sa mga on his on her behalf pagdating sa medical decisions.
0: Sige, i-ano natin yan, i-focus natin yan ngayon kasi marami rin nagtatanong sa akin, nag-request sa akin ng ano, ng interview and feature for the Right to Care card talaga. Ito bang Right to Care card na to ay exclusive para sa LGBTQIA+ couples lamang?
1: Actually, yan po yung misconception. Misconception ang Right to Care kasi ang akala nila Right to Care is synonymous to same-sex marriage din.
0: Yes!
1: Ganun mga misconceptions. Actually, magbaliktanaw lang tayo. In 2023, when we passed the Right to Care, the first ever Right to Care, dito po yan, sa Quezon City with Mayor Joy Belmonte. Kasama natin ang Pride PH. So, at ang dami-dami pang mga organizations and agencies work with that. So, nakita nila yung nakita ng local government unit ng Quezon City yung pangangailangan, kasi if babalikan din natin during the lockdown season, during the pandemic time, marami kasi sa ating mga nasa community or same-sex couples or pag-partners na may mga distant kasi sa family, coach, as in wala na talagang connection with the family.
0: Nakakalungkot yun, yeah, no?
1: Partner na lang ang meron sila. So, di ba syempre sa hospital kasi, protocol kasi is kapag nasa life and death situation ang pasyente, ang mag-decide on his or her behalf ay immediate family. So, nakita natin yung pangangailangan ng nasa komunidad ng LGBTQIA+ community na bigyan natin sila ng kakayahan, ng karapatan at protection na sila naman ang magde-decide kasi syempre nakasama nila. Paano pag wala na talagang family?
0: Oo. Yung paano person nga ba? Oo. Paano pag ganun?
1: Yun, kaya may right to kill tayo, Coach. Kaya,
0: no, but before

0: ride to care? Paano kung ganon?
1: Yung pag ganon, coach, well, we have...
0: Ano, madeds ka lang? Ganun ano, lang.
1: Family talaga. Kailangan ay, family yun. Talaga.
0: Pero kasi, talaga sadly, family. Mga ano, ka-rainbow, no, meron kasi nga mga instances na kung saan hindi talaga tanggap ng yeah. family.
1: Yeah, oo.
0: Diba? Yung isang ano, mga kakuminidad natin. So yun, medyo nag-wonder nga ako mm-hmm. doon sa mga prior to the implementation of right yeah. to care. How would the people mm-mm. handle it? Eh, paano kung wala ngang gustong diba? Nibahaya ang kalalang?
1: Ano pa yan? Social exclusion pa yan. Oh, yung exclude na rin. Diba? Diba kapamilya mo, tapos...
0: And mas masakit, bigla ako naisip, paano ko sabihin ng pamilya, bahala sila.
1: Diba?
0: Diba? So, parang oo nga, napaka-timely and relevant nito.
1: So, kasabay po noon, nung pag-launch natin in 2023, mga sumunod na taon, ang dami na na nag-launch ng kanilang
0: correct.
1: Right to care ordinance. And balikan po natin, coach, yung tanong ninyo na limited ba to sa LGBTQ+ community? No, it's not. It's for everyone.
0: Oh, for everyone. Meron na banggit last week yata yun, or basta dito sa news ko rin, na parang it's for common law partners.
1: Yes, common law partners. And non-traditional families.
0: Okay.
1: Ano yung mga non-traditional families? Ito yung mga solo parents, blended or step families, or di kaya mga extended families and such. For example, tayo coach Mike, mag-best friend tayo. Tapos tayo na lang talaga ang mag-best friend. Tapos yung family ko, very distant din ako with them, for example. And then, ikaw lang talaga meron ako best friend. So ngayon, bibigyan kita ng karapatan to decide on... my behalf pagdating sa medical decision. So, ino-open natin siya to non-traditional families and common law partners.
0: Ayan ha, i-ano niya na, malinaw na yan. So, hindi lang pang LGBTQIA+ community ang right to care card. Now, napakaganda nito, no, JV. Paano naman sila makaka-avail ng ganito? Na right to care card.
1: Banggitin lang po natin yung mga cities o mga lugar sa buong Pilipinas.
0: Correct.
1: Sino po ito, Metro Manila.
0: Sabi ko nga pinag-aaral sa ko, dumami kayo ng dumami, di ba?
1: Yes. Kasi ito ay buong Pilipinas na po, hindi na po ito situated in Metro Manila only. So first, syempre we have the Quezon City. Ayan, tapos katabi lang din, San Juan. And Paranaque, meron na rin sila.
0: Meron na, yes. Okay. Uh-oh.
1: And we also have in Iloilo, meron na rin tayo. Meron din tayo in Dasmariñas.
0: Cavite, yes.
1: Yes, and in Cavite Province. And recently, just last week, this week, sa Cebu, through their executive order.
0: Wow!
1: Meron na rin. And then, syempre, ang Mandaluyong City. Meron na tayong right.
0: Ayan ha. Nananawagan sa iba mga LGU. Bekenaman.
1: Yes,
0: diba?
1: Bekenaman.
0: Ayan. O, sige. O, balikan natin yung tanong doon, JV, no? Paano nga ba sila makaka-avail nitong right to care card na to?
1: For you to avail a right to care card, kayo po ay magtutungo sa inyong Gender and Development Office. Ito po ay located sa inyong mga city halls or municipal halls. Okay? So, doon po siya, coach, for you to avail. You just have to present any proof na you are, for example, you are really mag-partners.
0: Paano yun? Halimbawa, hindi naman sila ano kasal. Halimbawa, they've just been, alam mo yun, together for 10
1: living
0: years.
1: Living together.
0: Paano yun?
1: Ang alam ko po sa barangay is nag-i-issue ng certificate na nagpapatunay na sila ay living together for how many years. Kasi, ayan, may kasama rin ang barangay interventions dyan, ha? So, you go to your barangay hall to testify din na mag-certify din. Na
0: hindi pwedeng pictures nyo lang, ha? na magkasama kayo.
1: Yes.
0: Baka mag-present kayo na album nyo. Hindi pwede yun.
1: Yes, kasi coach, when they go to God, kasi kayo po ay paper ma ng forms and ipapanotaryo kasi ito kasi special power of attorney ito. So yung mga may mga SPA. So we are granting SPA sa isang tao para siya yung magde-decide on your behalf. So yun po.
0: Okay.
1: Coach.
0: May babayaran ba sila dito?
1: Usually wala naman itong fee. Walang fee itong
0: tandaan ha, baka may maningil sa inyo.
1: Walang fee naman ito. So and kung may fee naman ito, well, yung magpapanotaryo lang naman. Pero ano na yun? Caring-carry naman.
0: How long normally yung process nito, JV?
1: Depende po sa bilis at proseso ng LGU. Kasi usually, minsan yung iba kasi it takes 2 weeks or 3 weeks or a month. Depende rin sa mga nag-a-apply sa applications.
0: Since it's an application, JV, no, curious question po ito. Meron bang chance na ma-reject?
1: May mga chances na ma-reject. Well, very minimal kasi ang chances to be rejected in applying for right to care. Kasi, kaya nga kayo nag-a-apply for right to care. Kasi, gusto nyo to certify or to have this person have the authority to decide correct. On your behalf. So, very minimal chances to be rejected. Not unless na lang talaga hindi rin po ito same as the PWD card na sa... Well, di ba kasi ang PWD card, madali siyang i-avail, kumbaga. Ang right to care kasi, talagang it's really... Kailangan mabigat na... Mabigat siyang decision if you want to avail.
0: Life-changing yan.
1: Oo, kasi... It talks about life and death situation.
0: Correct.
1: Wala pa dito, coach. Banggitin ko na rin dito, coach, yung pagdating sa conjugal properties ng same-sex.
0: Mamaya, pag-uusapan natin, pag-uusapan natin yan in terms of ano the projects din ng ano na mandaluyong dyan. Dito muna tayo sa Right to Care. Dito sa Right to Care naman, nabalitaan ko rin, JV, na pwede siya online. Yeah. Pwede rin ba sa mandaluyong?
1: Yeah, pwede na rin po sa online. You just have to access the government website ng inyong mga... cities. Pero yun po, kung ano yung mga damanggit kong cities, yun dun po muna kayo. Pero yun nga, bakya naman.
0: At least kung hindi caring, alam nyo yun, pumunta sa ano gender and development office, pwede sila, mas convenient na wala na kayong excuse, di ba? Saka ito, mga ka-rainbow, pinaplano to in advance. Yes. Kasi hindi natin alam ang maaaring mangyari sa mga mahal natin sa buhay. Now, quickly, JV, before we go on a break, no, bukod dun sa being able to decide for your spouse na ano LGBTQIA+ community member, are there any other benefits na under ng Right to Care card para sa mga listeners and viewers natin?
1: Yes, may mga benefits din siya na under the Right to Care card. Kasi aside from yung pagde-decide po on his or her behalf pagdating sa medical decision, well, isa kasi sa benepisyo nitong Right to Care is nakikita natin na yung... hindi siya limitado rin sa public hospital. Even the private hospitals recognize this
0: so,
1: one.
0: So, ibig sabihin nito, lahat, any hospital within Mandaluyong within City. Mandaluyong. Ito, konteksto lang po ng ano ha, sa LGU na Mandaluyong muna, mga ka-Rainbow. Baka maguluhan kayo. Again, applicable din to sa ibang mga lungsod na nagre-recognize ng Right to Care card.
1: Yes, Right to Care. Uh-oh. So, in Mandaluyong City po, we have public hospitals and the same time, private hospital. So, yon, they recognize the Right to Care.
0: Sa mga clinic.
1: Sa mga clinics, yon, we are trying to negotiate with the clinics. Pero kasi, mas ano po tayo ngayon, mas, kumbaga, mas malaki yung scope ni Right to Care. Kasi hospital na agad. So, kasi ito ay emergency cases, life and death situation agad. Pero, we are trying to work with the clinic kung paano naman ang proseso pagdating sa Right to Care.
0: May tanong ako, bago tayo mag-break, ito bang Right to Care card, meron din ba silang binibigay na exclusive discounts or any special privilege bukod dun sa medical decision making?
1: So far, ang clause po kasi ng Right to Care ay dun pa lang sa medical decision.
0: Ayan, ngayon, mananawagan ako sa mga LGU sa idea ko to. Baka kailangan gawan natin ng parang discount or privilege din. Yeah. Halimbawa, pag nagpapa-check up sila, di ba, mas maganda yung come on. Saka kung kaya naman, di ba, gawan natin ng paraan.
1: Yeah.
0: Kasi malaking bagay na yung para sa komunidad na kailangan pa makipaglaban para sa mga karapatan nila.
1: Eh, lalong-lalo na yung mga nasa, yung mga BECs natin and yung mga LGBTQA+ community na nasa ahead of our age, kumbaga yung mga senior. Di ba may mga senior correct. Citizens tayo na LGBTQA+ community members na wala na talagang family at all. So, ngayon, yun, bigla kong naisip, coach, na oo nga, no, they are diba? Taking maintenance medicine.
0: Kailangan yun. So, baka naman, di ba, kayang-kaya natin yan, pag-iisipan yan. At marami pa tayong ibang pag-iisipan sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa natin, ibang proyekto ng Mandaluyong LGU para sa LGBTQIA+ community. Huwag kayong aalis, mga ka-Rainbow, dahil dito, lahat tayo belong.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Magazine.
6: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
14: Ma, 5 minuto pa.
13: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
14: Ma, nasa yung notebook ko?
13: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
14: Yung ID?
13: Nasa liig mo na.
14: Ay, oo nga pala.
13: Excited ka ba?
14: Medyo, pero kinakabahan din.
13: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
14: Paano kung mahirapan ako?
13: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
15: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
14: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
13: Yan ang masipag!
15: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Legacy
2: 1278 AM.
3: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Nagbabalik po tayo sa Rainbow Radyo. Again, kasama pa rin po natin ang Communication Staff Unit member na si JV Lobitania mula sa City of Mandaluyong. JV?
5: Hello, good morning.
4: Ayan. So, napag-usapan natin kanina yung Right to Care Card. Ngayon naman tatawid tayo. Bukod sa Right to Care Card, ano-ano pa yung ibang mga proyekto ng local government of Mandaluyong para sa komunidad natin?
5: Yes, doon sa aside from the right to care ordinance and healthcare proxy that we passed in May, meron na rin po tayo sa Mandaluyong City na we call this as Bahay Kanlungan. Wherein this is a protection center that addresses the gender-based violence cases. So, ito coach, 'di ba meron kasi tayong VAWSI for violence against women help desk. This time naman, mas i-cater natin, mas malawak yung i-cater natin na mga kliyente or kaso kasi ito yung gender-based violence na.
4: Okay. So you mean whether you're straight or a member of the LGBTQIA+ community, pwede ka dito?
5: Yes. As long as you've experienced harassments, discriminations, or any forms of violence.
4: Ano ba yung ginagawa talaga ng Bahay Kanlungan?
5: Yung Bahay Kanlungan, from the word itself, kanlungan, it's a shelter, diba? So it gives protection then at the same time na may mga interventions na ginagawa doon. So, may mga psychologists, may mga psychiatrists, and other, yung mga for medical mga staff or personnel, na kung saan, syempre, di ba, when we experience and harassment or any discrimination or violence, di ba, may traumatic experience kasi siya.
4: So, kailangan iti-therapy ka.
5: Yeah, may proper interventions and therapy na ginagawa dyan. And kasama rin natin yung National Center for Mental Health dyan na magki-cater din sa iba't ibang mga traumatic experience pagdating sa mga harassments and violences.
4: While I appreciate yung mga therapy ganyan at interventions, meron akong bigger question doon, JV, no? Paano naman yun wala na mapupuntahan after may nangyari sa kanilang ganun nga? Halimbawa, gender-based violence. Mm-hmm. Halimbawa, hindi na sila makaka-uwi. Tinatanggap ba sila or nagiging parang bahay ampunan ba itong Bahay Kanlungan?
5: Meron tayo mga sanctuary centers.
4: Ayun.
5: In Mandaluyong City.
4: Oh, okay.
5: Ito naman po ay sa through DSWD or Department of Social Welfare and Development. Pero ang alam ko po dito, ito ay mga minors. They cater the minors. Pero I think siguro may mga meron din tayong part of it, mga sanctuary centers na it caters yung mga adults, kumbaga. Kasi just recently, bagitin na rin natin kasi with Congresswoman Queenie Gonzalez of Mandaluyong City, nagkaroon kasi siya ng program recently, well, just last year, and then itong mga to, nag-graduate sila through TESTA program.
4: Wow!
5: And these people experience harassments and violence in any kinds of forms. So, yun, sila po ay, tawag ito, parang pinatira doon sa sanctuary center, kinalinga sila, and then binigyan din natin sila ng oportunidad na kahit papaano makapag-aral.
4: Mabago yung buhay,
5: yes, mabago yung buhay through TESDA scholarship program, yung mga skills.
4: I guess yon, that's one thing. If you're young, you can still do that. Pero paano naman yung mga nakakatanda nating mga mga kasama sa komunidad? Meron bang particular program ang Mandaluyong para sa kanila?
5: Well, for Mandaluyong City, as far as I know, pag sa mga adults or mas nakakatanda sa atin, is that binibigyan pa rin naman natin sila ng therapy and we refer them to mas higher institution to cater kapag hindi na talaga
4: kaya.
5: Pero pagdating sa meron kasing may proseso rin po kasi ang barangay, ang DSW. Kasi kumbaga intersectionality
4: yung ecosystem po siya.
5: Hindi lang siya sa isang departamento.
4: Correct. Yun naman yung maganda kasi dapat tulong-tulong din, ha? Para naman mas malaking impact.
5: Yes.
4: So, bukod dun sa Bahay Kanlungan, may iba pa bang proyekto ang Mandaluyong para sa LGBTQIA+ community?
5: Well, isa na po dito, yung bago pa mag-right to care, bago pa magbahay kanlungan. Yeah. In 2018, the time when we were in SK pa, naging parte tayo ng Sangguniang Kabataan in Mandaluyong, we passed the anti-discrimination ordinance naman.
4: Ako, oo, kailangan.
5: Yun yung pinaka, I must say, that's the anchor of the SOGI SC Equality Bill, the right to care, at kung ano-ano papagdating sa mga pantay na karapatan, yung anti-discrimination ordinance natin na bill. Kasi, ito po, we give protection to everyone, coach, wherein you cannot be denied of any public service, employment, or any forms of discrimination. Kasi meron, may mga instances dyan na hindi pinakuha ng certificate kasi
4: correct,
5: parte na LGBT. Uh-oh. Gagamitin niya for work. You cannot be denied of any public service or employment or any forms of discrimination.
4: Paano kung naka-experience ka ng ganyan? Paano yung proseso ng pagre-report?
5: Yeah, pag yung ganyan po, well, it happens naman usually kapag may mga kumukuha ng certificates or anything. Yes. So, you first report it to the Gender and Development Office or yung GAD. Lahat po tayo, lahat ng city, even municipality, may GAD, may Gender and Development. Kung nangyari ito sa barangay, well, sa barangay hall, sa help desk, sa VAUC, or ito rin po, malaking champion, milestone na rin ito ng LGBTQIA+ community dahil ang alam ko po, ang ibang barangays, meron na rin silang LGBTQIA+ help desk naman.
4: Wow!
5: May mga help desk na sila na hindi lang limitado for the VAUC, but it also caters to LGBTQIA+ community.
4: Sana may ganun nga, isang text lang, di ba? Or kasi para mas mabilis ang proseso.
5: Mm-mm. And tayo po kasi, our main goal, coach, is that to have accessible services to everyone.
4: Correct.
5: Di ba? Kung ikaw, kinakailangan mo ng maintenance para sa hypertension, it's easily accessible, right?
4: Uh-oh.
5: Paano naman tayo, di ba? It should be readily and easily accessible for us in the community.
4: Na hindi na ko-questionin, di ba?
5: No questions at all. Oh. Right to care, you have to aware, go ahead.
4: Correct.
5: Diba? I'm gay. Oh, it's okay.
4: Yeah.
5: It's you, di ba? So,
4: ano naman yung kinakaharap na parusa ng mga tao na may involve dyan para alam nyo lang din, ha? Yung mga guilty dyan.
5: Mm-hmm.
4: At ano yung mga ano nila?
5: Well, iba-iba po kasi sa konteksto ng mga lokal at municipal na pamahalaan. So, may mga fines po kasi yan when you are deprived of your liberty or kayo ay na-discriminate. May mga fines yan. Usually, may una, well, warning. Second, may finance, ano na yan. And then, third yon, may mga ano na, para may community yan service. Yan,
4: hindi lang kayo papaluin. Merong kapalit yan, kaya wag na nating gawin. Okay? Mm-hmm. Now, JV, ang dami mong projects na nabanggit dyan. And ang gaganda nilang lahat.
5: Yes,
4: now,
5: thank you, coach.
4: Ito ang pang Miss Universe na question, kasi curious lang naman ako. Kung ikaw ang mamumuno sa Mandaluyong, anong project para sa community natin? Kasi member ka ng LGBTQIA+ community, di ba? Anong project sa community natin ang gagawin mo na hindi pa nagagawa?
5: Ako siguro, coach, very close to my heart are the Golden Gays. I mean, kanina we had a conversation na if you are going to guess them. Kasi kung tatanungin ako, sila yung mas nakaranas ng diskriminasyon during their time.
4: Totoo.
5: During the 80s, 70s, 80s, 60s, na even 90s.
4: True.
5: Sila yung, kumbaga sila yung mas napukpok ng diskriminasyon, pamamahiya, kung ano-ano mang forms of violences and discrimination. Kaya kung ako, bibigyan ng pagkakataon na to lead or to have a project for Mandaluyong City, gusto kong kalingain ng mga Golden Gays ng Mandaluyong
4: Ayan
5: City.
4: Ayan ha! Nananawagan po ako sa Mandaluyong City Government. Pakinggan niyo po to at ako yung project ko naman yung discount.
5: yeah, the discount.
4: Ayan. Willing naman po ako makipagtulungan sa inyo kahit taga QC po ako. Kasi I'm all for, alam mo yun, kung kaya natin ibigay sa lahat, di ba, yung kailangan naman nila. And we're coming from a space na member kami ng community. Yeah.
5: Kumbaga, ano, coach, ito yung danas kasi. Hindi ko man danas ang struggles ng Golden Gays natin. Mm-hmm. Pero somehow, dama ko sila in a way na, kasi usually po sa mga Golden Gays natin, ito na po yung mga walang pamilya.
4: Correct.
5: O lila na po sila.
4: Sila-sila lang yung nagiging friends sa mga center.
5: Yeah, they build communities na lang. Oh. They build spaces na lang.
4: Saka, ayoko yung thought na parang tuwing Pride Month lang Ito wag lang tuwing Pride Month nagdo-donate sa Golden Gays or tuwing Pasko.
5: Mm-hmm.
4: Pwede naman po all year round ang advocacy kung totoo po talaga sa inyo.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Yun yung ano natin.
5: Yun yung
4: huwag natin gamitin PR.
5: Yes, oo. Wag for for clout lang.
4: Wag for clout lang. Ayan, o sige. Dahil dyan, nabanggit mo kanina yung mga challenges ng mga Golden Gays. Pagdating ba sa implementation ng mga projects niyo for the LGBTQIA+ community, meron bang mga challenges din?
5: Yes, may mga challenges din tayong na-encounter with the implementation. Actually, bago pa lang siya implement, one of the challenges is the lack of awareness and information of most people. Kasi yun nga eh, yun yung sinasabi natin struggles. Kung hindi kasi danas ng isang tao ang isang bagay, hindi para bigyan niya ito ng attention. Kaya tayo as advocates, coach, yan, kasama ka dyan, tayo binibigyan natin sila ng awareness at hindi lamang awareness, kundi sapat at tamang impormasyon na these are the danas or struggles of the LGBTQIA+ community, and we have the data as well, 'di ba? Meron tayong data, hindi tayo for fake news, kumbaga factual information.
4: I like what you said about awareness, no. Dudugtungan ko lang 'yan. Sabi ko ng ganun, anything that scares people is because unfamiliar sa kanila, yeah. Mm-hmm. 'Di ba? Or may mga misconceptions sila. Gaya na laman ng mga bashers, yes. 'Di ba? Yung mga bashers pagdating sa community, ngayong Pride Month mas lalo nang tumataas sa mga number ng mga nambabash sa mga miyembro ng community, yes. Dahil nga buwan natin ngayon. Oh. Pero gusto ko lang sabihin ito sa mga bashers and whoever else is against the community, that everyone deserves to take up space, na hindi namin kinu-question ang existence, ang kinu-question namin ay yung respeto.
5: Yes.
4: Na dapat naman ibigay sa lahat without anything in return. Yun lang naman yung ano doon. And kung naghahanap kayo ng clout, hindi po kami ang way for that. Magpagaling na lang po tayo sa ginagawa natin and magpaganda.
5: Totoo. ang sarap kaya, love is the greatest feeling on earth. Talaga.
4: Totoo naman. And I just hope that other people would realize that not even based on religion, yes. or yung mga beliefs. Kasi I totally believe na parang as people, yes. in general, di ba, pare-pareho lang naman tayo. Uh-uh. And kahit i-bash nyo naman kami, wala namang mangyari. Di ba? Hindi nyo ikakayaman. At ikakaganda yung mga ganyan. Kaya dapat, kagaya sa Mandaluyong, pantay-pantay lang lahat.
5: Yes. And tulad nga ng ating messaging for this year, for this year's Love Laban sa UP Diliman on June 27, papromote ko na, coach.
4: Yes.
5: Ang messaging natin for the Love Laban in UP Diliman on June 27 ay love and peace.
4: Yes.
5: Ayan. Pagmamahal at kapayapaan.
4: Hopefully po. Talaga, 'di ba? Yun lang naman, napakasimple ng hinihingi, 'di ba? Pag-unawa lang at 'di ba, open-mindedness, yes. pagdating sa bagay na ganyan. Now, what's your biggest learning as being part of the very progressive city government that supports the LGBTQIA+ community?
5: My biggest learning, I must say, coach, is that marami pa akong kailangan matutunan at marami pa akong dapat malaman pagdating sa aking komunidad.
4: Uh-oh.
5: Pero ang pinaka-biggest learning ko is that yung suporta kasi at pagmamahal ng local government unit kasama ang congressional district namin ay talagang nag-uumapaw.
4: Mm-hmm.
5: Kung makikita natin, Mandaluyong City, marami tayong mga centers, marami tayong mga schools, marami tayong hospitals. And in that way, makikita mo yung suporta at pagmamahal ng mga nakaupong leader doon sa Mandaluyong City. And tayo bilang isang ordinaryong mamamayan, our part is to amplify the voices of the voiceless people.
4: Totoo naman.
5: Kaya tayo, we keep on advocating. Bakit tayo andito? Kasi tayo yung magsasalita on behalf of them.
4: I like what you said, no? It's not only based on the leaders po ng isang lungsod. Ang success ng isang lungsod o isang proyekto, nakasalalay po ang buong komunidad natin, yung sa participation din natin. Yeah. Because if you don't speak up, paano nila malalaman na may problema?
5: Ano yung pangailangan ninyo? Isang barangay.
4: Yung pwedeng hulaan na lang yan, diba?
5: Kasi, well, our leaders kasi, they are really working hard talaga for their constituents and, well, for their constituency. Pero kasi, tayo rin, as part of the community, parte tayo eh. Yun nga, nabanggit ni Coach kanina, we are ecosystem. So, ecosystem tayo, parte tayo ng ecosystem. Na we have to do our part, Coach.
4: Yes. And in doing our part, sige, on that note, meron ba kaming dapat abangan sa City of Mandaluyong ngayong Pride Month para sa komunidad natin?
5: Well, may mga upcoming Pride events in Mandaluyong City.
4: Wow.
5: Magkakaroon tayo niya ng HIV awareness and campaign with on-site testing. Ayan.
4: Binibigyan natin. That would be, well,
5: medyo post-Pride siya, pero sabi nga natin, Pride is a protest and everyday yan, walang one. So, yon in July, we will have an HIV/AIDS awareness campaign, tapos may on-site testing. Ibig sabihin, bibigyan natin ng access ang mga tao.
4: Pupunta lang kayo, tested. Guys. Mm-mm. Diba? You just have to be brave enough for you to do your part. Mm-hmm. Diba? No judgment naman to. It's very confidential pagdating
5: and
4: sa ganyan.
5: And kagandahan yan, Coach. We did that during our time as an SK. So, yun, nagpa-campaign na rin tayo with that. Tapos may on-site testing. And nakita natin yung turnout of people who are really yung gusto, willing to participate.
4: Correct.
5: Kasi, ano yan eh, yung una at first, pinapakiramdam man ko pa the testing site nung time na yon, ay parang wala pa. Tapos yung power of hugot na di, sige, magpapatest ako pag nagpa-test ka. Yung mga gano'n, yung encouragement. So,
4: group effort.
5: Oo, nagpa-test na sila, nagpa-test. So, ibig sabihin, let's encourage each one of us.
4: We just need to support each other, mm-hmm. di ba? Parang gano'n. Again, pa ako, lagi ko sinasabi, at sinasabi ko sa nanay ko, mas nakakatakot yung mga bagay na hindi mo alam.
5: Yeah, true.
4: Di ba? Kasi alam mo na, mas mapaprepare mo yung sarili mo dyan sa...
5: Sabi nga, know your status.
4: Oh, diba? Yes. Always. Sige, on that note naman, may question ako, hindi ba maglo-launch ang Mandaluyong ng sarili lang Pride March? Kasi ibang mga lungsod, meron din. At sabay pa.
5: Yeah.
4: Diba? Meron ba kayong balak eventually in the future or...
5: Yeah, meron po ngayong June with isang LGBT organization. Meron, ipagtitipon-tipon nila ang mga LGBTQ plus organizations.
4: Yun.
5: Sa Mandaluyong City, they will be having a Pride March or parang Mardi Gras ang atake.
4: Greenfield ba ito?
5: Hindi naman Greenfield yata. Pero moron barangay ito. Pero we opened the Pride celebration last week with sa gala. Nagpasagala ang isang barangay sa poblasyon. Umulan, bumagyo, rumampa at sumagala ang mga Bex, ang mga trans.
4: Uy, pero hindi lang to para sa mga Bex and trans. Sa lahat po, regardless of your gender, kung part kayo ng community, belong pa rin kayo dito. Mm-hmm. And on that note, JV, no, invite mo naman ang mga listeners and viewers natin para sa ano, kung ano ma-expect nila in the coming months para sa Mandaluyong City.
5: Well, unang-una na po dyan is that promote na natin ang June 27, the Love Laban sa UP Diliman, our Love and Peace the Pride PH Festival. Kasama dyan taon-taon ang Mandaluyong City na nag-organize and syempre katuwang ang Quezon City Local Government Unit. And in Mandaluyong City, makaasa po kayo na mas lalo pa nating pag-iigihan, mas marami pa tayong gagawing projects in the future. Hindi lamang ang HIV/AIDS awareness campaign, hindi lamang ang right to care, hindi lamang ang bahay kanlungan, kundi mas paiigtingin natin na mas bababa tayo sa komunidad. Diba, kanina nabanggit natin the Golden Gaze, mas bibigyan natin sila na ng time and effort in the future. So, yun. Let's support each other and magtulungan tayo to have implement projects and let us know how we can help in the advocacy. That's it.
4: Ayan. Maraming salamat, JV Lobitania, Communications Unit Staff ng City of Mandaluyong. At ayan mga ka-Rainbow, ang dami natin natutunan today, no? Parang sarap lumipat sa Mandaluyong, joke lang. Happy ako sa QC, ayan. Pero willing akong tumulong sa Mandaluyong na to. Ilan sa mga nagustuhan ko ditong sinabi ni JV, no? Yung bang pagkakaroon nila ng bahay kanlungan, ngayon ko lang narinig yon, and sa akin, very powerful yon. Na regardless of gender, we are given access to therapy, to help that we need, and even ano, a space to stay if needed, diba? And then, the next one then na nagustuhan ko sa sinabi rin ni JV, yung sarili niyang proposal, yun nga naman para sa mga Golden Gays, di ba? Again, marami po niyan, hindi nyo lang alam, pero the moment na lagyan natin ng ano, ng lugar para magtipon-tipon or kumukup sa kanila, eh marirealize natin na sila yung mga nauna sa atin at kailangan nila ng respeto and love. And on that note, maraming salamat sa mga sumubaybay at tumuto sa kanilang radyo or sa Facebook, sa YouTube, or sa PBS Receiver app. Again, mapapanood niyo po ang replay sa Rainbow Radio Facebook page or di kaya naman sa Radio Magazine 1278 AM. And gaya ng dati, isang paalala, ano man ang pinagdadaanan, kaya niyo yan. Walang iwanan dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, see you guys next week. Bye!
3: Rainbow Radio. Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio! Publiko!
1: Radio Pilipinas.
2: Interesting usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
2: Suave.
0: Learning from home, plain boring.
2: Radio Magazine, 1278 AM.

0: Eco-Waste, tinututulan ang panukalang waste-to-energy facilities. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Patuloy na tinututulan ng Eco-Waste Coalition ang House Bill 7575 na naglalayong amyendahan ang Republic Act Number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Sa pahayag ng grupo, sinabi nilang papalitan ng panukalang batas ang mga sanitary landfill ng mga waste-to-energy incineration facility sa buong bansa. Ayon kay Eco-Waste Coalition Policy Officer Glory Rosa Marata, naliwas ito sa layunin ng Republic Act 9003 na nakatuon sa waste segregation, recycling, composting at pagbabawas ng basura. Nagbabala rin ang grupo na ang pagsusunog ng basura ay maaaring maglabas ng mapanganib na chemical tulad ng dioxins at furans na may masamang epekto sa kalusugan at kalikasan. Iginit ng Eco-Waste na sa halip na baguhin ang batas, dapat paigtingin ang pagpapatupad nito. Nanawagan din sila sa Kongreso na ibasura ang panukala at suportahan ang mga programang nakatuon sa Zero Waste Solutions at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, panukalang magpapalakas sa kapangyarihan ng gobyerno na ma-expropriate ng lupa para sa socialized housing, inaprubahan na sa Kamara. Para sa buong detalye ng balita, narito si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang kapangyarihan ng pamahalaan na kumuha ng pribadong lupain para sa proyektong pabahay para sa mga may hirap. Ang House Bill Number 9048 ay nakakuha ng 292 na boto na pabor, 3 tutol at walang abstention. Layunin ng panukalang amyendahan ang mga probisyon ng RA 7279 o ang Urban Development and Housing Act of 1992. Ayon kay Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, makatutulong ang panukalang batas upang mapabilis ang pagkuha ng mga lupang pag-aari ng gobyerno at maging mga pribadong lupain para sa pagtatayo ng socialized housing. Bagamat marami ng pamilyang walang tahanan ang nakikinabang sa umiiral na batas, sinabi ni Marcos na marami pa rin nangangailangan ng disenteng tirahan, lalo na sa mga urban na lugar. Sa ilalim ng panukala, ang mga uri ng lupain na maaaring i-expropriate ay ang mga pag-aari ng gobyerno at mga ahensya, state corporations, mga alienable lands ng pampublikong domain, mga hindi rehistrado, abandonado o bakanting lupa, mga lease sites na hindi pa nabibili at mga pribadong lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa huling balita, BIR nilinaw na hindi saklaw ng VAT ang lifeline subsidy at green energy allowance. Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi napapatawan ng value-added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026. Na naglilinaw na ang dalawang singil ay government-mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng distribution utilities at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kaya't hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers, habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makakatulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gastos sa kuryente ng mga consumer. Ang ulat na yan ay hatid ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. Ito po si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG
10: Radyo Magazine 1278.
11: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo
12: Publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo
15: Magazine.
16: Sports Radio.
17: Radyo Pilipinas.
18: World Service.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
25: at mas maraming maaabot ng impormasyon
26: at serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Radyo Pilipinas.
29: News nationwide.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: World News in 5.
32: Ang inyong institusyon
33: sa Philippine Sports Podcast.
34: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 Impormasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: Sports Radio 918.
40: Radyo Magazine 1278.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3.
46: Radyo Pilipinas World Service.
47: Sports Radio.
48: Radyo Magazine.
49: Serbisyo Publiko.
50: The AM and FM collab.
51: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Pilipinas
53: and Capital 104.3
54: Colab.
55: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
56: Hala, totoo? San ka sumali?
55: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
56: Naku po! Juan! Scam yan!
55: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
56: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
55: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
56: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
55: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
56: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
55: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
57: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
56: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Radyo Magazine 1278.
58: Bubungad sa umaga!
59: Trending issues na pinag-uusapan!
60: Mga programang aabangan!
61: Agahan hanggang hapunan!
10: 66 Impormasyon
62: GIS, your general information station.
63: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
64: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos.
65: Mga balita, trends, at lifestyle.
64: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
5: Batang Broadcaster.
64: Sa Radyo Magazine
5: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kuwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ako, Sabado na naman, isang oras na naman po ng ating kwentuhan. Pero para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. Yan po ay at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon pong muli. Muli po ito si Jared Moreno at samahan niyo po kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, impormasyon at balitang para sa mga Gen Z at future journals. Nako, at ngayon nga po, no, wala tayong makakasamang batang broadcaster for today. Pero pag-uusapan po natin itong naging mainit na statement ni Senator Rodante Marcoleta na ang media po ay bayaran. Ayan. Umani nga po yan ang samot-saring opinion ng mga media groups at netizen, no, dahil po sa sinabi niya na ang media po ay bayaran. May panawagan nga po ngayon ang miyembro ng Senate Media laban sa naturang senador. Matapos pong nitong tawaging paid hacks, no, ang ilang miyembro ng mainstream press. Ayan, talaga namang napakabigat ng iniwan or binitawang statement ng senador. Ayon po sa grupo ng mga mamamahayag sa Senado na hindi po makatarungan at walang sapat na ebidensya, no? Itong kumbaga claims ni Senator Marcoleta, no? Giit pa po nila na delikado ito at hindi dahil ay nakakasira ito sa tiwala ng publiko sa mga journalist. Nako, niyuyurakan po yung imahe ng kumbaga ng mga mamamahayag kapag sinabing sila po ay bayaran dahil dito po pumapasok ang kanilang kredibilidad, no? Sabi po nila dito na ang tiwala ng publiko sa mga journalist ay talaga namang matibay at itong statement po ni Marcoleta ay posibleng sumira o tumibag sa credibility at kumbaga sa standpoint ng mga journalist. Araw-araw po silang nagko-cover ng mga issues sa gobyerno at ito po ay parte ng kanilang trabaho. Ito po yung sinumpaan nila, no, para sa kanilang tungkulin para sa bayan. Dagdag pa po ng mamamahayag. Ng mga mamamahayag, yung mga media groups po, no, samot-sari po yung naglabas ng statement base po dito sa naging statement ni Senator na hindi simpleng trabaho ang pagiging parte ng media. Anila, kasama sa kanilang tungkulin ang mag-ulat ng tama, mag-verify ng informasyon at magsilbing bantay ng taong bayan laban sa abuso ng kapangyarihan. Sabi nga po, no, na mga mamamahayag, sila po yung kumbaga watchdog para sa taong bayan. Sila po yung bibigay ng informasyon para mamulat ang mga mamamayan sa mga nangyayari po sa ating bansa. At kaya para po sa kanila ang pagbibintang na bayaran ay hindi lang mali. Nako, ito po ay nakababastos sa kanilang propesyon. Paalala rin po ng grupo sa gitna ng lumalalang disinformation at political polarization. Mas kailangan po nating maging maingat sa ating pananalita mula sa mga public officials, no? Dahil kapag ang isang pahayag ay walang basihan, maaari itong magdulot ng mas malalim na hidwaan at panghihina ng tiwala sa institusyon ng media. Ito din nga po nakakalungkot na matatag ang isang journalist, ang isang mamamahayagan, at siya po ay bayaran, no? At samantala, ito nga po ay umani po ng iba't ibang kumbaga opinion, kasi mabilis na umani po ng reaksyon ng issue mula sa mamamahayag. Kabilang na po dyan ang veteran broadcast journalist na si Ms. Cara David. Sa isang Facebook post po, sinabi niya na hindi kami bayaran. Maikling pahayag pero malinaw ang punto. Ito po ay depensa sa integridad ng kanilang hanap buhay. Ito pong pahayag ni Marcoleta ay ginawa sa gitna ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects kung saan may mga testigo na nagbibigay ng salaysay tungkol sa alegasyon ng korupsyon. Kasunod po ng kontrobersiya, sinabi ng senador na ang kanyang naging pahayag ay bunsod ng frustration sa mga lumabas na impormasyon at hindi umano niya intensyong siraan ang buong hanay ng media. Nilinaw naman po pala ni Senador Marcoleta na ito po ay bugso ng kanyang damdamin, ngunit hindi pa rin po sapat na magbibitaw tayo ng kumbaga ng statement na talaga namang yuyurakan itong mga imahe ng mga tapat na broadcaster. Samantala, pumalag din po, no, ang ilang media organizations, kabilang po dito yung Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Yan po, nakikita natin sa ating monitor, sa ating screen, ang kanilang statement na inilabas noong June 5. Ito po ay Camarines Sur chapter, no, linawin lang po natin. Gate po nila, naninindigan ang mga mamamahayag na hindi sila bayaran. At ang kanilang katapatan ay nananatili sa katotohanan, sa etika ng pamamahayag at sa publiko. At sa huli po, nag-iwan po sila ng mensahe na ang mga journalist ng media ay hindi kalaban ng sinumang sektor o politiko, kundi tagapagdala ng impormasyon para sa taong bayan. Yan po yung kumbaga sinabi, yung pahayag na KBP dito po sa usapin na ang media po ay bayaran. Naalala ko nga po yung diniscuss sa atin, kung naaalala niyo po si Sir Tom Alvarez, sabi niya po na dito po sa larangan natin,

0: Hindi nga po kumbaga simple or madali itong trabaho ng mga mamamahayag. Nakikita nga po natin no, yung mga Senate reporters natin ay talaga namang nakikipagbalyahan, nakikipagsiksikan para lang makakalap ng impormasyon at sabihan na tayo ay bayarin ay talaga namang nakakalungkot at nakakagalit din at the same time. At yan po ang usapin natin sa unang bahagi po ng ating programa. Puputuloy po muna natin ang ating kwentuhan para bigyan daan ng ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
1: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
2: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon.
1: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
2: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
1: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
8: Balita, trending topics at Gen Z Feels.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kung hindi niya pa po, kung hindi pa po kayo naka-follow, like at follow po sa aming social media pages, nako, ano pang hinihintay niyo, i-follow niyo po kami sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at syempre YouTube, no, at Radyo Magazine. Samantala, makibalita naman tayo mula University of Caloocan City. Nako, may hatid nga pong balita patungkol sa Speak Up Workshop sa UP. Kasalukuyang ginagawa. May pag-uulat po dyan si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Sinasagawa ngayon ang Speak Up Workshop dito sa University of the Philippines Diliman Campus. Layo ng workshop na ito na makatulong upang mas mapahusay ang kakayahan sa pakikipagtalastasan at kumpiyansa sa sarili ng mga kalahok. Kasalukuyang ginaganap ang workshop para sa professional level ngayong araw June 6 at sa darating na June 13 na pinangungunahan ng faculty members ng universidad. Ang UP Department of Speech Communication and Theater Arts ay binuo taong 1959 para sa mga kabataan at estudyante na nais linangin ang kakayahan sa pakikipag-ugnayan, lalo't higit para sa mga individual na nasa larangan ng komunikasyon at pag-arte sa entablado. Ginawaran ito ng pagkilala taong 2022 ng National Research Council of the Philippines bilang Outstanding Institution for Humanities. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Ayun, salamat po Miss Charmaine Cristobal. Ako, makikibalita pa po tayo patungkol nga po dyan sa ginaganap na Speak Up Workshop sa UP. Tunay nga po na itong mga workshop na ito ay mahalaga para linangin o hubugin pa yung skills and talents sa mga estudyante pagdating po sa public speaking at yung pagharap sa entablado, no, talaga namang hindi biro yan. At itong mga inisyatibang ito ay talaga namang maglilinang sa kakayahan ng mga estudyante. At sa pamamagitan po niyang balitang yan, ako, dadako naman po tayo sa ating segmento kung saan tatalakayin natin ang mga nauusong terms dito lang sa Gen Slang.
3: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin'. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: Ating tuklasin sa Gen Slang. Nako, ano naman po kaya yung nasa listahan natin ngayon? Sana po, no, yung mga na-feature natin sa mga previous episode, eh, nililista nyo para po may kapag nakausap nyo yung mga Gen Z, talaga namang in-na-in kayo sa kanilang conversation. At unang-una nga po sa ating listahan for this week, yung tinatawag na glazed. Anong ibig sabihin ng glazed? Donut ba ito? Mali, no? Ang ibig sabihin po ng glazed, ginagamit po ito ng Gen Z para ilarawan ng isang taong sobra ang paghanga, pagpuri, o pagdepensa sa isang tao na parang labis na. Nako, sa English translation or sa English definition po nito, sabi po sa ating kumbaga material, sa ating monitor, ay overly praising someone. Ako, bakit niya kaya kumbaga pinupuri itong taong to? Sobrang galing ba? Sobrang talino ba? Nako, maaring gamitin din po kapag may taong todo puri sa isang celebrity o personalidad. Nako, siguro kadalasan itong nagagamit, no, sa konteksto ng kumbaga artista, no, kumbaga kung ikaw ay may iniidolo, eh gagamitan mo ng glazed compliments, ganun ba 'yon? Ginagamit din po ito kapag tila sobra ang pagtaas ng tingin o pagkampi sa isang tao. Ako, parang double-edged sword din pala ito, no? Kumbaga, pag sobrang pagkampi, parang medyo skeptical. At dapat gamitin natin yung tamang mga, kumbaga, mga words para sa isang tao. Halimbawa, parang glazed na masyado ang review niya tungkol doon. Ah, parang sugar coating din, or sugar coating ba 'yun? Sugar coating, no, kumbaga hindi mo talaga, dahil nga iniidolo mo yung isang tao, overly praised ka na doon sa isang personalidad. Yan po ang glazed. Gen Z term na glazed. Pangalawa po sa ating listahan, yung tinatawag, kumbaga hindi siya word, eh, parang expression 'to, no, yung oof. OOOF. Oof. Sabi po dito, a sound from Roblox that can be synonymous with the oops, to express discomfort for yourself or another person. Ayan po, sa Tagalog, ginagamit ito upang ipakita ang reaksyon ng isang nakakahiya, masakit, malas o nakakadismayang sitwasyon. At ito nga po, no, may reference, kumbaga tunog mula sa isang online game na Roblox. So, napansin ko po, itong mga na lumalabas na kumbaga Gen Z term ngayon, galing din po sa mga online game.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
8: Batang Broadcaster
7: sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ayun, kami po ay nagbabalikit kayo, nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Naku, naputulan po tayo ng mic kanina. Pero worry no more, dahil tuloy-tuloy na po ang ating kwentuhan dito lang sa Gen Slang. Nauna na nga po natin i-discuss no, yung glazed term na Gen Z term. Ang ibig sabihin po nito ay para ilarawan ng isang taong sobrang paghanga, pagpuri o pag-depensa sa isang tao na parang labis na. At sumunod po, susunod po sa ating listahan, yung tinatawag na oof. Yan, oof. Oof po na mula sa Roblox, isang online game na ang ibig sabihin po ay para tukuyin ang para ipakita ang reaksyon sa isang nakakahiya, masakit, malas o nakakadismayang sitwasyon. Para maaari din po itong gamitin kapag may narinig na hindi magandang balita. Nako. Halimbawa po, para po mas lalo nating maunawaan, ay gamitin po natin sa isang pangungusap. Oof! Bagsak pala siya sa exam. Ayun. Kumbaga reaction po siya no, na nagpapahiwatig ng dismaya. Ginagamit din po ito bilang reaksyon sa isang awkward o nakakailang na pangyayari. Parang yung nangyari po sa ating kanina eh, nakaka-oof. Halimbawa, oof, ang sakit naman ang sinabi niya. Naku, ano kaya yung sinabi niya at napa-oof ka? At para sa huling gents lang, no? Yung tinatawag pong stan. Ayan, kumbaga ito widely used na rin po ito, no? Parang dati pa, no, bata pa lang ako, meron ng ganitong term, yung stan. Ang ibig sabihin po nito ay ginagamit para tukuyin ang isang masugid o tapat na tagahanga ng isang celebrity, grupo o bagay. Naririnig ko nga po ito sa mga kaibigan ko nung college at high school, no, elementary, sa kanilang mga K-pop group na sinusubaybayan. Kumbaga, I stan this K-pop group. Ayan, naririnig ko po ito madalas sa kanila. Ginagamit din sa celebrity, no, yung mga international. Lagi ko rin pong naririnig sa kapatid ko, sa mga kaibigan ko, yung Gen Z term na stan. Grabe yung suporta, no, sa isang tao at nakalikha sila ng ganitong Gen Z term. Maari din po itong gamitin kapag may matinding paghanga sa isang artista o grupo, katulad nga po ng nabanggit natin kanina. Halimbawa po nito, stan talaga ako ng bandang yan. I stan this band. Ganon. Ginagamit din po ito kapag may gustong ipakita. Para ipakita ang buong suporta sa isang tao o grupo. We stan, sabi po dito, no, we stan a confident queen. We stan a confident queen. Ayun, ulitin ko lang po, no, para ma-recall po sa ating mga isipan at kumbaga ma-LSS tayo kumbaga sa isang kanta, no. Una po yung glazed, oof, stan. Ang glazed po ang ibig sabihin, Gen Z term, para ilarawan ng isang taong sobrang paghanga, pagpuri o pagdepensa sa isang tao na parang labis na. Oof, ginagamit para ipakita ang reaksyon sa isang nakakahiyang, masakit, malas o nakakadismayang sitwasyon. At panghuli po, yung stan, ginagamit para tukuyan ng isang masugid at tapat na tagahanga ng isang celebrity, grupo o bagay. At yan po ang Slangs of the Week. Abangan pa ang mga patok na terms sa mga susunod nating linggo dito lang sa Gen Slang.
1: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice,
1: Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po ay nagbabalik at andito pa rin po kayo nakatutok sa Batang Broadcaster. Muli po ako si Jared Moreno at para sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong tanghali, may gusto kong itanong sa inyo. Ayan. May reklamo ba kayo sa inyong pangalan? Ayan, kung wala pa, good for you. Dahil nga po, sa social media ngayon, parang may mga prutas at insekto ang may issue yata sa kanilang pangalan. Andito po tayo ngayon sa ating segment na Anong Trending?
1: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending?
4: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending?
0: Ang trending nga po ngayon no, sa social media, sa space, sa digital space, ang pangalang Charmaine, Vanessa at Melanie. Nako, sino nga po ba itong mga pangalang ito, no? Mukha po nga pangalan ng tao, pero ito po ay meme online. So, saan nga po ba ito nagsimula? Nako, yan po ang tatalakayin natin dito po sa ating trending topic, no? Nagsimula nga po itong mga pangalang ito, no? Sa isang 29-second comedy skit ng content creator na si Baet. Ayan, I'm sure yung ilang po sa inyo ay talaga namang napanood na itong skit ni Baet. Ayan, no? Nakikita nyo po sa inyong screen na andyan si Melanie, si Charmaine, si Vanessa. Ayan. Si Baet po ay mula sa Daet Camarines Norte na in-upload noong, itong skit niya po ay in-upload noong April 8 na umani po ng samot-saring reaksyon sa social media. Sa video po, no, makikita natin sa ating screen na may orange na parang nagre-reklamo, no? So ano ba yung point niya? Bakit daw kasi orange yung pinangalan sa kanya? Hindi daw ba dapat mas bongga ang pangalan niya? Kausap niya po dito, no, si Mangga, nagre-reklamo po siya doon sa Mangga na siya po ay kulay dilaw pero hindi niya pangalan dilaw. Pero si Orange po ay kulay orange at ang pangalan niya Orange. Kumbaga nagtataka siya na para bang hindi pinag-isipan. Doon po siya, doon nga po biglang siningit na ni Orange na gusto niya pong maging pangalan ang Charmaine. Tapos, ay nga po, may Mangga nga po na nag-suggest na para official na siyang tawaging Charmaine, eh dapat po ipanotaryo niya. Ang resulta, ito nga pong skit ni Baet, umabot or umani nga lamang po na mahigit 10 million views. Nako, sikat na sikat po ito. All over the social media platforms, makikita natin itong sikat na meme na Charmaine. Pero hindi pa doon nagtatapos. Ayun, nagkaroon nga po ng kadugtong itong video na ito, no? Sa next video nga po ni Baet, langaw naman ang bida. Siya naman po ang may reklamo. Napatanong siya, bakit fly or langaw? Langaw lang ako. May pakpak din naman ako, ah. Ayun po yung sabi ni Langaw. Kaya nang tanungin po siya kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sarili niya, ang sagot po niya ay Vanessa. Ayun. Grabe, ang haba naman, no? Grabe naman. From Langaw to Vanessa. At from Orange to Charmaine. Tapos meron pa, nako, hindi po nagtatapos dyan ang mga nagre-reklamong prutas at insekto. Sa iba pa pong video, nag-usap naman ang orange at avocado. Ayun, sumingit na naman po ang bagong karakter na si avocado. Akala ng orange, abogado yung kausap niya. Yung pala ay avocado. At same issue ulit po yung nangyari. Gusto naman pong palitan ni avocado ang kanyang pangalan at tawagin siyang Melanie. Ang ending, nagkasundo sila para ipanotaryo na lang lahat ng bagong pangalan. Ayan, nakakatawa nga po no, na itong skit ni Baet nagadulot ng kasiyahan at nagtrending po sa mga netizen. From simple skit, naging buong internet inside joke. At ang nakakatuwa pa po, no, hindi lang po online itong skit na ito dahil na-adapt na rin po ng iba't ibang establishments. No? Nakita ko po doon po sa amin, sa may Caloocan, na yung mga convenience store, talaga namang yung hilera ng prutas doon na may orange at avocado, talaga namang inadapt na rin si Charmaine at Melanie. Gayun din si Vanessa. At yan po, ang trending topic natin for today. At kung hindi mo po alam ang istorya ni Charmaine, Melanie at Vanessa, eh maswerte po kayo dahil nakatuto kayo sa batang broadcaster.
1: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending?
4: Anong bago?
2: Anong patok?
3: Anong trending? Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
16: I love it when you call me Senorita.
17: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
15: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
18: Pauso.
15: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
18: anyare.
15: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
14: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
2: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Balik po tayo dito po sa ating kwentuhan. Ayan. Nakatutok pa rin po kayo sa batang broadcaster. At bago po matapos ang ating talakayan for today, nako, may inanunsyo po ang DOTR MRT3 no, bilang pakikiisa po sa Araw ng Kalayaan. Ngayon nga po ang June 12, 2026. Handog po ng Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 ang libreng sakay para sa lahat ng pasahero. Nako, nakakatuwa naman po na may maganitong libreng sakay, no, lalo na po sa paggunita natin ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12. Ayon po sa ahensya, no, ayon sa DOTR, no, maaari pong makapag-avail ng libreng sakay mula sa buong linya mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. lamang. At ito nga po ay magpapatuloy mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Nako, nakakatuwa naman. Kumbaga, papunta e libre, pauwi e libre pa rin. Salamat po sa mga libreng sakay na inisyatiba ng Department of Transportation. Muli po, para sa may mga lakad sa Araw ng Kalayaan, e dumalo po kayo, kumbaga mag-avail po kayo ng libreng sakay ng DOTR at MRT3 Line 3. Samantala, dako pa rin po tayo sa ating public service announcement. Inaanyayahan nga po ng National Historic Commission of the Philippines na dumalo ang publiko, no, ngayong araw po yan, June 6 to 7, sa ginaganap na Kalayaan GPS 2026. Ayan po, ito po ay bilang bahagi pa rin ng paggunita natin sa Araw ng Kalayaan. No, inaanyayahan po ng ahensya na makiisa tayo sa ginaganap na Kalayaan na Government Programs and Service sa Rizal Park. Ngayon po yan, kasulukuyan po nga nangyayari yan. No? June 6, nagsimula po yan. June 6 to 7, nagsimula po yan kanina nga 8 a.m. hanggang 5 p.m. po yan at humabol na po kayo. Kung saan, pwede po kayong makapag-avail ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno dahil tampok po dito, no, ang diskwento caravan at kadiwa ng Pangulo na mag-aalok sa atin ang abot kayang mga bilihin. Makikita rin po natin dito, tampok din po programang ito, yung makikita natin yung Military Civic Static Display. At maaari din po tayong makapag-avail ng libreng konsultasyon at gamot sa Clinic Kalayaan. Ayan, nakakatuwa naman po. Nako, kung wala po kayong ginagawa at gusto nyo pong maranasan or ma-avail yung government services at makabili ng mga murang bilihin sa diskwento caravan, no, at kadiwa ng Pangulo, umatenda po kayo. Yan po ay sa Rizal Park, Luneta. Bukas po yan, simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kaya humabol na po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating kwentuhan at balitaan ngayong araw na ito. Muli po, ito si Jared Moreno. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang din pasalamatan ang ating mga naging kasamahan sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Rona Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Moreno, kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster. Ingat po kayo!
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
21: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
19: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
21: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
19: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
21: Till I met you.
19: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
21: I love you more each day.
19: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
22: Ma, 5 minuto pa.
7: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
22: Ma, nasa yung notebook ko?
7: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay!
22: Yung ID...
7: Nasa leeg mo na!
22: Ay, oo nga pala.
7: Excited ka ba?
22: Medyo, pero kinakabahan din.
7: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
22: Paano kung mahirapan ako?
7: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
23: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
22: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
7: Yan ang masipag!
23: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
25: Hala, totoo? San ka sumali?
24: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
25: Naku po! Juan! Scam yan!
24: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
25: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
24: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
25: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
24: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
25: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
24: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
26: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
25: Kaya huwag magpabudol, bes!
27: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
1: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo
1: Magazine,
6: 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Warm Heart kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness and education. Kami po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
0: Ayun, at syempre tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po 'yan. At syempre, mag-scroll, mag-reload kumbaga ng page para agad 'yung pong makita ang live streaming po ng Warm Heart sa aming official Facebook page. At meron din po tayong mga re-uploads and replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, hindi lamang po sa social media kami napapakinggan at napapanood. Meron tayong Evox PBS receiver app for our audio live streaming. Syempre, paano ba 'yan ma-access? Unang-una, magpunta lamang po sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre doon, pag dinownload nyo, ininstall nyo, syempre hindi naman dapat na nakatenga lang, no? Ang application na yan. Gamitin po natin para makasubaybay live na live dito sa Radyo Pilipinas World Service. Doon sa mga nakakita sa atin ngayon, yung mga viewers nga natin, pakihanap po, no? Itong nasa likuran ko na logo para yun nga po, diretso na po kayo sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre, Drizel, no, hindi lamang tayo na papakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app. Dahil simula pa noong December 2025 ay nagbalik tayo sa tinatawag natin na shortwave radio. Na sa ngayon, no, dahil lang Warm Heart po ay bahagi ng ating Filipino service, ay napapakinggan po, no, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine standard time. Baka magkalituhan, no, ang ating mga listeners, no, para hindi malito. 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine standard time sa shortwave radio. Ayan, bale itong Warm Heart matatapat siya, no, ng Lunes ng madaling araw. So syempre makinig, sumubaybay sa pamagitan ng ating mga sumusunod, no, na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. At syempre sa pagkakataong ito, no, sa puntong ito ay tayo rin ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM po yan, no, sa ating sister station. Tayo yung napapakinggan live na live. Kaya para dun sa mga taga-tangkilik po ng FM radio, 104.3 The Capital, para mapakinggan tayo din dyan. At syempre, hindi natin na pwedeng kalimutan, no, dahil nagkakaroon tayo ng replays din sa Radio Magazine 1278 kHz, Sunday and Saturday. Bale, Saturday and Sunday, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine standard time din yan, no? Pero abot tayo, kung hindi ako nagkakamali, abot tayo within Metro Manila. At may time yata na napakinggan ko pa rin yung 1278 kHz kahit sa Bulacan. So try lang ng try, baka abot din namin kayo dyan, no, para dun sa ating replays sa Radio Magazine 1278 kHz. So Drizel, ano, hindi lang isa kundi dalawa ang ating topics at guest para sa edisyong ito ng Warm Heart. Talagang siksik po tayo ngayon dahil dalawang mahalagang, masasabi natin na mahalagang issue, no, ang ating pagtutuunan ng pansin na nakatutok sa ating mga kabataan, no, dahil yung una nating topic, bago ang lahat, no, bago ang ating discussion, syempre dahil medyo masasabi natin na very sensitive yung una nating topic for today, kaya trigger warning po, no, dun sa ating mga tagapakinig na maaaring hindi maging komportable dun sa ating pinag-uusapan, dahil yung pag-uusapan natin ay masasabi nga, no, na isang sensitive na topic, sensitibong paksa, kung saan maaring hindi ito maging maaring makapag-trigger, no, ng probably, syempre depende sa karanasan ng ating mga tagapakinig ngayon ng trauma, no, kaya naman dun sa mga hindi magiging kumbaga yung mabigat sa kanilang pakiramdam, yung kanilang mapapakinggan, ay i-practice po. Lagi namin sinasabi to dito sa Warm Heart, mag-practice po ng self-care after po ng discussion para gumaan yung pakiramdam. So, yun nga, no, ating pagtutuunan ng pansin. Sa unang bahagi po ng programang Warm Heart ngayong araw, ang isang masasabi na alarming, no, na insidente ng pang-abuso sa isang, ito, 3-year-old na bata, no, sa Taguig, na masasabi nga muling nagbukas sa mga diskusyon, usapin hinggil sa kaligtasan at karapatan ng mga bata dito sa ating lipunan.
1: Sa gitna ng matinding reaksyon ng publiko, nananawagan ang Council for Welfare of Children or CWC ng mas mahigpit na pagbabantay at sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan. Sa panayam na ito, tatalakay natin ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan, hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati sa pagbibigay ng psychosocial at mental health support sa mga biktima ng kanilang pamilya.
0: Mm-mm. Kaya ang mga tanong talaga dyan, no, yung mga tanong na naglalaro sa ating isipan pagdating sa diskusyong ito, ay paano nga ba natin masisiguro, no, mamimake sure na ang bawat batang Pilipino ay lumalaki sa isang ligtas, maalaga at mapagkalingang kapaligiran. At upang masagot ang ating mga katanungan, kasama na natin dito via Viber call dito sa programang Warm Heart si CWC Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, welcome po sa programang Warm Heart.
2: Isang makabatang Sunday po sa ating lahat, Ate Steph, Ate Drizel po, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng programang Warm Hearts po.
0: Maraming maraming salamat, Yusek, for joining us dito sa programa. Alam namin na it's a Sunday, no? Family day po, no, kung maituturing itong Sunday. Pero sinamahan niyo pa rin po kami dito para makapagbigay po tayo ng impormasyon. Without giving any specifics po, no, for the background po ng ating mga taga-subaybay dito sa programang Warm Heart, ay ano po ba talaga, no, yung nangyari dito sa 3-year-old na batang ito na nasa Taguig?
2: Opo, ano nangyari po kasi dito, no, nung nag-viral po yung video na yan, na-report din po yan sa aming makabata helpline 1383. So, ako sa totoo lang, Ate Steph, Ate Drizel, nahirapan akong panoorin din yung video, ano, hindi ko siya nakuha ng tapusin. Kasi matindi yung nangyari dun sa bata, ano, nakikita ko na, syempre trigger warning po sa mga nakikinig, ano, nakikita ko po na sinasaktan talaga siya, may sipa, may dagok, may sampal, ano. So, inutusan ko agad-agara ng makabata helpline 1383 natin na makipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office ng Taguig, na kanila namang ginawa nung araw din na yun. Ano, I think, if I'm not mistaken, that's May 19 yata. I'm not sure. Basta, the day itself, tumawag kami sa Taguig. So, verify namin kaagad yung reports. Ano. Tapos, ang ginawa din namin, we coordinated with our parent agency, ang DSWD, na nung araw na yun, nag-release din kaagad sila ng statement. Ano. So, pagkatapos na, nag-release din ng statement ng Council for the Welfare of Children condemning the incident. Kasi, nagiging normal to sa maraming bahay, pamilya, no, na whether it's done by biological parents or etong mga caretakers ng bata, ano, na pwedeng hindi nila mga kamag-anak, ano. So we highly condemn incidents like this, ano, lalong-lalo na to, Ate Drizel. Alam niyo yun, Ate Steph, talagang 3 years old yung bata, napakaliit niya talaga, no. Pero yun nga, we commend the LGU of Taguig dahil napakabilis naman ang kanilang responde na rescue ang bata dun sa violent environment. And may videos din nung arrest pati, nung kinakasama nung nanay, ano, at talaga nakuha at natulungan kaagad natin yung bata po.
1: Yusek, tanong ko lang, kung ilalarawan po natin yung kasalukuyang kalagayan nung biktima, yung 3 years old po, lalong-lalo na sa kaligtasan at saka sa pag-adapt po niya, sa kapakanan po niya, paano niyo po mailalarawan ito ngayon?
2: Yung kasalukuyang kalagayan niya, as of yung last update po sa amin, nalapatan na siya ng medical and psychological care ng ating local government unit, ano? may kaso na rin na na-file sa kinakasama ng nanay at pinag-aaralan nila yung maaring pananagutan ng nanay. Ano? Kasi ang nangyari dito, while the violence was happening, may nagbibideo pa at hindi nakikita dun sa video na napagtanggol din ng nanay at naiiwas dun sa violence yung bata. Ano? So we have to assess what is the responsibility of the mother there. Ano? Kasi kailangan niyang dapat talaga napangalagaan niya yung bata. Ano? Sa ngayon, siguro we will touch base with the LGUs kung ano nang magiging action sa nanay. Pero sa huling update po sa amin, ang bata ay nasa pangangalaga ng mga kamag-anak. Ano? So, yan po ang maganda dito. Dapat lagi may kamag-anak na pwedeng pumalit dun sa nanay when the mother, kunyari, din sa pagkakataon to, nag-fail talaga na protektahan ng bata. Ano? So, we are currently monitoring the case and hindi po natin ito bibitawan.
0: Yusek, ito naman po, no, bilang ang Warm Heart kasi ay ang goal po namin, objective namin dito sa programa is to spread the mental health awareness and education. Gusto ko lamang po itanong, kung ano po yung mga psychosocial support na ibinigay po, no, ng CWC along with other relevant government agencies po, no, dito sa batang ito at sa kanyang pamilya?
2: Opo, not CWC directly, you know. This is this was directly done by the local government unit through our city social welfare development office ng Taguig po, no. Pero sa pangkalahatan po ng mga cases na hinahandle ng ating Makabata Helpline 1383, which is now the government central reporting mechanism for all children's concerns, meron tayong social workers, you know. For kunyari, parang medyo first aid lang po, no. Kunyari, kailangan lang may makausap, may mahingahan ng mga problema, may malapitan at makonsulta sa mga concerns. So, we have social workers, we have lawyers at the helpline. Pero for more serious cases, kasi malalaman naman ang social workers natin yan kung kailangan i-escalate, we are also partners with the DOH's National Center for Mental Health. Meron silang hotline para dun sa mga mas seryosong kaso po, no. So yan po ang ginagawa natin. We refer to them, and of course when we refer cases po, at the step at the drizzle, hindi tayo nag-refer at nagbato lang ng kaso, no. Ang added value ng Makabata Helpline 1383 is that we monitor cases kasi sisiguraduhin natin, no, na talagang merong kumausap diyan sa mga bata na nangangailangan, no. May mga ganyang tawag po kami, merong mga tawag sa helpline din na personal ko pang kakilala din yung mga magulang, ano, na medyo naging in distress ang kanilang mga anak, merong mga nag-entertain ng thoughts of self-harm. Yan po yung mga very urgent cases na talagang tinitake in talaga namin, binomonitor po.
1: Yusek, gaano po kahalaga ang isang mental health intervention, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng mga batang nakakaranas sa mga trauma o pang-aabuso?
2: Alam niyo, napaka-importante, no. Ang akala ng karamihan, ang pinaka dapat bantayan lang na sugat ay yung nakikita sa pangangatawan, ano. Pero ito sa isang 3-year-old na bata na nag-endure ng ganong klaseng physical violence, nag-endure ng pagkakabulabog ng kanyang araw-araw na buhay, uprooting sa family, dinala sa munisipyo, maaring napalipat-lipat ng lugar dahil doon sa pangyayari, maaring mag-iwan ng hindi physical na sugat sa kanya na maaring, number one, hindi ka agad lumabas at lalabas lang pag siya ay lumaki na, or maaring lumabas na ngayon and dadali niya hanggang sa kanyang pagtanda, no. That's why it's really very important, ano. Alam niyo yung Republic Act 7610 natin, yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin, no. That's why it punishes not just physical violence, ano, but pati yung mga violence through words, ano. Kasi ibig sabihin, kahit hindi physical mong ginawa, but there is a demeaning, degrading, or debasing words or deeds na ginawa mo towards a child, pwede ka talagang mag-cause ng violence sa bata na talagang dadali niya ng napakahabang panahon talaga.
0: And speaking of that po, Yusek, base po dun sa mga cases na syempre na i-refer po, no, sa CWC at yung sa mga experiences nitong mga batang nakaranas nga po ng pang-aabuso, ano po ba yung maaaring maging kumbaga long-term impact or effect, no, particular po sa mental and emotional aspect doon sa mga batang nakararanas po, lalong-lalo na ng physical abuse, ano po ba yung impact sa kanila nito?
2: Alam nyo, Ate Steph, Ate Grizel, ano, ang effect naman kasi ng hindi physical, pwedeng walang effect. Pero pwede, 50% dyan easily, pwede kasing may effect na hidden, ano, yung dormant pa lang, hindi pa nagmamanifest. Kunyari, for online sexual abuse or exploitation victims, merong mga studies na nagpapatunay at nagsasabi na majority ng facilitators kunyari ay mga babae na nagbibilong dito sa edad na 20 plus hanggang 40 plus. Tapos karamihan sa kanila ay dating biktima ng online sexual abuse. So dahil nasadlak sila sa mura at batang isip sa ganung klaseng violence, ano, online sexual violence, number one, na normalize sa isip nila na pwede siyang gawin, at ginagawa nila doon sa susunod na generation, ano, even towards their child, ano. So that yung intergenerational na violence na ipapasa yan na ng mga bata na naging nasadlak sa abuso doon sa kasunod na generation, ano, because number one, inisip nila na ginawa naman sa akin to, tama siguro to, or nag-iiganti ako, gagawin ko rin to sa iba, ano. So that's why it's really dangerous, ano, kaya pagkatapos ng violence against children talaga na nangyari sa bata, the rehabilitation phase and of course the eventual reintegration to society is really very important. Hindi lang po tayo tumitigil doon sa rescue po talaga.
1: Yusak, tanong ko lang po, paano po matutulungan or paano po natin mabibigyan ng payo yung mga guardians, mga magulang na nakaranas po yung mga anak nila ng ganyang karahasan, na magkaroon ulit sila ng safety, yung emotional safety or sense of safety sa paligid nila?
2: Opo, unang-una dun sa mga parents, sa mga lolot-lola na nangangalaga sa bata, huwag nating sasaktan yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Ano? Unang-una, dapat natin silang mahalin talaga. I want to remind everybody, talaga yung children, they are not properties, they're not extensions of our personalities. Ano? Hindi natin sila mga pag-aari. Ano? So, ang fundamental talaga dyan is we treat children with love and care talaga. Meron silang sariling mga karapatan at hindi natin sila ari-arian. So, pag yan, nagawa natin, syempre, we will be giving children a safe environment in the family, di ba? Pero sa hindi mga naasahang pagkakataon, maaaring masadlak sa violence ang ating mga bata na kunyari ginawa ng ibang tao. No? Sa mga pagkakataong ito, una, kailangan ibalik natin yung sense of normalcy sa bata. No? Ipakita natin na we are protecting them, we are supporting them, and that they are safe inside the house and with the family. For professional help po talaga, meron tayong mga kasong ganyan. Ano? You need to consult a psychologist or a psychiatrist talaga para lang dun sa mga hindi nakikitang sugat na hindi natin kayang gamutin na professionally. Ano? Kasi talagang very highly technical yung mga ganyang sakit, ano. Alam ko, Ate Steph, Ate Drizel, ang problema lang talaga when we talk about psychologists and yung mga ano, yung mga psychiatrists, mga developmental psychologists, developmental pedia, yung sa mga pangbata medyo

0: Dapat maging mapagmatsyag po yung komunidad upang matukoy po kung ang isang bata no within the community ay posibleng inaabuso.
1: Yan, very good question po, no, Ate Steph, Ate Drizel. No? Kasi sa Makabata Helpline 1383, we encourage nga no, yung reporting ng mga marites, ng mga concerned citizens. Huwag nating itrato na it's a private or family problem, itong mga pang-aabuso ng bata. No? Whether this is physical violence, sexual abuse, whether offline or online, yan po ay problema ng komunidad. No? So when you see children, kunyari, crying, when you see children hindi nakakapasok, pag nakikita nyo sila may mga bruises, pag nakikita nyo, kunyari, isang bahay, wala namang pinagkakakitaan, pero parang marami silang pera, may mga satellite dish, may mga kung ano-anong binibili, parang may mga kausap sa internet, you report it to the Makabata Helpline 1383. It's anonymous, it's confidential, huwag ho kayo mag-alala. And of course, with the help of the LGU, the Philippine National Police, we will check and vet your reports. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi naman sa magkakamali kayo or masisisi kayo. Merong vetting process po tayo. Pero yun nga, alam mo, Ate Steph, Ate Drizel, when in doubt po, you just report to us. Baka mamaya po kasi yung pagdududa nyo, yun na po pala yung may violence na nangyayari po. No? We have to be proactive. The community has to protect children in cases where the family fails to protect them.
2: Yusek, paano po tayo nakikipag-ugnayan sa DSWD at local government, katulad po ng sinabi po ninyo, para po magkaroon tayo ng holistic recovery sa mga batang nakakaranas ng pang-aabuso?
1: Very crucial ang aming ugnayan, of course, with the DSWD. You know, being an attached agency of the DSWD, we are the policy arm of the DSWD, pero sila yung intervention na nakadirekta mismo sa mga end users natin, ano, mga clients natin, like the family and the children inside the family. So, pag nagkunyari, may nag-report sa Makabata Helpline 1383, magkakaroon ng rescue dyan. Ano? So usually, we deal with the LGU and we deal with the Philippine National Police. Pero for additional services, like kunyari, merong kailangang medical, psychosocial, merong educational. Kunyari, in-approve kasi sa family, may educational support, may legal support. Ang DSWD po natin ay makakatulong sa ganyan. Siyempre po, sa pangunguna ng aking boss, ipa-plug ko na si Secretary Rex Gatsalian na talagang hindi po tumutigil sa ganyan. Ano? Actually, for online sexual abuse, I'm happy to say ngayon, in 2026, ano, ini-scale up ng DSWD ngayon yung kanilang Project Safe. So that's for online sexual abuse. Meron din silang programs for trafficked persons naman, traffic children. Yan, may mga support din dyan, including livelihood. Ano. So, marami pong programa ang ating pamahalaan. That's why the coordination between the CWC, the DSWD, and of course, our LGUs and law enforcement units is really very crucial.
0: Yusek, no, mabalikan natin yung pagiging viral nga po no, nung video ng pang-abuso dun sa 3-year-old na bata dyan sa Taguig. Although kanina ay napahagingan na po ito, no? Pero ano po ang kabuuan po na napahayag ng CWC dun sa papel ng social media sa paglalantad ng mga ganitong klaseng kaso? Makatutulong ba ito o may kaakibat din po no, na panganib doon sa mental health po ng biktima?
1: Opo. Double-edged talaga yan, Ate Steph, Ate Drizel. Ano? Yung social media kasi, well, we must admit na nakarating sa amin at nag-viral talaga yan through social media. Kaya maraming tumulong talaga nag naialis na sa violent environment yung children, yung child. Pero yun nga, ang kaakibat naman nito, we are of course coordinating with Facebook and Meta for the eventual takedown of the video. Kasi ang ginagawa naman ng iba, of course, pag yan ay paulit-ulit na nasi-share, it's a form of violence against the 3-year-old boy din. Ano? Kasi syempre, hindi yan matatanggal. Maraming makakakita, makikita din niya yan, mga kalaro niya, mga kamag-anak. Ano? So, we have to protect the boy from that ano no violent memory na sana wala namang forever sa social media, no? That's why we always coordinate with the social media platform for the takedown, no? Pero pag yan ay hindi talaga na takedown, of course the PNP anti-cybercrime group and even the NBI has the technology to ano no to take that down, and they are also partners of the CWC Makabata Helpline 1383.

0: Yusek, may tanong lang po ako. Bilang head po ng CWC, meron po tayong pinasa na, may Republic Act po tayo na 7610, mm-hmm. also known as Special Protection for Children Against Abuse, mm-hmm. Exploitation, and Discrimination Act. Sa mga tao po na gumawa po ng pang-aabuso o maltrato sa mga bata, para po sa inyo, ano po yung magiging pananagutan nila dito po batay po sa batas natin?
1: Okay, itong Republic Act 7610 natin, ano, tama ka, ito yung Special Protection Against of Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination, pero more lovingly called Anti-Child Abuse Act natin to, no, ginagamit natin to. This is a 1992 law, matagal na po to, Ate Drizel, Ate Step, and this is a reminder to everybody na pag ikaw ay nanakit ng bata, hindi lang maaring physical injuries lang yan under our revised penal code, kasi yung ibang forms of physical injuries, lalo na slight, napakabilis lang ng kulong po niyan, mababa lang ang penalty, ano, but pursuant to Republic Act 7610, if the violence committed against the child is, kunyari, sinabi ng Supreme Court doon sa case ng XXX versus People na lumabas noong late 2024, ang sinabi doon, if the act debases, demeans, or degrades the intrinsic worth of the child and affects the child's normal development, lalong-lalo na lumalabas na hindi proportionate do sa disciplining yung ginawa or excessive chastisement. Doon sa kaso kasi yun, mga ate, merong tatay doon na pinagpapalo niya yung dalawang anak niya, no, isang 10-year-old, isang 12-year-old, pinagpapalo niya ng kahoy, yung isa naman pinagpapalo niya ng handle ng dustpan na mayroong pangpako. Talagang kinonvict siya doon ng Supreme Court, ano, ang kulong na naipataw sa kanya is like 4 years to 8 years yata, if I'm not mistaken, or 4 years to 6 years yung range ng kulong niya, at pinagbayad siya ng penalty. Ang sinabi ng Supreme Court doon, hindi lang physical injuries yung ginawa mo na mas mababa ang penalty, because base sa circumstances, it means na meron kang deliberate intent na saktan talaga yung bata and to degrade, debase, and demean the intrinsic worth of the child. So warning po yan to everybody, you know, ang pananakit ng bata ay dati pa po natin pinaparusahan, ano, noong 1992 pa through Republic Act 7610. And for the parents, ano, wag ho kayong magugulat, mga parents, ano, as early as 1974 yung Presidential Decree number 603 natin, yung Child and Youth Welfare Code, meron ding similar provision na pag ang parents naman ang gumawa, ay dun kayo pwedeng maparusahan sa PD 603 naman.
2: Ito naman po, Yusek, no. Paano po kaya mas mapapalakas po, no, ang kampanya against child abuse sa antas po ng barangay at komunidad, given nga po na nangyari ito, no, yung insidente nga po doon sa 3-year-old na bata sa Taguig.
1: Mm-hmm. Ayan, with the help of our Department of the Interior and Local Government, ang DILG, we are rolling out every year yung child-friendly local governance audit. Ano? Itong CFLGA na tinatawag na to ay sinisigurado ang ating mga LGUs ay child-friendly. So ang tinitingnan dyan sa audit na yan, yung local councils for the protection of children natin sa mga LGUs natin, which has a barangay component, ano, a barangay version, yung Barangay Council for the Protection of Children. Tinitingnan natin yan, mga ate, kung functional yan. Pinapagana ba ni Kapitan yan? Pinapagana ba ni Mayor yung pang-municipal and city level? Ano? Because the Barangay Council, the local councils for the protection of children, these are the umbrella organizations, ano, for all children's concerns. Ano? So, pag merong trouble na involving children, sila ang punong abala. And interagency yan. Kasama ang health na andyan, ang mayor na andyan, or ang barangay captain sa barangay iteration. Ano. So yan ay sinisigurado natin functional para may sumbungan, takbuhan talaga ang mga nanay. Ano. Pero pag kunyari, ang BCPC or LCPC siya, hindi gumagana, you call the Philippine National Police Women and Children Protection Center or the Makabata Helpline 1383, papaganahin po na natin sila, ano, tayo po ang pupukpok at mag-follow up po sa kanila.
0: Yusek, sa last na lang po na question, sa pangkalahatan na lang po, ano po yung mensahe ng CWC para masiguro ang bawat batang Pilipino ay lumaki ng ligtas, may digdinad, at maayos na kalusugang pangkaisipan?
1: Ate Steph, Ate Drizel, you know, again, I always say, you know, child protection starts at home. Pero our children will not be protected if us, the parents, you know, the parents, the lolos, the lolas, mga nangangalaga sa bata, will not really take care and protect them. We always say that the yung kabataan ay ang ating kinabukasan. Kalimutan muna natin yun. Sila muna ang ating kasalukuyan bago sila maging kinabukasan. Ano? So, anong implication nun? We have to protect them now. So, itigil po natin ang violence against children. Itigil po natin ang corporal punishment na mga magulang at mga kamag-anak po mismo ang gumagawa. No? Let's treat children with love, with care, and with respect. Sila po ay may mga karapatan. Hindi po natin sila pag-aari at talagang kailangan po natin silang protektahan. Paulit-ulit kaming nananawagan at sinasabi at nag-a-announce, ano, sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan natin sila.
2: And with that po, maraming salamat po Yusek Tapales for joining us dito po sa Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo.
1: Mabuhay, makabatang Sunday po sa ating lahat. Thank you.
2: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa unang bahagi ng programang Warm Heart, si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. At sa pagbabalik po ng ating programa ay pag-uusapan pa rin, no? Mga kabataan pa rin po ang magiging sentro ng ating edisyon, dahil ang pag-uusapan natin ay yung pag-create, no? Paggawa nga, no? Ng safe space, no? Sa mga eskwelahan para sa mga mental health conversations. Kasi minsan, di ba, tama naman, no, Drizel, minsan may mga pagkakataon talaga na hindi kayang mag-open, no? Ng ating mga kabataan dahil sa stigma, no? May stigma pa rin na baka, kumbaga, baka sila ay laitin, no? Maliitin, pagsabihan, pagalitan pa nga, no? Minsan pagalitan pa, no? Dahil sa pag-open up regarding their mental health, no? Sabi nga nila, meron tayong mga matatawag na derogatory words, no? Tulad ng nagiinarte lang yan. Kumbaga, yung direktang ang pagsasabi ng baliw is, ano eh, inappropriate talaga, no? Nakakababa dun sa moral nung mga kabataan na gusto lang naman nilang humingi ng tulong regarding sa kanilang kondisyon. Kaya yan, lahat ng yan, pag-uusapan natin sa second part ng ating programa. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm Heart.
6: Warm Heart.
5: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
2: Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Nanyong.
2: At syempre, balikan natin yung ating mga platforms, no, para sa mga bagong pasok at papasok pa lamang para panoorin, pakinggan ang ating programa. Tayo po ay nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating Facebook Live, no, sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Live na live po kami dyan. Dun sa mga hindi nakikita agad, pinin talaga natin, no, yung ating live streaming para kitang-kita, nakabungad na kagad, no, ang programang Warm Heart. At syempre, tayo rin po ay nasusubaybayan live na live din, no, through our audio live streaming para doon sa mga may data dyan, pero hindi, ano eh, kumbaga busy siguro sa ibang mga gawain, kaya nakikinig lang sila dito sa ating himpilan. Meron tayong Evox PBS receiver app at kasalukuyan din po tayong napapakinggan sa pamagitan ng ating sister station sa The Capital 104.3 FM. At syempre, no, siguro dun sa mga makikinig naman ng replays natin, meron tayong replays, re-upload sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service at sa ating shortwave replay po sa kumbaga Lunes, no, ng madaling araw, bukas ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas, sa pamagitan ng ating mga nabanggit kanina na shortwave frequencies. At ire-replay din itong ating episode na ito sa Radio Magazine 1278 kHz. So, Drizel, narito na tayo sa ating second topic sa araw na ito, no. Sabi nga nila, sa gitna ng patuloy na pagharap ng ating mga kabataan, no, dito sa Pilipinas, sa iba't ibang hamon pagdating sa kanilang emotional at mental health, lalong nagiging mahalaga, no, yung masasabi na protection, no, at pagkakaroon ng ligtas na espasyo o safe space, no, lalong-lalo na sa loob ng mga paaralan.
0: Paano nga ba natin matutulungan ng mga guidance counselor ang mga estudyante na malayang mababahagi nila ang kanilang nararamdaman ng walang takot at paghuhusga?
2: Oo, kasi nga sabi ko nga kanina, no, meron pa rin kahit medyo naging woke, no, yung mga tao nung pandemic regarding mental health, pero meron pa rin mga lugar kasi na marahil hindi nare-reach, no, ng katulad ng ating programa, no, na nagpapalagarap ng mental health awareness and education. Kaya marahil hindi pa talaga nila nauunawaan kung gaano ba kahalaga ang mental health. Hopefully, malawak, no, given our platforms, no, na nabanggit kanina, ay maging malawak ang ating reach. Kaya naman, sa talakayang ito, dito sa ating second part, no, ng Warm Heart, ay pag-uusapan nga natin ang kahalagahan ng paglikha ng mga tinatawag nga na safe space sa eskwelahan. Kasi minsan ang bahay, ang tahanan, minsan yun pa yung hindi safe space, eh. Nandun lahat ng judgment, no. Kaya nandyan yung pangalawa nating tahanan, ang eskwelahan, para yun ang magsilbi naman na safe space. Dahil ito rin, no, bukod sa ating mga magulang, mga teachers din natin, no, sila yung naghuhubog sa pagkatao ng ating mga kabataan. At yun nga, no, para sa bukas at makabuluhang usapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan o mental health, kasama ang ating resource person, isa po siyang licensed guidance counselor, walang iba kundi si Dr. Quintin Subong IV. Dr. Quintin, welcome po muli sa Warm Heart.
7: Hello, good morning to Ma'am Steph, Ma'am Drizel, and to all the listeners and televiewers of your program, Radyo Pilipinas po, worldwide.
2: Maraming salamat.
7: Service.
2: Yes po. Maraming salamat po, Doc, for joining us again, no, dito sa programa, no. Kung ating matatandaan po, naging guest na natin, no, si Dr. Quintin nung nandito pa syempre si ating ka-warm heart na Bea. So eto na nga po, no, Doc Quintin, no. Para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba talaga, no, yung ibig sabihin ng safe space sa konteksto po, no, ng mga mental health conversations, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan.
7: Ayan, magandang topic natin ngayon, ano? Ma'am Steph and Ma'am Drizel. Ito actually ay meron tayong batas, no, yung Republic Act 11036, yung Safe Spaces Act, no, na ginawa para protektahan hindi lang yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, hindi lang yung mga relasyon sa loob ng sabihin natin ng workplace, pero kasama rin dito yung lahat, pati estudyante, pati lahat ng tao, no, nang nandito sa community natin. Meron din tayo na nagpoprotekta, na may policy na nagpoprotekta sa mga estudyante, tinatawag natin yung DepEd Order number 40 na series of 2012. Pero ano nga ba ito? Sinabi lang natin yung legal basis, no. Sa usapin ng mental health, ito yung malaya ang mga estudyante, malaya ang isang individual na magpahayag ng kanyang nararamdaman at maramdaman niya rin naman na tanggap siya sa community at tanggap siya sa kung saan siya pumikilos, kung saan siya naroroon, no? Yun yung safe space na tinatawag natin, yung malaya at may kalayaan ng tao.
0: Doc, tanong ko lang po, bakit po mahalagang magkaroon ng ganitong ligtas na espasyo, safe space sa paaralan para paano po ito nakakatulong sa mga estudyante po natin?
7: Actually, no, kapag ligtas yung or pag may ligtas na espasyo sa mga estudyante natin, mas maaga nating natutukoy ang mga suliranin, no, nila na whether it is emotional, mental, no, mas madali tayo, no, makita natin yung sa kanila. At syempre nakakabawas din ito ng stress, saka yung feeling ng isolation, yung bullying at iba pa yung mga panganib na kalusugang pangkaisipan, no, ng mga kabataan. Magkakaroon din sila siyempre ng pakiramdam ng pagiging kabilang at suportado sila ng iba pang mga estudyante, iba pang mga guro, mga tao, no, sa paaralan. Yun po.
2: Doc Quintino, ano naman po yung mga pangunahing hakbang, no, or steps na dapat pong gawin, particular, no, ng mga school administrators natin dyan upang makabuo po, no, ng safe space sa loob ng paaralan para nga po mas mag-open, no, yung ating mga estudyante regarding po sa kanilang mga concerns na may kinalaman po sa mental health?
7: Okay. Siyempre may mga programa yung ating paaralan. Una, dapat i-promote, no, natin yung mga program katulad halimbawa ng anti-bullying. Ano pa ba? Ipopromote din ng ating eskwelahan yung mga tungkol sa anti-discrimination policies nila. Merong programa din na dapat ibigay din sa mga empleyado. Programa na dapat ibigay din sa kapwa mga estudyante, nung lahat sa kanila, para makita naman na mayroong, no, mayroong pinopromote at mayroong maliwanag na programa ang paaralan patungkol doon sa pagpopromote ng safe space doon sa school, no, kung saan sila nakabilang.
0: Doc Quintin, bilang isang guidance counselor po, paano po ninyo hinihikayat yung mga estudyante natin na magsalita, ilabas nila yung saloobin nila?
7: Okay. Mahalaga na mayroon tayong tinatawag na non-judgmental na pakinig. Kasi kung sa una pa lamang, parang mayroon na tayong, parang alam niyo yan, yung paninisi, minsan kung kailan nagbubukas ng kalooban yung kabataan o itong estudyante, may tinatawag tayong victim blaming. Ano? Eh bakit ngayon ka lang nagsasabi? Eh bakit ngayon ka lang nag-ano? Alam niyo yan, imbis na magsasalita, imbis na magkakaroon ng malaya na pakikipag-usap, mailabas niya ang kanyang mga saloobin, ay doon pa lang, no? Parang hindi na nagiging parang welcoming yung environment sa kanila. At mahalaga din siyempre yung pagkakaroon ng regular mental health check-ins ng ating mga teachers, ng ating mga advisors, ng mga guidance advocates natin, na somehow regular yung gagawin na pagbisita. Hindi kailangan ng dahilan, no. Hindi kailangan ng dahilan na para pumunta ka sa room, no. Hindi kailangan ng dahilan para iimbitahan ang estudyante sa iyong opisina or sa kung saan man. Kaya nga kung titignan natin, ang mga guidance offices ay mayroong couch. Hindi siya parang office type na parang alam niyo yon, yung imposes authority, no, to the learners. Dapat welcoming yung environment, yung tipong feel at home ka, no, doon pagpasok mo pa lang, para malaya din naman, no, makakapagbukas na ng iyong kaloob.
2: Ito naman po, Doc Quintin, no, paano naman po natin na matutulungan po, no, paano matutulungan ng mga katulad niyo po na guidance counselors, yung ating mga teachers naman, kasi sila yung direktang kasama ng mga bata sa classroom, na maging bahagi po sa paglikha ng mga safe spaces na ito?
7: Okay, malaking challenge ito. Kasi siyempre, dapat Una, ang promotion, ibinibigay muna sa lahat ng internal stakeholders ng paaralan. And that includes the participation, the major participation of all teachers. Kasi sila yung mayroong direct contact to all the students, no? Yung paggamit ng inclusive language, napakahalaga niyan. Yung hindi non-discriminatory, napakahalaga niyan. Kasi hindi nila mahihikayat or makukuha ang loob ng mga kabataan or ng mga estudyante kapag nandoon agad may labeling agad at first. Kaya nga, ano yung pinakamahalagang projection during the first day of class? The best projection always from a teacher or from anybody sa loob ng eskwelahan is to project a good smile. Diba? Yung genuine smile. Kasi kapag walang ganun, hindi welcoming pa rin yung environment, no? Parang imposing authority palagi tayo. Nandoon dapat yung principles na we first touch the hearts before the hand ng mga bata. Kasi kapag hindi natin ginawa iyon, ay parang ayun, may barrier agad eh, no? So, always remember that we are promoting always the gender and development, diba? Whether it is in private institution or in government institution, we always promote that being gender and development. So, we have to use always the inclusive language.
0: Doc, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap po ninyo as a guidance counselor para ma-promote po ang mental health openness sa mga paaralan?
7: Ang hamon dyan, una, meron tayong tinatawag na personal stigma. Personal stigma. Yung personal stigma, ito yung alam mo, yung takot mo na ilabas kung ano yung tunay mong nararamdaman dahil natatakot tayong i-judge ng community. Diba? So, meron din tayong tinatawag yan, kaakibat niyan yung social stigma naman. Kasi ang pananaw ng community, ang pananaw ng society, na kapag meron kang ganyan, karoon ng depression, anxiety, naku, may problem yan sa ang family nila. Meron tinatawag predispose yan sa ganyang mental health concerns. Meron silang nasa blood, yung ganoon. So, yan yung hamon, no, na hinaharap ng mga guidance counselors at ng mga mental health advocates sa pagpopromote nitong ating safe space. Isa pa, yung kakulangan ng mga mental health professionals and mental health experts. And we all know that there is a law, no, that regulates yung practice ng professional counseling, yung Republic Act 9258. And there's a law pa rin professionalizing the practice of psychology in the Philippines, yung Republic Act 10029 of 2009. And then here comes another law, ito yung pinag-uusapan natin ngayon, yung batas patungkol sa pagsuporta sa dalawang batas na nauna, yung Republic Act 11036 or the Mental Health Law ng 2017. Kaya, alam nyo, ang hamon, kung hamon at hapon lang din naman, ay napakadaming hamon na dapat nakaharapin ng lahat ng mental health advocates. And we will also include, no, yung psychoeducation of all the parents of these young learners.
2: Doc, no, dahil nabanggit nyo itong mga hamon na ito, pero syempre, masasabi na multi-stakeholder effort, no, itong pagpapalaganap ng mental health openness, no. Given na ito, yung mga hamon na ito, ano po kaya yung mga senyales, no, na dapat bantayan, hindi lamang siguro, no, ng mga school personnel, no, tulad niya po ng mga guro, maging ng mga magulang mismo, no, na maaari na pong nangangailangan o silently na humihingi ng tulong regarding mental health itong mga estudyante.
7: Okay. Ang mga teachers, napakahalaga na mayroon ding training talaga, no? Hindi kailangan ng tapusin ang buong programa ng pagkuha ng disiplina ng psikolohiya, pero yung mga senyales na banggit mo, Ma'am Steph, napakahalaga na malaman ni una, pagbabago sa ugali, no? Pag nakita may deviance, no? Deviant behavior niya, nagbabago sa kung ano ang pinakita ng una, well, it's a red flag na, no? Tapos nakita nila may distress. Yan, red flag na rin yan. Tapos, madalas na pagliban or pag-absence sa klase, which is unusual for the behavior of all the students at first, diba? So somehow, we have to make an intervention. Kaya meron tayo, pupunta dun tayo, no? Meron one of the core services ng guidance natin, dapat gamitin din nila. They have to seek professional help kapag kaganyan na ano. And then yung, alam niyo yun, yung mga kabataan minsan, they tend to be alone. No? Normal sa atin that we are sometimes parang looking for a safe space natin na makakapag-isa tayo, makakapag-me alone, yung tipong ganon. Parang somehow ay, ang tawag natin dyan, yung magmumuni-muni, no? Magre-reflect. Pero, kapag labis-labis na yan, that is a red flag already. hindi siya nagiging normal. Kasi somehow, teka muna, nawala na yung interest niya at yung kanyang, alam niyo yung giliw niya sa pagliliwaliw, no? Pagpunta sa kung saan na. Yun. Yung mga sinyalis na yon ay dapat mahalaga na makita ng mga teachers natin. And hindi lang mga teachers, lahat ng mga empleyado, even ng teaching staff and personnel sa bawat paaralan.
0: Doc, yung tinanong ko lang po, gaano po kahalaga ang peer support o yung support na nakukuha ng mga estudyante natin sa mga kapwa-estudyante nila sa pagbuo po ng safe space?
7: Okay. Tandaan natin na palaging merong ganito, no? Ano ang problema ng bata? Sasabihin ng bata yung matanda. Anong problema ng matanda? Sasabihin ng matanda yung bata. Hindi natin maintindihan kung tayo yung guidance counselor, saan ba ako lulugar dito, no? Ano ang ibig sabihin doon? Na ang kabataan ay madalas mas magiliw sila or mas parang pakiramdam nila ay tanggap sila ng kapwa nila, kaedad. Yung mga kaedad nila, no? Kaya mas parang mahalaga na iugnay natin sila, i-connect natin sila doon sa kapwa nila. Kaya yung peer support, kung narinig niyo yung programa ng isang malaking pamantasan or university diyan sa may tawag rito, Recto, malaking university diyan, I'm not going to mention the name, tatlong letters lang o yung plural na yon. Ay meron silang pinakasikat. Totoo yan, mama, sa buong Pilipinas, sikat yung tinatawag nilang peer counseling group. Kasi na-intensify nila yung grupo na yan na guided by the principals, no? Of course, not giving professional counseling, but giving guidance to all their colleagues, no? Yung ka-age nila. Kasi mahalaga na guided din sila. Mahirap yung, yes, nakapag-open niya doon sa kapwa-age nila na gano'n, ayun naman pala, yung binigay na sinasabi nating advice, quote and quote, ay mali. O sabihin natin, pinangunahan pa kung ano yung maging decision ng kanilang kaibigan. So, na mali. So, kapag may peer counseling group sa isang paaralan, guided sila by the principles of basic guidance natin, no? Na somehow, teka, hanggang saan lang tayo po pwede? Alam kasi natin yung pakikinig, it's a therapeutic already eh. Yung presensya mo sa taong, alam mo yung may problema, it's already a therapy mo. Yun po, ma'am.
2: Ito naman po, no, tulad kasi nung nabanggit natin kanina, ay although medyo woke na nga, no, mulat yung tao regarding mental health noong panahon ng pandemya, pero probably meron tayong mga communities or individuals na hindi pa masyadong, kumbaga, hindi pa na-instill sa kanila, no, itong napakahalagang usapin ng lusog isip. So, Doc Quintin, no, bilang isa pong licensed guidance counselor, ay paano po nakatutulong, no, paano po kayo nakatutulong na kahit paano ay ma-break yung stigma at maialis po, no, yung hiya ng mga estudyante kaugnay po ng tinatawag na help-seeking behavior?
7: Okay, paano natin may aalis yan? Una, meron tayong tinatawag na program sa guidance office na psychoeducation. Yung psychoeducation, no, at yung mental health education, this promotes po, no, yung mga mental health well-being ng tao. Okay? So, pag meron ito, nabubuksan yung kaisipan nila na, oh, yung pagbubukas pala ng damdamin ay hindi pala sinyalis ito ng kahinaan. Ito pala ay sinyalis na ako ay normal. Kaya nga, di ba, meron tayong yung series na yun sa TV na it's okay not to be okay. Na may mga ganun tayo, no? Yeah, kasi pinaprocess natin yung emotions natin, eh. Wala namang taong, alam niyo yung galit na galit, pero nakangiti pa rin. O siguro kung meron man, aba, teka muna, hindi normal na yun. Di ba? Kaya kapag may problem, it's okay, no, na magkaroon ng ganyan, na somehow i-express natin. Kaya yung mental health education natin, for psychoeducation natin, ine-educate natin itong mga estudyante. Pero ha, gusto kong i-include dito mga parents din. Kasi unang-una, kung meron man dapat na safe space ay una pa ay pa bahay 'yon, tahanan, ano. So, i-psychoeducate natin all the ano, the stakeholders, internal and external din, no. Pero primarily, estudyante, no, kasi 'yun ang pinag-uusapan din natin ngayon, no. At ini-include natin 'yan sa mga programs natin na may mga nag-i-include tayo ng mga ano ba yung mga tamang impormasyon na dapat nilang maintindihan, malaman. At minsan gumagamit tayo ng mga kwento ng ano yung kwento ng puno ng pag-asa. Di ba? Yung kwento ng puno ng pag-asa. Kasi mga estudyante, alam mo, at tanggapin na natin, hindi yan makikinig ng discuss ka lang ng discuss. Mas attractive sa kanila yung may kwento, yung interactive, yung may puno ng image. Kaya gumagamit tayo ngayon ng media natin, ano, yung mga different mga online platforms natin para naman matugunan din yung kanilang parang interests, no? Makuha natin yung interest din nila. Okay? So, yun, yung pagbabasto sa kanilang mga maling paniniwala, mahalaga yun.
0: Doc Intin, para na lang po sa huling bahagi po. Ano na lang po ang inyong mensahe sa mga estudyanteng natatakot o may alangan, nag-aalangan na magsabi po na kanilang mga saloobin?
7: Okay. Una, kung may pinagdadaanan, hindi dapat natin tumpasanin mag-isa. Maraming mga tao na gustong makinig. Maraming mga professionals na gusto rin makinig, at may mga kaibigan din tayo na po pwede nating lapitan. Okay? Kung ulitin ko, kung mayroong pinagdadaanan, hindi dapat natin itong pasanin mag-isa. Kasi maraming mga tao at maraming mga kaibigan tayo na gusto rin makinig. Pipiliin lang din natin. At alam din natin siguro kung sino yung mga good influence and bad influence sa atin. No, kasi tandaan natin na hindi lang din dapat lahat ay binubuksan natin or dinidisclose natin lahat-lahat sa ibang tao. Dapat marunong din tayong pumili kung kanino natin i-disclose, especially the most sensitive issues ng ating buhay. Diyan papasok ngayon ang tulong ng mga professionals.
2: And with that po, maraming salamat po, Doc Quintin, sa muling pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat sa inyo, Ma'am Step, Ma'am Drizel, at sa Radyo Pilipinas World Service. Mabuhay kayo. More power.
2: Maraming salamat po. At nakasama natin sa ikalawang bahagi ng ating programa si Dr. Quintin Subong IV, ay isa po siyang Licensed Guidance Counselor. At dito na po natin natatapusin ang edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa Master Control, nandiyan si Ma'am Susan Naison, sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias, at sa audio live streaming ay kasama din natin, of course, fellow producer din natin, no, si Sir Leo Magpayo, na merong programa mamayang alas 3 na Discarding Wise. Kasama niya dyan, no? Of course, si Sir Jonathan Jonas Ravelas. At syempre, huwag nating kalimutan, no, magpasalamat sa ating mga tagapakinig. Eto, merong nag-comment sa atin, no? Nag-iisa, no? Na nag-comment. Sabi ni, ano, ni Quincy Joel Kahilig, na syempre kasama natin dito sa bureau, no? Kasama siya dyan sa Public Affairs Division, no? Sabi niya, good morning po. Ayan, good morning din sa iyo, Quincy, no. Salamat sa pagsubaybay dito sa ating programang Warm Heart. At syempre, bukod kay Quincy, no, syempre magpasalamat tayo sa lahat-lahat ng nakinig at sumubaybay ng edisyon na to, no, ng Warm Heart, lalong-lalo na, no, tayo may air ngayon sa The Capital 104 101.3 FM po yan. FM station, no? At syempre, wag natin balikan natin yung ating mga resource person, no? Thank you ulit kay CWC Undersecretary Angelo Tapales at syempre, sa kaka-interview lang natin, no? Na guidance counselor kay Dr. Quintin Subong IV. So, eto na. Tatapusin na natin talaga ang edisyon ito ng Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Anyong.
2: At ito ang Warm Heart.

0: oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwid yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Magandang Miyerkules ng hapon, mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang tinututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Kumusta po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live stream, ano? Unang linggo ng buwan ng Hunyo, magbabalik eskwela ng ating mga kachikiting. And at the same time, sineselebrate natin ang Pride Month. Binibigyang pugay din ng NBDB ang makulay at masiglang kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa larangan ng literatura at publishing. Kasabay nito ay ang pagtatampok natin dito sa Read Pinoy ng queer literature at mga akdang sumisentro sa mga paksa at temang LGBTQIA+. Kaya naman, kasama niyo po kami sa paglaladlad ng bahagaharing watawat at pagrampa with love and pride ngayong buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang Read Pinoy sa pag-aandog ng masaya at makabuluhang talakayan tuwing Miyerkules ng hapon. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay kilalanin natin si Derek Real S. Florido. Siya ang creator ng comic book series na Badinger Z and the Akla Assassin. Kaya naman tutok lang pero bagay na rito muna ang ilang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Umarangkada na nitong Martes o June 2, 2026 ang Readers Rising Academy ng NBDB na pinangungunahan ng Readership Development Division o READ. 11 teams mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Luzon ang lumahok sa Capacity Building Workshop at Fellowship na ginanap sa NBDB office sa Quezon City. Sa paggabay ng mga mentors sa sina Natasha Tash Quintanar, Lawrence Casipag at Diana Jean Cruz, layunin ng initiatibong ito ng NBDB na pagdibay ng advokasya ng mga kabataan sa kanilang paghahain ng makabagong solusyon para sa reading crisis na kinaharap ng bansa. Sa unang session kahapon, si Natasha Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate ang nagsilbing mentor sa kursong Advocacy Campaign Management and Planning. Sa mga susunod na sessions, pangungunahan ni Lawrence Casipag, isang guro, community organizer at reading advocate ang kurso sa community building, development and engagement. Samantala si Diana Jean Cruz, external linkages officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation, ang magiging mentor para naman sa creative and innovative communications. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakapanayam sa unang session ng Readers Rising Academy.
2: Pakiramdam mo po karangalan siya and at the same time responsibility, no, to be in this kind of setting na mag-aaral ulit ako at matututo ako ng I hope yung mas malawak at mas malalim pang pangunawa sa literacy, advocacy at of course literary advocacy namin sa mga tala at tola. Malaking bagay itong Readers Rising Academy dahil gusto pa namin mas mapalawak at mas papalalim yung kaalaman namin sa pag-organize ng mga activities, ng mga events, lalo na yung advocacy natin para sa pagbabasa. Gusto namin na i-capacitate sila sa pagbabasa pero turuan din sila na yung mga nag-gain nila na stories, eventually, maibahagi naman nila sa iba.
3: Actually, we are very excited to learn more about the in and outs of making campaigns, reading campaigns, because it aligns with what Bookworms Unite wants to do, specifically for the reading community here at Metro Manila.
4: Bookworms Unite was born out of the love of reading, and we wanted more reading spaces for everyone across Metro Manila.
3: Well, we are very excited to learn more from Teacher Tash, Teacher Lawrence, and Teacher Layan, because with their background in making campaigns, underground campaigns, being involved in local reading communities, and being able to share their experiences and knowledge, we are very excited to learn more about that.
5: One of our programs, which is Lakbay sa Laysay, ito po ay isang uri ng programa na kung saan ang balak po namin ay ikutin ang buong lalawigan ng Bulacan para makapagbahagi po sa mga kabataan, dahil isa po ang Bulacan sa may pinakamababang level po no ng reading literacy. Mas mapapolish and ma-enhance po ng Readers Rising Academy yung aming programa na ihahatid po sa mga kabataan po ng aming dakilang lalawigan.
6: For today, RR 101 is Campaign Advocacy Planning and Management. So what I really want the participants to learn is to realize na building a campaign doesn't just start with an individual, but kailangan talaga ng collective action, kailangan ng maraming collaboration, kailangan ng network branching. So in NGO words, parang tinuturuan natin sila mag stakeholder mapping, monitor and evaluation, and sustainability planning. Kung youth mismo ang lalapit din sa youth, no, we plant earlier seeds for a culture of readers. Why is it important na sila yung target natin for building a culture of reading? Simply because sila yung mas immersed, no, sa mga pang-araw-araw, and sila yung unti-unting namumulat, no, sa mga realities ng mundo, and hopefully it is through them talaga na mas lalo pang matap yung pagplant ng seed.
7: Katuwang kami ang reading campaigns ng NBDD para mas palawig pa talaga ang kultura ng pagbabasa. Kaya nabuo ang Readers Rising Academy dahil nga gusto natin pa na ipaintindi sa mga young professionals or young adults kung gaano kaimportante ang pagbabasa, at dahil nga may krisis tayo na kinakaharap tungkol dito. We want our young adults, itong mismong participants natin, to become the ambassadors of reading in the future. One of our goals talaga, long-term goals, ay supportahan din itong ating mga volunteers in the remote areas. And through Readers Rising, we capacitate these volunteers and we forge hope for them.
1: Sumayin niyo ang ilan sa mga kalahok ng Readers Rising Academy, si Ron Canimo ng mga Tala at Tula Community, sina Danica Caruncho at Bianca Montiero ng The Bookworms Unite, si JM Cuenco ng Kabataan Volunteer Initiative, si Mentor Natasha Tash Quintanar at si Mary Kirby Borja mula sa Readership Development Division ng NBDB. Tuloy-tuloy ang sessions ngayong araw hanggang June 4. Samantala, nakatakda naman ang susunod na sessions sa June 9 to 11 at June 16 to 18. Para sa exclusive sneak peek ng Readers Rising Academy, subaybayan ito sa aming social media page. Samantala, isang makabuluhang biyahe patungong Bicolandia, yan ang The Book Nook Site Visit, ang matagumpay na pagbisita sa ating Book Nook Site, sinutukan yan ni Marian Abio.
8: Sa Bicolandia. Samahan niyo kami at ang Readership Development Division ng National Book Development Board sa pagbisita namin sa mga book nook sites dito sa Bicol. Tara!
9: Tinahak ng Readership Development Division ng National Book Development Board ang kahabaan ng Bicol upang silipin ang kalagayan ng ating mga book nook sites na nagsisilbing santuario ng karunungan para sa bawat kabataang Bicolano. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Ito'y pagtitiyak na ang bawat buknok ay nananatiling buhay at tunay na napakikinabangan ng mga komunidad.
4: Yung pinaka-goal ng Bicol Site Visit and Inspection ay kumustahin yung mga partners natin, magbigay ng feedback sa kanila, yung mga processes nila, yung operations nila. And another goal din natin ay makapag-courtesy call sa mga partners natin, sa mga LGUs, para mas mapakilala yung The Buknok Project and at the same time magkaroon ng collaboration within the community. Nakabisita tayo sa 8 buknok sites and nakapunta rin tayo sa karamihan mayors and vice mayor ng mga Bicol site partners natin. Yung iba, naging curious din kung ano ba yung ginagawa natin. Yung iba din ay nagbigay ng possible points for collaboration sa mga area coordinators natin.
9: Para sa ating buknok coordinators, ang buknok sites ay naging bukal ng pagkatuto para sa kabataan at ng inspirasyon para sa komunidad. Maging sa mga coordinators natin, ito ay isang dream that came to life.
10: Isa sa mga pagbabago na nabigay nito dito sa ating komunidad, bukod sa pag-promote ng love for reading for the children, ay binigyan din ito yung aspeto ng volunteerismo. Dito ko na na-appreciate yung efforts ng mga youth volunteers na willing mag-serve sa community and help the children to read and love reading. Parang naging habit na ng mga bata na pumunta dito, magbisita, kahit wala ako, they are still coming in here.
11: May mga na-encounter akong bata na hindi masyado marunong magbasa. Yung pagkabasa ko ng booklet, yun agad na pumasok sa isip ko. Sabi ko, makakatulong ito ng marami sa mga bata na hindi masyadong marunong magbasa.
12: What's inspired us is, aside sa colorful books na nakikita po namin sa Buknok, is yung saya po na binibigay po ng aklat para sa lahat sa mga community. And gusto rin po sa amin matulungan yung aming community because we have the reading disabilities usually po ng mga bata. Then through that Buknok Pulangi, we can help to encourage the children to have a reading habit in our community.
9: Dala ng sipag at dedikasyon ng ating site coordinators, volunteers, LGUs, at mga taga-suporta ng The Buknok Project, bit-bit ng ating nooks ang saya at kanlungan. Hindi lamang sa mga mamabasa, kundi pati sa mga bumubuo nito. Kaya para sa ating Buknok team, marapat na ito ay ipagpatuloy at payabungin at pagyamanin pa ang pagpapahalaga sa literaturang Pilipino.
13: We encourage them to read. At the same time, binibigyan namin ng incentives yung kanilang effort. Nakakaroon kami ng free meal sa mga bata or sa estudyante every Friday. Kasi yun naman talaga ang pinakamadaling pakinggan yun ng mga mga bata or yung mga taong subject for the promotion of reading culture.
14: Pinapaintindi po namin na ang books, it will bring you anywhere. Yung mga nababasa ninyo, magagamit mo yan in any situation. So I kept on telling them na just read. May mga situation, specific situation na yung mga binabasa mo ay magagamit mo in a perfect time. Tapos, hindi lang talaga siya for studies, that is for living your life.
9: Masagana ang kinabukasang naghihintay para sa ating buknok site sa Bicol. Pati na rin ang mga komunidad na kinabibilangan ng mga ito.
15: Kami po sa Readership Development Division ay naniniwala na ang pagbabasa leisurely ay isang basic human right. No? At dito po, sinusubukang tumugon ng National Book Development Board sa pamamagitan ng pagtatayo ng buknok site sa maraming parte ng Pilipinas para mabigyan ng access no yung ating mga kabataan at iba pang miyembro ng community nila no para ma-enjoy yung mga librong sarili nating akda at na-publish dito sa Pilipinas. Hangarin din ng project natin no na ma-build yung kanilang habit ng pagbabasa na pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
9: Mula sa mga pahina ng aklat hanggang sa mga pangarap ng kabataan, ang Buknok Project ay higit pa sa isang silid aklatan. Ito ay isang pangako na sa bawat kwentong gawang Pinoy, may batang Bicolanong mas makikilala ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Patunay ang site visit na ito sa pagpupunyagi ng NBDB upang ihatid at ipalaganap ang mga aklat. Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abyo.
1: Talaga namang napakasaya ng naging Book Nook site visit dyan sa Bicolandia. Samantala, NBDB goes to Mindanao Book Fair. So from Bicol, Mindanao naman tayo sa Cagayan de Oro, in particular ang ating ruta ngayong June 18 to 20. Kasama ang iba pang exhibitors, bisitahin at suportahan ang ating Pinoy authors and publishers na maghahatid ng mga akdang Pinoy na may iba't ibang genre. Sinusuportahan ng National Book Development Board ang Mindanao Book Fair sa SM Event Hall or sa Event Hall ng SMCDO Primetime Premier sa Cagayan de Oro City. Ito ay tugon sa mandato ng ahensya na palawigin ang industriya ng paglilimbag kasabay ng pagkataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan at mga ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, inaanyayahan namin kayong suportahan ang Mindanao Book Fair magkita-kits ngayong June 18 to 20. Usapang book fair pa rin po, ano? Tinatawagan naman ang lahat ng mga active NBDB registered publishers and self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon upang maging co-exhibitor sa Dumaguete Book Festival ngayong July 17 to 19 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang pagkakataon ninyo magbenta ng inyong mga libro at maipromote ito sa inyong mga mambabasa. Sinusuporta ng NBDB ang Dumaguete Literary or ang Dumaguete Book Festival at mga kahalintulad na inisyatibo sa pagkataguyod ng mga akda ng ating Pinoy creatives. Bukas ang aplikasyon hanggang June 12, 2026, Biyernes. Para sa guidelines, bisitahin po ang aming official Facebook page at scan ang QR code o i-click ang link na naroroon. Para sa iba pang katanungan, mag-email sa bookfest@books.gov.ph. Ilan lamang ito sa mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Venus and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android device.

0: 78 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Sabayan niyo rin po kaming napapanood sa live stream ng Facebook page ng Radio Magazine, The Capital at ng NBDB. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paborito mga creatives at storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon eh, mapalad tayo dahil napaunlakan tayo ng isang former writer, producer, director and show creator ng GMA7. Isa rin siyang writer, content producer, and award-winning film director. He produced Iska, First Ko Si Third, which he also directed. Siya rin po ang director ng mga pelikulang Habang Buhay, Bakit Di Mo Sabihin, Pilgrim, The 500 Years of Catholic Faith in the Philippines, at Will You Be My Ex? Parang kasama ako sa lahat ng siya ang Executive Vice President and Chief Content Officer ng award-winning film and content production company, ang Creation Studios Inc. In 2023, he ventured into creating the comic series Badinger Z and the Akla Assassin, and recently, he released its third chapter. Mga kaaklatang bayan, live natin nakasama dito sa Reed Pinoy Studio, si Direk Rial S. Florido. Magandang hapon, Direk.
1: Hello, good afternoon, Lowell.
2: Good afternoon, Lowell.
0: Ayan.
2: Good afternoon din sa ating mga audience, mm-hmm, nagpapakinig at nagla-livestream ng Reed Pinoy.
0: Oo, Direk, alam mo marami akong question sa'yo tungkol doon sa transition, pero transition mo from filmmaking papunta sa pagsusulat, ano? Pero bago yan, unahin ko muna, Direk. Growing up, ano po yung mga librong binabasa ninyo? At mm-hmm, ano yung, or sino yung mga literary icons or heroes ninyo, mm-hmm, na binabasa dati? At paano ito nakatulong and naka-influence sa inyo sa pagiging filmmaker at saka pagiging author na rin eventually?
2: Swerte ako na lumaki ako sa isang bahay na maraming nagkalat na libro. Maraming nagkalat na comics, maraming nagkalat na tabloid and broadsheet, no? So, readers yung family ko. So, nakikita ko nagbabasa sila. And Reader's Digest, laging nakakalat lang. So, binabasa ko yun. Nabasa ko din nung bata pa ako yung Aba Nakakabasa Na Pala Ako. So, yan yung isa sa mga Filipino novela na nabasa ko. Siyempre, Andikada Si Tenta, Niluwalhati Bautista. At nung nag-aaral ako, required kasi kami magbasa ng novel. So,
0: mga book review din, direct.
2: So, yung makakapal na libro na mga Fyodor Dostoevsky na book, Crime and Punishment, The Good Earth by Pearl S. Buck. Siyempre, ang Les Miserables. Mm-hmm. So, ang dami namin binabasa na novel, and sa dami ng ginagawa kong aktibidades bilang bata, naglalaro, nag-aaral, sobrang bored ako pag summer. So, ang dami kong nababasa na libro. Kay novel siya, or yun, Reader's Digest, or magazines. Dahil nagkalat lang siya, binabasa ko talaga.
0: Eh, paano po nito nahasa, itong reading habit ninyo, itong inyong creativity na nakatulong eventually sa inyong career, mm-hmm, as a film director, producer, mm-hmm, and author din?
2: Importante sa akin, no, na ikwento na galing ako sa mahirap na lugar, mm-hmm, at syempre pag mahirap ka, wala kang access sa maraming bagay. So yung pagbabasa ko, natutunan kong gamitin yung imagination ko at natutunan kong madiskobre yung mundo na may ganito pala kalaking mundo, mayroon palang ganitong pagkain sa ganitong lugar, meron palang ganitong klaseng bahay. Kasi kapag nagbabasa ka, di ba, may description, dinidescribe kung ano yung lugar, kung ano yung mundo. So ikaw naman, habang binabasa mo yun, nagki-create ka ng image sa isip mo. So with that, natuto akong maging imaginative. And at the same time, marami ako na-absorb na information, no? Nung bata din ako, nagbabasa ako ng Goosebumps kasi yung meron akong lola na taga Australia. So may tita ako na yung anak niya na lagi nagbabasa, tapos yung mga pinaglumaan pinapadala na. So nakakabasa.

0: nagbasa ako ng goosebumps no nung bata pa ako sa isang lugar na hindi naman ito normal na ginagawa ng mga tao because alam mo na pagka nasa medyo ano ka daylayan nga 'di ba sabi nila. Syempre iba yung prioridad mo.
1: Syempre unahin mo na pagkain.
0: Correct, 'di ba? Alam mo na.
1: Basic necessities. Yeah.
0: Pero dahil ako growing child no. Meron ka talagang restlessness sa imagination mo, ang dami mong gustong gawin. So naging channel for me yung pagbabasa. No, na parang naging escape siya.
1: Yeah.
0: And nakita mo, nakita ko na may ganda ang buhay na hindi lang kahirapan, mga naririnig mo na nag-aaway na kapitbahay or nawawalan kayo ng kuryente or wala kayong pagkain, 'di ba? Meron nagbibigay sa iyo ng
1: inspiration
0: at pag-asa. At sinasabi ng mga kwentong nababasa ko na napakalaki ng mundo. Marami kang pwede.
1: Yeah, oh, ang interesting no, na outside of your lived experiences at saka yung realities mo, meron pang iba palang kumbaga dimension na pwede mong puntahan through stories.
0: At yung pagbabasa, yung magbibit-bit sa'yo papunta doon.
1: Ang galing, nakakatawa. Direk, ayan, naging award-winning filmmaker ka na, tapos creative executive. Ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin itong paggawa ng pagsusulat or in particular itong pagsusulat itong comics mo?
0: Fan kasi ako ng comic books, ng graphic novels, and yun nga, lumaki ako sa isang bahay na nakita ko yung mga luma na yung mga comics nung lumalaki ako. Hindi, parang never ako nakakita ng bagong comics. So, ibig sabihin, dami na niyang pinagdaanan. Lumaki ako na na merong ganun. Tapos hinahanap ko siya ngayon na parang napaka-rare niya. And syempre is marami kang ideas no as a creative, as a as someone who wants to tell a story. Ito yung isa sa mga naisip ko na bagay na bagay siyang gawing comics. And na-discover ko na meron palang growing community of comic artists
1: saka readers.
0: So sabi ko pwede ako sumama doon dahil yung kwentong gusto kong ikwento ay nababagay doon sa ganong klaseng
1: correct
0: paraan ng pagkikwento.
1: Eh, bakit naman po or paano po ninyo na-realize or kailan po unang pumasok ito sa inyong itong konsepto ng budding girlsy? At saka bakit comics talaga yung napinaisip mo na ay ito perfect talaga siya for this particular medium?
0: Matagal na to eh, siguro 20 years ago.
1: Mm-hmm,
0: 20 years ago pa with my org mates nung college sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Meron akong organization na performing arts and theater. They're called Magwine Creative Scholars Guild. So a lot of times, nagmi-meet kami and then we talk about projects or even stories, crazy ideas. Isa to sa mga nabuo no sa isang kapihan sa UN Avenue na nagkakwentuhan kami at gumawa ng play yung grupo. Yung original play ay isinulat ni Byron Barinuevo at saka ni Rommel. So Rommel de la Cruz. So ginawa nilang play, it's a comedy no. Pero malayo na siya sa kwento ng budding girlsy ngayon. So, as the years go by, sabi ko, sayang yung material because it's so original and I haven't seen a material like this that pokes fun at how the society looks at LGBTQI people but at the same time, puts them at the center of the spotlight as the hero.
1: Yeah.
0: So very unique siya that way kasi usually ang mga bading
1: as a sidekick.
0: Sidekick, yeah. Diba?
1: Or lalo nung 90s direct.
0: Oo, katatawanan.
1: Nasa parlor.
0: And growing up, wala din ako kasing nakita na model na superhero, no? Parang, sinong superhero ko? Kung sila, si Superman, si Batman, kung sino man sa babae, Wonder Woman, Darna, diba? Or Jezebel, diba? Hindi ako maka-identify. And hindi lahat ng tao makaka-identify sa mga superhero na ito. Pero syempre, sa karamihan, superhero nila to. Okay. And they can see themselves in these people, in this superhuman. Paano ako? Paano yung mga kagaya ko? So, naisip ko na maganda siyang kwento and it's very personal to me. And I'm sure marami rin tao na kagaya ko nung naghahanap ng modelo.
1: Aspiration.
0: Nila. Aspiration, di ba? Na someone who can represent them, someone who can represent their challenges, and someone who can represent their success. And someone who can represent the heroism in them. Kasi lahat naman tayo pwede maging bayani, lahat tayo pwede maging superhero in different ways, di ba? Tulad nito ang ginagawa mo, it's a heroism kasi china-champion mo yung pagbabasa na parang lost art na today, di ba? Parang ang daming mga bata ngayon ang hindi makapagbasa. Isa yan sa mga problema natin, yung literacy rate ng Pilipino bumababa. So, naisip ko na magandang medium ang comics para magkwento ng very personal na experience for me. And at the same time, maraming tao ang makaka-relate, maraming tao ang may inspire. And also, in many ways, maybe bridge the gap. No, connect yung tulad ko na kaibigan nyo, maaari kaibigan nyo, anak nyo, kapatid nyo, kasama nyo sa opisina, na mas maintindihan kung nasan kami sa lipunan.
1: Correct. Ayun, direct para sa mga hindi pa, ngayon pa lang siguro narinig itong Bading Gersey at saka sa ating mga viewers and listeners dyan, pwede nyo po bang ikwento kung tungkol saan itong Bading Gersey and the Akla Assassin in a nutshell? Yes. Pero bago yan, direct, magbabalik muna tayo para sa ilang paalala. Dyan lamang po kayo, magbabalik po ang Read Pinoy.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin natin ngayon sa ating studio ang ating special guest na si Direk Riel S. Florido. Siya ang author ng Bading Gersey and The Akla Assassin. Direk, kwento mo sa amin in a nutshell siguro kung ano yung kung tungkol saan itong Bading Gersey and The Akla Assassin.
0: Bading Gersey ay tungkol sa isang teenager na galing sa isang military academy. At naramdaman niya na parang hindi siya belong sa ganong klaseng lugar. So umuwi siya at pagdating niya sa bahay ay parang may naririnig siya na buzzing sound. Sinundan niya yung buzzing sound na yun at nakita niya sa kakahuyan kung saan bawal siya pumunta. Yung isang capsule na nag nagtumulong sa kanya para ma-transform siya sa tunay niyang pagkatao. So na-discover niya na siya pala ay isang superhuman at hindi siya galing sa planetang ito. So mula sa pagiging timid na teenager na kung pagtiningnan mo parang closet siya, naging superhero siya si Badinger si na baklang-bakla.
1: Baklang-bakla na siya.
0: Na may kapa na, ano, rainbow, at pero may superpower siya.
1: Ano yung mga superpowers niya?
0: Hindi siya nakakalipad, pero kaya niyang tumalon ng mataas dahil yung kanyang suit ay mayroong nanotechnology from another planet.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siyang protektahan nito. Meron siyang rainbow blast at kaya niya mag-rainbow surf. So, may superpower siya.
1: Term, rainbow blast.
0: Rainbow blast and rainbow surf.
1: Cute.
0: Yeah. At may, kaya niya rin i-shield ang sarili niya sa anumang blasting against him. No? So, yun ang kwento ni Badinger.
1: So, basically, ang mga kalaban niya may mga alien ba? May mga...
0: Yes. Okay. Ang kalaban niya dito ay mga cyborgas, una sa lahat.
1: Cyborgas
0: ay mga bading na parang naging cyborg.
1: Oh.
0: So parang silang zombie na may mga kung ano-anong contraption sa katawan. So sila yung nanggugulo sa bayan. At ang kanyang number one na nemesis ay si Varda. Si Varda na isang parang drag queen yung itsura niya. Magandang drag queen siya. At she's also from another planet. At meron pa siyang isang kalaban dito, yung general na umampon sa kanya.
1: May ganong conflict
0: May ganong conflict pa. Isang general na homophobic.
1: Oh,
0: so, malalaman nyo sa kwento kung paano naging connected yung tatlong kontrabida against Badinger Z. At kung bakit siya tinutugis ng mga ito.
1: Interesting. So, direct bukod sa empowerment ng or pag-empower ng LGBTQIA+ community, ano pong mensahe at values ang nais nating i-impart sa ating mga reader nitong Badinger Z?
0: Una sa lahat, ito yung nakikita ko na strongest message ng comic book, yung pagmamahal mo sa sarili mo, na unahin mong mahalin at tanggapin kung sino ka bago ka matanggap at mahalin ng iba. Kasi dito sa kwentong ito, yung bida natin, reluctant superhero siya eh. Hindi niya matanggap yung superhero form niya or yung true form niya as Badinger Z from Planet Z. Kasi taga dun talaga siya, hindi siya from planet Earth. And sa planeta nila, walang konsepto ng sexuality. Parang malaya ka na maging
1: kung sino or kung ano yung gusto mong maging.
0: Maging sino man ang gusto mong maging. Hindi kinakahon ng mga tao na lalaki at babae lang. Kasi ang konseptong yan ay nasa planet Earth lang. Sa planeta nila, walang ganyang konsepto. Pero dahil lumaki siya sa planetang ito at yun ang kultura, nahirapan siyang tanggapin kung sino siya. Kasi dahil malambot siya, nabubuli siya, nabubugbog siya ng mga bullies.
1: The common experience.
0: Yes, di ba? Common experience ng mga badingin. Even yung adoptive father niya, sinasaktan siya for being soft. Dahil kailangan ang lalaki ay matigas. At ang lalaki ay may tindig.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi kasi siya ganun. So, ngayon, naging superhero naman siya na parang tanggap ng lahat dahil inililigtas sila. Naging question ngayon sa sarili niya yun na superhero ako at gusto ko ng mga tao dahil superhero ako at natutulungan ako sila. Pero paano kung hindi? Katulad ng mga cyborgas. Yung mga cyborgas kasi mga kinidnap sila na bading eh. Dun sa town nawawala yung mga bading. And then nung dumabas sila, mga cyborgas na sila. So bakit sa akin, sabi ni Badinger Z, parang gustong-gusto niyo ako. Pero sila, wala kayong simpatya.
1: Mm-mm.
0: Nung nawawala sila, niwala man lang nag-worry sa inyo.
1: Walang naghanap.
0: Diba? So, question sa kanya yun, hindi niya matanggap yung true form niya as a superhero na, superhero nga ako, pero bading. ano pa rin ang tingin sa akin ng mga tao.
1: Ang interesting niya, ang lalim ng layers ng kanya mga dilemma sa existence niya. Una na dyan yung kanyang pinagmulan kasi na doon. Iba rin yung layers ng kanyang ng pagkatao supposedly. Kaya lang dahil nandito siya sa Earth at na-experience niya yung iba't ibang atrocities at saka mga discrimination. Iba rin yung naging dynamics ng kanyang personality. Nitong April po, inilunsad naman niya itong chapter 3 nitong series natin. Ano yung naging bagong development at saka may mga characters ba na dapat nating abangan?
0: Yes. Definitely sa chapter 3 na nirelease natin, mas action-packed siya. Ang dami niyang action sequences. At mas lumalabas na dito yung mga kontrabida. At kasama sa kontrabida ang bayan. Dahil ultimo ang bayan ay nagiging complicit sa oppression. Parang yun yung strong statement niya na nililigtas niya yung bayan, but at the same time, yung bayan ay kasama sa panggigipit sa mga tao sa fringes, katulad ng LGBTQI people. So, hindi lang naman LGBTQI yan eh, pwedeng IP, indigenous people. So, at kasama yung community sa panggigipit sa kanila. So, nakikita mo dun kung paano yung puwersa ng people in power, people with divine power, and even people of the community are all complicit of oppression. So, ganun ka-strong yung statement at book 3, sa chapter 3, no? Yung chapter 1 kasi introduction to the world. Yung chapter 2 is yung inintroduce na yung kung paano tatanggapin ni Badinger Z yung true identity niya at kung ano yung nangyayari sa bayan, no? And then chapter 3 na is tungkol sa kung paano nangyayari ang oppression.
1: So mas maklaro no kumbaga dito yung pagpapakita ng mga paglaban niya sa iba't ibang
0: puwersa,
1: forces,
0: correct,
1: including the community itself.
0: Yes.
1: Direk, pag-usapan natin yung creative process niyo. Paano nagsimula paano ka nagsisimula sa paggawa ng Badinger's? Inuuna mo ba muna yung characters or yung world? Ano po yung inyong proseso?
0: Sinulat ko yung buong kwento
1: in a narrative
0: form na kung paano siya nangyayari, kung paano siya nilalatag at kung paano bumubuka yung kwento at kung paano nagde-develop yung character. And yung pagsasulat ko na yan, it's around 15 pages of story. Doon ko ngayon hinati-hati by chapter. And from that, from the narrative, saka ko ngayon siya i-break into storyboard and panels. So medyo mabusisi yung proseso. Kasi kailangan pagkasyahin mo yung kwento sa 25 to 30 pages with 4 to 6 panels. And minsan, kailangan isang image lang yung makita para walang visual fatigue, no? Kasi iba ang art of graphic novel, eh. Kailangan may bagong experience sa mata mo habang nagbabasa ka. And at the same time, nai-imagine ng viewer, kahit na may maganda ka ng drawing, mas nai-imagine pa nila yung kwento at kung ano yung nangyayari. So, from there, I work with an artist, no? At pinag-uusapan namin yung execution. Kung tama ba yung framing, tama ba yung action, even yung nuance, no? Parang example dito na sa... Yan, pinapakita ngayon sa screen, no? Yung nuance ng pagiging Badinger si niya, kailangan lumalabas.
1: May pilantek,
0: diba?
1: Very obvious yung, ayun, yung pagkembo.
0: Correct. Kasi superhero, action pa, pero dapat paano niya ma-maintain yung pagiging flamboyant at pagiging girly niya, di ba? So, yun, pinag-uusapan namin maigi yung detalye. Mabusisi siya, pero it's a fun journey. Mm-hmm. At hindi rin naman siya nalalay sa trabaho bilang director.
1: Correct.
0: Kasi, as a director, whether short form or commercial or full length, kailangan alam mo kung paano gawin yung kwento sa pinakamaliit na beat niya eh. Like, kung pelikula, naka-shotlist ka or storyboard, mm-hmm. diba? Lalo na pag commercial, naka-storyboard.
1: Correct.
0: As in,
1: frame by frame.
0: Frame by frame, diba? So, nasanay naman ako sa ganung klaseng proseso. Uh-oh. Kaya hindi ako nahirapan na
1: tumawid
0: ako sa comics.
1: Direk, very explicit yung mga gay linggo dito.
0: Yes.
1: No? Kasi I was able to watch yung naging reading nung nakaraang pick-off.
0: Mm-hmm.
1: Ano po yung ano yung mga feedback ng mga readers tungkol dito?
0: Initially, syempre natutuwa sila. Pero unknowingly, naiintindihan nila yung linggo kasi it's part of our language, yeah. 'Di ba? Deadma. Carry.
1: Kabugs.
0: Diba? Carry. Diba? So, ang dami kasing gay linggo na naging colloquial na term na sa mga Pilipino. Pero ito kasi mas deep gay linggo siya eh. Like, I guess, mas naiintindihan siya kapag Gen Z kasi malaro sa words ng Gen Z. Although gay linggo is hyper-colloquial siya no, sa community. But if you have a high IQ, you can already understand.
1: Gets
0: mo eh. Kasi parang it's really a matter of contextual clues or interconnecting words, diba? To me, the treatment is treating it as any language because gay lingo is a way for you to communicate. And just because it's being used by the community doesn't mean that it shouldn't be respected. It's a way to communicate.
1: Correct.
0: It's a way to tell stories, no? And through the gay lingo, I think maganda rin siya na maging discourse because part siya ng evolution ng Filipino language. Araw-araw
1: na-encounter
0: mo
1: niya
0: sa kalye, sa opisina,
1: tsaka ngayon sa social media,
0: sa bahay,
1: direct,
0: sa social media, even formal news report, but they use it.
1: Embraced na talaga siya.
0: So, alam mong nandyan yung gay lingo. And the more that we use it, and the more we expose it, the more we're gonna have a more understanding of what the community is all about and anong pinagdadaanan ng mga tao. And this is a way to really bridge the gap. Yung communication is the way to bridge the gap. Parang, sana nga ang pangarap ko dyan kung may makabasa na hindi marunong makaintindi ng gay linggo, i-approach niya isang friend niya or office mate niya or classmate niya.
1: Ano to?
0: O, ano ibig sabihin nito? Diba? It's a way for you to connect to people and as human beings, importante sa atin na nagko-connect tayo sa isa't isa. Walang division. Ang division naman nangyayari is because hindi tayo nagkakaintindihan. And what better way to understand each other is to communicate.
1: Correct. For a shared understanding po.
0: Yes.
1: Especially. Direk, bilang isang self-published author, ano yung mga key takeaways mo throughout your journey dito sa pagbuo ng Badinger Z?
0: Kailangan mong maging seryoso sa gusto mong gawin. Gusto kong gumawa ng comic book. Hindi ako expert sa pagdodrawing. But I have the imagination. I know how to break it down.
1: Mm-mm.
0: I know every detail of it. Gagawin ko yan. Number one, you need to have a commitment. Importante yon. And with that commitment, dapat meron ka ding acceptance. Kailangan mo rin tanggapin that it's not an overnight success. Kailangan mong paghirapan lahat ng bagay.
1: Correct.
0: At hindi lahat kayang akapin yung art mo or yung ginagawa mo. But you don't have to think about that. Ang kailangan mong isipin is, para kanino ba yung kwento? Kanino mo ba ito kinikwento?
1: Mm-mm.
0: hindi naman kasi lahat ng tao interesado na magbasa ng drama, or hindi rin naman lahat gustong magbasa ng horror or thriller, 'di ba? Or action. Iba-iba tayo ng gusto eh. Kailangan mong tanggapin 'yun. Kailangan mong i-embrace 'yun. Ang importante ay na isa sa buhay mo yung pangarap mo na gawin, at nagkikwento ka at patuloy mong kinikwento yung istorya na sa tingin mo ay it can represent even just one soul, na pag nalaman niya na may ganito palang kwento about someone na parang kapareha ko, I feel like I exist. I feel like may nakakita sa akin. I feel like may nakarinig sa akin. Yun for me is a takeaway, no? And syempre, iniisip ko pa rin kung paano siya babawiin, dahil may cost yung pagpiprint. And hindi mura, no? Hindi mura magpaprint ngayon compared siguro nung time na merong comics and nung time na popular pa siya. Importante na alam mo yung realidad mo na nangyayari.
1: At saka, props to you, Direk, no? Kasi ang courageous nung bilang first published works mo to, eh, dead mo muna sa kahit isipin natin na niche mo yung market nito eh. So, at kumbaga talagang pinush mo kung ano talaga yung gusto mong isulat. Ngayon pong Pride Month, Direk, ano yung mga sunod na pangarap mo para sa Bading Gersey, at ano pa yung mga aspirations mo para naman sa future ng LGBTQIA plus literature, or yung queer literature natin and storytelling sa bansa?
0: Ngayong Pride Month, ang pinapangarap ko sana sa Bading Gersey ay mas makilala pa siya. Sana sa kahit sa community muna, malaman nila na may ganitong original Filipino comic book na ang bida ay miyembro ng LGBTQIA, at na chinachampion yung story nila, at pinapakita yung ibang parts ng challenges na meron sila, and that they can be superheroes too, na hindi exclusive sa hetero ang pagiging superhero, right. At na makita rin ng mga tao ang homophobia ay hindi makatao, dahil lahat naman tayo ay nilikha
1: pantay-pantay.
0: At nilikhang pantay-pantay. So kung kaya maging superhero ng hetero, bakit hindi kaya ng LGBTQIA member, 'di ba? Yun yung isa sa gusto kong i-push dun sa kwento ng Bading Gersey. Especially now in celebration of Pride Month. And yun din naman yung ano, pinagdadaanan ni Ading, ni Bading Gersey, yung pride to be who he is. The pride to be someone who can stand for humanity. At maraming superhero sa LGBTQIA. Yeah. Sana yun yung maging reflection eh. Maraming guro, maraming tagapagtanggol.
1: Breadwinners,
0: yeah. OFWs, di ba? People who are fighting for human rights, people who are doing unseen things, di ba? Yung mga bagay na hindi naman kailangan i-publish sa social media, pero ginagawa nila dahil gusto nila makatulong, gusto nila maka-inspire, and these people are from the LGBTQIA, di ba? So, it's a recognition of
1: the hard work
0: and the heroism of LGBTQIA members. Yeah, and also for the literature naman, sana mas marami pang ma-encourage to tell their stories. To write about their challenges or their dreams, and even, you know, even through stories of how they are able to topple all the hardships surrounding them, and how to ultimately become human. Yun yung pinaka-importante. And hopefully, mas ma-encourage pa yung mga LGBTQI. And we are in a modern age now, no, that people are more discerning So, sana, babalik ako dun sa, ano, unang takeaway ko sa kwento ni Badinger, si yung mahalin natin yung sarili natin. Dahil tayo yung unang magmamahal sa sarili natin bago tayo mamahalin ng iba.
1: Ang ganda nung direct. And of course, ang sana, aspiration din natin mas maraming magawa pang mga ganitong literature at mas marami ding bumili at sumuporta.
0: Yes.
1: Speaking of which, direct promote na natin ang Badinger Z. Saan po namin ito maaaring mabili?
0: Yes, sana bumili kayo ng Badinger Z comic book. Available to sa Shopee and Lazada. Also, you can search for Badinger Z. Yan yung spelling niya. Badinger-Z. Or you can also search for my name, Real Florido Badinger Z. And doon, makikita nyo where to order. Or you can message me on my social media accounts at Real Florido. Hanapin nyo lang ako. Sa lahat ng social media, that's my handle, at Real Florido. Sana po ay supportahan nyo ako kasi kailangan ko pong ipagpatuloy na matapos na ito. Yeah. Chapter 4 is coming out this year.
1: Yay!
0: Yes! At sana ay mag-move on na ako sa ibang kwento kasi marami pang
1: marami pang nasa pipeline. Maraming salamat po, Direk, sa inyong pag-share ng inyong oras at ng ang kwento ng Badinger Z sa amin dito sa Read Pinoy. Thank you so much po ulit, Direk. Maraming salamat po kay Direk Real Florido, ang ating special guest para sa ating Creator Spotlight.
0: Thank you, Lowell.
1: Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan sa local book publishing at creative industry, tumutok lang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani ng National Book Development Board sa pangungunan ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli, si Lowell Alojado, at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
6: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
7: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
8: Ma, 5 minuto pa.
7: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
8: Ma, nasa yung notebook ko?
7: Nasabag mo na, kagabi ko pa nilagay.
8: Yung ID?
7: Nasa leeg mo na.
8: Ay, oo nga pala.
7: Excited ka ba?
8: Medyo, pero kinakabahan din.
7: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
8: Paano kung mahirapan ako?
7: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
9: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
8: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
7: Yan ang masipag!
9: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
12: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
13: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
12: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
13: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
12: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
14: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
20: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa...
2: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga!
23: Trending issues na pinag-uusapan!
24: Mga programang aabangan!
25: Agahan hanggang hapunan!
26: 66 Informasyon!
27: GIS, your general information station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas!
29: Radyo! Publiko!
15: Radyo Pilipinas!
30: Welcome to the radio documentary that shines a spotlight on the unsung heroes of society, celebrating their volunteerism and passion to uphold what is right and just. The Advocates, empowering voices on Capital 104.3.
31: What does it take to build a more compassionate society for animals? Today on The Advocates, we feature Cara Welfare Philippines, a non-profit organization dedicated to the spaying and neutering and protection of homeless animals. It is one of the most trusted animal welfare groups in the country. Joining us today is Ms. Eleanor Agulto, CARA trustee and an active volunteer in its humane education programs. As we talk about responsible pet ownership, CNVR or catch, neuter, vaccinate, return, and the push for stronger animal welfare laws, and the story of a dog named Foxy. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices.
0: CARA Welfare Philippines. Contrary to a common misconception, CARA is not an animal shelter. It is a non-profit organization with a spay and neuter facility championing animal welfare through adoption, humane education, and responsible pet ownership. Today, we take a closer look at the heart of CARA's mission and the people driving one of the country's most respected animal welfare organizations. CARA trustee Eleanor Agulto, or Ma'am Nui, takes us into their world, sharing the advocacy, initiatives, and continuing efforts to make the Philippines a kinder and safer place for homeless animals.
1: CARA was actually started by Nancy Kunying. That was about the year 2000. It's really an NGO, non-profit, and the purpose is really to promote animal welfare. I joined CARA first as an active volunteer. That was started in 2024. In 2025, I was asked to be one of the trustees of board. Okay, and what we do, for the board is really to make the decisions, formulate a strategy to move CARA forward, in its animal welfare endeavors. I was a simple layman who wanted to adopt. Okay, and I adopted actually a cat and a dog from CARA. So doon ko nakilala si Nancy. When I retired, and I was an advertising professional. Even now, I still am. Okay, so when I retired, I said, so Nancy, I have more time on my hands now. How can I help? Ayun, and that's where it all started.
0: CNVR, or Catch, Neuter, Vaccinate, and Return, is the most humane way of managing animal populations. This approach breaks the cycle of endless litters, minimizes animal suffering, and safeguards local communities through a humane, viable framework. While traditional methods like impounding and euthanasia only treat the symptoms, CNVR tackles the root problem. This is why CARA actively advocates for and practices CNVR.
1: CARA is an organization is focusing on CNVR, capture, neuter, vaccinate with anti-rabies, and then return. So we're talking here about dogs and cats, but mostly community cats. So yung mga walang owners, yung mga homeless, yung mga what people mostly call strays. Okay, and really the problem is overpopulation. Kaya ang dami-daming pusa, ang dami-daming aso sa kalye, kasi talagang overpopulated na dahil walang nagko-control . Cats, for example, will give birth 3 or 4 times a year. Every liter, let's say 4 per liter. And I'm not kidding, sa isang pusa, over the years, talagang hundreds of thousands magmumultiply. And that's probably the reason why nai-impound sila, pinapatay sila, binubuhusan ng tubig na mainit, pinopoison, maraming mga dahilan. Dahil pagka nagiging peste sa tingin ng public, then become cruel. And what we're saying is, the reason, why they're like this, there's this massive overpopulation. And if we can control that, if we can manage that population, hindi magkakaroon ng ganyan mga cruelty.
0: What drew Ma'am Nui to animal welfare work?
1: Sa CARA, I'm basic. I'm also a trustee because we sort of like try to help out with all of the aspects that we do. And that will include humane education and adoptions and, of course, CNVR. Personally, I'm more involved with humane education. When we get invites from universities and from communities, is asking us to tell them more about CNVR or even sabihin nyo nga sa amin kung ano pwede namin gawin about helping animals, those voiceless creatures who might need our help. We go to them personally. We actually hold seminars and talks about animal welfare. Nakakalendaryo yan kung saan kami pupunta. Because what we believe is if people are more aware of animal welfare, then perhaps the cruelty will be less, and helping animals will be more.
0: Ma'am Nui is deeply involved in CARA's humane education team. What does humane education really mean, and why does it matter, especially for young people? Ma'am Nui explains the vacuum effect.
1: Kaya tinawag na humane. For a lot of people, to get rid of animals, of stray animals, is the solution to overpopulation. Pero what we're saying is, ano ba yung to get rid? So what they will do is they either, you've heard of cats, dogs being poisoned, or ano, or even things like pinapatay nila, kinakatay nila, or binibigay sa pound kasi akala nila pag nilagay sa pound, wala na yung problema nila. Hindi eh, that's a cycle of killing eh. And I will explain why, you know. For example, in a community, okay, you have cats. Now, the cats, okay, you want to get rid of the cats. So what do you do? You have them rounded up by the pound and then, wala nang cats. You say that na impound na sila, nadala na sa pound. Okay, but there's this thing, and it's scientific, no? It's called the vacuum effect because nature abhors a vacuum. So what will happen is pag tinanggal mo itong mga pusang ito sa isang community, sa isang place, may empty na ngayon yan, yung mga pusa sa labas, papasok yan. Dahil sabi nila, uy, libing-libing na kami, wala na kaming kalaban dito. Okay? Cats are territorial. If they're in a territory, they will protect it, they will guide it. They will not let other cats come in. Pero pag tinanggal mo sila, may papasok na ibang tagalaba, sila naman ang mag-occupy. So it's not true, kaya na yung mga cats na yun, wala na kaming problema kasi nawala na yung mga cats. Okay, what will happen is, may papasok na iba, and the cycle continues. It's an endless cycle of killing. And it's inhumane, it's cruel. So what we say is, ipakapo natin yung mga pusang yan, hindi na sila dadami, gagwardyan nila yung territory nila so the population is stabilized and no other cats will come in. So, kontrolado mo, you manage the population.
3: With an estimated 13 million stray cats and dogs across the country, animal welfare advocates continue to stress the importance of adoption, population control through spay and neuter programs, and responsible pet care. How many cats and dogs have Gara Welfare Philippines spayed and neutered?
1: Last count, okay, we had more than 36,000 cats spayed and neutered. Sa dogs, we have less of dogs, no? Pero that's a significant number din. Okay, so what we're saying is, imagine mo kung sabi nga natin, kung one cat can lead to, no kidding, okay, thousands of, ano, of litter, of kittens, pinanganak nila over their lifespan. Can you imagine kung 36,000 ang napakapun mo kung gano'ng karaming pusa, unwanted kittens, ang isalba natin from getting murdered. Kaming, you know, yung mga cruelty cases na ganyan. At saka yung mga nagiging nakakainisan ng mga tao. The purpose really is if the population is stabilized, okay, then there will be peaceful coexistence of community cats and dogs. Okay, and this is humane. We always believe that tayo naman, mga guardians tayo, di ba? We are called stewards of God's creation. So, animals are also part of God's creation. So, if we can peacefully coexist, what's the problem, di ba? That's the best way.
3: How does she respond to those who ask, why prioritize animals when people are also struggling?
1: Actually, hindi naman siya talaga prioritize eh. We never say, oh, dapat una yung animals over humans. Pare-pareho lang tayong creation eh. So what we're saying is, of course, you have to empathize with humans. But we also have to empathize with animals, okay? Hindi naman siya one over the other. Hindi mo pwedeng both. As a matter of fact, okay, what we really believe is, hindi naman ibig sabihin pag tinulungan mo yung animals, hindi mo natutulungan ng people.
3: Ma'am Nui further explained why cats and dogs matter in the community. Beyond being companions, they play an important role in the ecosystem of neighborhoods and cities. When cared for responsibly through spaying, neutering, vaccination, and proper management, community animals can help create safer, healthier, and more compassionate environments. Animal welfare advocates also stress that humane treatment and responsible pet ownership help reduce overpopulation of animals, prevent diseases such as rabies, and strengthen empathy within communities.
1: What we really believe is, kung makokontrol natin ang population, okay, it will redound, okay, to the benefit of the human community. Kasi for example, tanggalin mo lahat ng pusa, tingnan mo kung hindi maraming daga sa lugar na yon. Balance of nature yan eh. Okay, cats are predators, but who do they prey at? Usual, who do they prey, di ba? Kadalasan yan, yung mga rodents. Kasi yan ang natural enemy sila, yung natural prey nila. Tanggalin mo ng pusa, mapapeste ka ng mga daga. Something like that. Yung mga daga, nagbibring yan ng mga diseases like hantavirus, like leptospirosis, tanggalin mo yung pusa, tinan mo kung hindi mas maraming mga ano, mas maraming mga taong may sakit. Meron yung benefit din for ano, from ecological balance point of view. Okay, you need the cats para mabalance yan, para masustain. Hindi siya basta prioritize lang dahil in the end, para din sa ating mga humans yan, kung mamamanage natin yung population ng mga cats. But we do CNBR, kaya nga may vaccinate kasi pagka kami nagkapon, may sigurado yan, meron yung kaakibat na vaccination against rabies. Kaya para hindi yung basta kinapon mo, kasi iniwanan mo lang dahil, diba? So, inaano lang, parang kung what we do is we also vaccinate them with anti-rabies, okay, so that people will no longer, okay, will no longer get the rabies virus.
3: CARA's advocacy extends beyond animal care, actively supporting efforts to strengthen legislation and policies for animal welfare in the Philippines.
1: Kami sa CARA, NGO kami, okay, we are really doing this as a public service. Okay. And then one of the things that we try to do is to lobby so that the government will help more into this thing. Right now, they say we vaccinate against rabies. Okay, pero what we're saying is, vaccinate, fine, that's great. Pero you also do kapon. And then, sabayan niyo yan ng anti-rabies. Okay, that will keep the community safe. And that will stabilize the cat population.
3: What are some of the biggest misconceptions Filipinos still have about aspins, puspins, and community animals?
1: Ang nakikita lang namin is that really among Filipinos, merong breed discrimination eh. If you will look at the ano, if you look at social media, di ba may mga sarili accounts pa nga yung mga purebreds. And we have nothing against purebreds. I mean, they're cute. I myself have purebreds. Pets, right? Pero pagdating sa ano, sa puspin, sa aspin, yan yung mga kadalasan nakaka-experience ng animal cruelty kasi ang feeling nila ay aspin lang yan eh, puspin lang yan. Hindi nila alam or I don't know if bias lang sila but aspins and puspins can be as lovable, can be as loyal, can be as protective as the purebreds and perhaps okay, we should help them more dahil nasa sila yung madalas na naaapi. Ang feeling namin, yung mga aspins at puspins na namamaltrato, no? Walang boses yan eh. They cannot complain, they cannot tell you na ganito na ang ginagawa sa amin. Inaabuso na kami. And that's why, as an animal welfare advocate, okay, the volunteers of CARA will always say, let us be the voice for the voiceless. Let us speak for them. Yung mga dapat na hindi ginagawa sa kanila, bring up natin yan. Yung mga misconceptions about them, okay, through our humane education, ipaalam natin na dapat ganito ang dapat nilang gawin dahil nakakatulong din naman ang mga animals para sa human community. Pagka-aspin tsaka puspin, ano lang yan, gwardiya lang yan, di ba? Itatali mo, lalagay mo sa, kunyari yung aso, lalagay mo sa bahay mo, itatali mo, i-chain mo, para lang tagabantay. Pag merong stranger dyan eh, lalapain niya o kaya tatahulan niya or something, di ba? Protector na parang ano, parang protector na prisoner.
3: Is there one rescue story or transformation that has stayed with Ma'am Nui and reminded her why this work matters? Ma'am Nui tells us about the dog named Foxy.
1: Foxy, years ago, Foxy was a thin dog. Cute siya. I mean, well, for me anyway. But sabi ni Nancy, urgent fostering. Kaya sabi niya, yun daw owner ni Foxy, pinapatabalang si Foxy dahil bibebenta sa kapitbahay para gawing pulutan. Tapos sabi ni Nancy, we have to get Foxy out of that situation. Habing ganon. And kaya na ang CARA is not a shelter. Unlike what people think, no? CARA is actually a facility that does CNVR. Kailangan, para kung meron silang i-rescue, kailangan merong nakahanda na adopter or foster dahil wala silang paglalagyan itong mga aso at pusa na kanilang tutulungan. So being in the list of fosterers, sabi sa akin ni Nancy, urgent foster, please take in Foxy if you can. Okay, and that's what I did. Biglaan yan, talagang sinabi sa akin ngayon, ma'am yung kinamamian, handyan na si Foxy. Okay, and you know what? Okay, Foxy was such a lovable dog. Talagang pinakilala niya, yung pinakita niya yung kanyang kanyang gratitude for getting out of that situation. Okay? Parating nasa akin, parating nakikling, di ba? Para bang I'm her security blanket. And she was so gentle and so nice. You know, in a week's time, I told Nancy, okay, foster fail na ako. Okay, Foxy is now mine. I will forever be grateful. I have experienced the kind of love that she was able to give me. So yun ang aking rescue experience na hindi ko makakalimutan. Dahil, you know, I took in one and I know that she has had a very good life with me and I'm very happy that she got it. But at the same time, okay, yung experience ko na unconditional love, okay, that was such a great feeling. And ano, and she will always be, you know, she will always be here in my heart. Hindi siya mawawala dun.
3: Animal welfare work can be emotionally exhausting. How do volunteers cope with rescue fatigue, abandonment cases, or even cruelty situations? What keeps them going?
1: What we always tell our volunteers is if there's fatigue already, rest, take a break.

0: kung talagang gusto niyang tumulong, whether sa CNDR, whether sa Humane Education, whether sa adoption, okay, punta po kayo sa amin and we will, ano, we will, let us help each other.
1: What policy changes or stronger enforcement would Mam Nui and Kara like to see in animal welfare in the Philippines?
0: Kara is also very involved with lobbying for better animal welfare laws. We already have, okay, the Animal Welfare Act na amend pa nga, di ba? Okay, and for starters, these are good. It's a good foundation. Pero nagbabago na ang panahon eh. Okay, we need more updated and ano and more relevant laws, okay, para sa ano, para sa ating mga animals. Okay, and that's why kung ano to ikabubuti, okay, ng mga animals, ilagay natin yan. Baka meron tayong nakaligtaan before, no, it was done in 1998, meron pa tayong nakaligtaan. Baka ngayon, ma-improve pa natin yan. For example, there are bills now. There's a House bill, okay, by Congressman Brian Poe, okay, which already includes community animals in the bill. Dati, ignored yan eh. Wala, di ba, para bang pag sinabing animals, domesticated. So what are these? These are pets, right? Okay, pero ngayon, in-include na ron na kasama na, okay, sa CN, dapat may CNDR para sa mga community animals. Okay, those animals that have no homes, that have no owners. Meron naman mga tumitingin sa kanila, pero they are for the community. Hindi sila yung ano, hindi sila yung talagang meron may-ari. So dyan, sinasabi ng ano, ng bill, kailangan natin ipakapun yan. Okay, and pagka napakapun na, huwag na natin i-impound kasi ginastahan mo na yan para ipakapun. Pagkatapos, kukunin mo sa pound, tapos ipapa-euthanasia mo lang din. So pagka meron ng napakapun na and they have ear notches to ano, to sure they have been sterilized, okay, then wag nang ano, wag na nating i-impound. So in other words, hindi lang basta euthanasia ang solusyon sa overpopulation. It could be other things like CNDR, which we are batting for. So, yan, one of the ways, di ba? Meron pang isa na magkakaroon na ng Animal Welfare Bureau. Pag pumunta ka ngayon at nag-report ng animal cruelty, meron nang haharap sa'yo. Meron ng officer who will take your complaint. Kasi dati, pumunta ka doon, and even the barangay, for example, does not know what to do. Wala silang staff, wala silang, so nobody can, ano, meron kaming experience. Pina-blatter lang. O sige, naka-blatter na. Pero what? Di ba? So now, parang hindi, you cannot say, o sige, bin-latter na, and then that's it, okay? Ngayon, meron talaga haharap sa'yo para i-entertain yung complaint mo and to advise you what to do about the animal cruelty case. For example, sabihin nila, may evidence ba tayo? Meron ba tayong video dyan? Meron ba tayong witness? They will guide you into properly filing a case against animal cruelty. That is the animal welfare test. So what we're saying is, yan, baka may mga bago tayong pwedeng idagdag para medyo maano pa, madagma, ma-enhance pang animal welfare laws. Penalties will be increased. Dati ano lang eh, parang pinagtatawanan lang kung ano yung penalty kasi napakagaang. The penalties will be harsher now for animal cruelty.
1: How can parents teach children empathy toward animals without necessarily owning pets?
0: Parents can tell their children to be kind. You don't really have to, because pagka ang bata, okay, mabait, kind, okay, hindi lang sa tao, pati sa animals, okay, mag-ano yan eh, yung, it will have a rainbow effect, you know what I mean? Parang ano, parang, kung mabait ako, kind ako sa kapatid ko, kind ako sa family ko, kind ako sa kaibigan ko, kind ako sa classmate ko, at kind ako sa animals. Di ba? Yan ang tinatawag nating ano, being good stewards of creation. So, yung kindness is something that parents can teach their kids. Empathy is something that parents can teach their kids. We're not ano, referring to ano, to just animals here. Even things like bullying, di ba? Maiiwasan yan, mababawasan yan kung you can teach your children to be kind, to be compassionate, to have empathy. Of course, when we do our humane education, okay, we always emphasize empathy, compassion, responsibility. Okay, pero yung mga parents, they can teach their kids to have just that. Para bang inculcate mo yung values na yan. Ikaw, parent ka, ikaw ang nagtuturo sa anak mo, ituro mo naman yan, please. Parang ganyan.
1: Animal welfare goes beyond rescue. It begins with awareness, responsibility, and compassion. Our thanks to Ms. Eleanor Aguto of Cara Welfare Philippines for sharing how humane education can help create kinder communities for both animals and people. Let's continue supporting organizations and individuals who give a voice to the voiceless and pushing for stronger laws on animal welfare. Until next time on The Advocates, Empowering Voices, I'm Rochelle Rubio for Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, Empowering Voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
7: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3
7: collab.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
15: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
16: What's up, my friends? Muling sumasa inyo ang programang naghahatid ng dagdag kaalaman na may kasamang tawanan. Kasama niyong lingkod, ang walang kakupas-kupas dahil hindi pa nalalabhan. Yours truly, Papa Quincy, dito sa Capital 104.3 FM at sa Radyo Magazine 1278 AM. Espesyal po ang ating pagtatanghal ngayon dahil ito ang ating Independence Day special episode. Ilang araw na lang kasi, friend, gugunitain na natin ang araw ng kalayaan sa June 12. Ngayong taon, ito ang ika-128th anniversary mula nang ideklara ng Pilipinas ang kalayaan ito mula sa pananakop ng Espanya noong 1898. At syempre, ang Independence Day daw ay araw din ng pagkilala sa mga status ng wala pa rin jowa at yung mga lumaya sa mga jowang pasaway. Huh? Charing! At syempre, holiday yarn para sa iba, pagkakataon yan para mamasyal kasamang pamilya at tropa. At para naman sa mga may edad na nagaya ko, aruy! Iyan ang araw para makatulog ng mahaba-haba. Yawn! Sarap! Pero friend, kidding aside, naisip mo ba kung pagkatapos ng mga Kastila ay dumating naman ang mga Amerikano at sinundan pa ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa, bakit nga ba June 12, 1898, yung date na ipinagdiriwang natin yung araw ng ating kalayaan? At alam mo bang may panahon na hindi June 12 ang opisyal na Independence Day ng Pilipinas? Paano nangyari yun? Para malinawan tayo at tulungan tayong balikan ang masalimuot at makulay na tagpong ito sa kasaysayan ng ating bayan, ay makakasama natin ang isa sa mga pinakakilalang historiador at tagapagpaliwanag ng kasaysayan sa ating bansa. Malamang ay pamilyar na siya sa marami sa inyo, lalo na sa mga sumusubaybay sa mga TV shows na History with Lourdes at ang Showtime. At gayon din, meron din siyang column sa Manila Times na pinamagatang walking history. Ang ating guest expert ay walang iba kundi si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Kaya friend, tutok na!
15: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
5: Linawin po muna natin, Prof, kung alin po ang tama po bang term doon. Araw ng kasarinlan po ba o araw ng kalayaan? Yung June 12 na date po natin.
10: Sinabi kasi nating independence, ano yan eh, sa West, may kaiba niya doon sa freedom. So yung freedom, yun yung ating itinutumbas sa kalayaan. Oh? Pero yung independence, kasarinlan. Diba? So, pwedeng may mga kalayaan kayo, pero hindi kayo nagsasarili. Sabihin, may mga na-enjoy kayong freedoms, pero hindi kayo tumatayo sa sarili niyong paha. Diba? You can enjoy that. So, kaya nga, mas tamang isabihin na araw ng kasarinlan, pero kasi, parang para sa Pilipino, yung storya kasi natin bilang isang bansa, yung kalayaan natin ay nakasalig sa pagiging malaya natin sa dayuhan. Oh? Kaya, naitutumbas natin. Kasarinlan, kalayaan, wala tayong problema. Pwedeng dalawa. Araw ng kalayaan, araw ng kasarinlan. Kasi, yung deskolonisasyon ay doon natin makukuha yung pagtayo sa sariling paa at yung pagtatamo ng mga karapatang pantao natin. At yung talaga namang object ng kalayaan ay yung kaginhawaan. So wala namang kwenta yung kalayaan, yung pag, wala, nakakaboto ka. Hindi ka naman kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Yan yung in-emphasize ni na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Nakaginhawaan ang tunay na kalayaan. So, yun yung nakikita natin. Pero, ibang level din, yung nakatayo ka sa sarili mo pa. At yun yung gusto nating ipakita sa harap ng mga komunidad ng bansa pagka tayo'y nagdiriwang ng araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan.
5: Yun, Prof. Maraming salamat po sa paglilinaw po na yan. So, ang next na tanong po natin, paano po naging June 12? Kasi, di ba, correct me if I'm wrong, June 12 po yung unang yung declaration po ng independence. Pero, after that, nasakop, under pa naman po tayo ng Amerika, tsaka tas eventually, nasakop pa tayo ng mga Hapon. So, July 4, yun talagang, ano, yung 1946, yung pag-grinant sa atin, yun talagang, yung kinilala tayo as independent nation. Pero bakit June 12 ang naging celebration po nitong Independence Day?
10: After 1946, no? July 4 naman talaga yung Independence Day natin. Kaso for practical reasons, walang pumupunta sa atin. Kasi lahat sila nandun sa Independence Day ng Amerika. So, kasi sabay yung Independence, sinoli yung Independence natin ng Amerikano kasi inagaw nila to. Sabi ni Emilio Aguinaldo, sinauli lang nila yung kasarinlang inagaw nila sa atin noong 1898. So, ibig sabihin, di ba, lumaya na tayo, 1898, o kahit hindi pa tayo malayang malaya, nandun na yung aspirasyon, nandun na yung deklarasyon, at dumating nga yung Amerikano, inagaw yun. Sinauli nila sa petsa din ng July 4 na Independence Day nila. So parang sabay, parang yes, independent tayo, pero the same as America, parang, excuse me, nakatali pa rin yung ating interest sa America. Lalo na nung panahon ng, tawag natin dyan, yung panahon ng neokolonyalismo. So, ang sinasabi natin dito, nagkaroon ng move yung Philippine Historical Association under their president, Gabriel Fabella. Matagal nang kinakausap yung mga politiko, including Diosdado Macapagal, na dapat ay June 12 na lang yung ating Independence Day. So, eventually, nagkaroon yung pagkakataon. Parang di-reject yung isa sa ating mga request for assistance or loans or something. Sa baka tayo nagkaroon ng ano na, ah sige, let's, sabi ni Diosdado Makapagal, gusto ko naman naman gawin to, palitan na natin yung Independence Day natin to June 12. So, binalik, kumbaga yung dating pagdiriwang ng Kasarinlan, kasi pinagdiriwang naman na ni Aguinaldo yan. Even Manuel Quezon na kalaban ni Aguinaldo. Eventually, pinagdiwang yung June 12. So, ngayon, ang tanong ngayon na sinasabi ng mga ibang tao, eh sir, hindi naman totoong independent tayo noong June 12. Bakit mo yan kikilalanin? Eh, ang tanong ko naman sa inyo, yung Independence Day ng Amerika, July 4, 1776, malaya na rin ba sila noon? Kasi hindi sila malaya noon. Nag-declare lang sila na malaya na sila. Hindi pa sila malaya. Ilang taon pa bago sila talagang tuluyang lumaya, natalo yung British. Pero yung ating pagkapanalo sa Spanish, papalapit na noon eh, noong June 12 eh. At major victory yun, 300 years na hindi natin nalasap yung kalayaan na yun. Tapos nanalo tayo. Mananalo na tayo June 12, 1898. May iba-ibang lugar na sa Pilipinas na nanalo at marami pang mananalo. So kaya, nararapat lang sa aking palagay na June 12 yung ating pagdiriwang kasi tayo yung namili nung date na yon. Si General Emilio Aguinaldo at yung taong bayan. Kasi yung July 4 ang namili nun ng Amerikano. Diba? Ano yun? Hango sa Tidings McDuffie Act yun. So, ano yun? Ano natin yan? Huwag natin panghinayangan yan. Yung July 4, tinatawag natin ngayon Republic Day. Kasi dyan nagsimula yung ating republika. Yung kasalukuyang republika. Although, arguable yan kasi may nagbago ng republika si Marcos. So, Fourth Republic yun. Then, ngayon, we're under the Fifth Republic, 1987 Constitution. So, ikalimang republika na tayo after EDSA. So, yan ang mga, ano yan, yan yung mga intricacies niyan eh, ng kung ano yung republika, kailan to nagsimula, kailan tayo isinilang. Kasi kung ako ang masusunod, isinilang tayo sa Balintawak, August 24. Kung ako lang ang masusunod. Kasi kay Bonifacio ako nag-uugat eh. Pero ano yan, mahalaga yung June 12. Ako kahit na sabihin mo pang kritiko ako ni Aguinaldo, for me, Aguinaldo is the inevitable national hero. Even if you don't like him, you have to include him. He will not be, hindi siya pwedeng wala sa storya. Kasi siya naman talaga yung nagdala sa atin sa independensya noong 1898. So, sinimulan ni Bonifacio, kabulo sila, tinuloy ni Aguinaldo, no? So, kaya meron tayong watawat, may pambansang awit tayo, at itinatag nga yung unang republika ng Pilipinas.
5: Yun po, medyo masalimuot nga yung kwento po nung ano, no? Nung leading to that declaration po ng Independence Day natin. So, speaking of ano po, ganyang mga kasalimuutan po, gusto kong itanong ito sana sa inyo, in light of this mga kaguluhan po nga sa ating bansa ngayon, sa politika, sa gobyerno, sa ating society as a whole, masasabi bang parang nene-neglect natin itong essence ng kalayaan, independence na ipinaglaban po ng ating mga bayani noon?
17: Ang kasagutan sa tanong na yan sa ating pagbabalik.
18: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
19: Pare, may tanong ako sa'yo.
20: Ano yun?
19: Sinong bayani ang nakakapaso?
20: Bayaning nakakapaso? Meron bang ganun?
19: Meron.
20: Eh, sino?
19: Eh, di. Si Apoy Linario Mabini.
18: Dagdag kalaman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
16: Friend, napag-uusapan nga natin ang araw ng Kasarinlan. Para sa mga nais makiisa sa pagdiriwang ng Independence Day, may magandang balita para sa inyo. Marami kasing nakahandang aktibidad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan at magkakaroon nga ng iba't ibang mga programa sa Rizal Park bilang bahagi ng 128 na Araw ng Kalayaan. Sa June 6 at 7, isasagawa ang Kalayaan Government Programs and Services o GPS kung saan ilalapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kasama nga rito ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Klinika Kalayaan, mga produktong abot kaya sa kadiwa ng Pangulo. Nariyan din ang DTI Caravan at Military Civic Displays na maaring bisitahin ng publiko. Sa June 10 naman, gaganapin ang parada ng pag-anyaya sa Rizal Park bilang bahagi ng paghahanda para sa mismong Araw ng Kalayaan. At sa mismong Independence Day sa June 12 ay magkakaroon ng sabayang paggunita sa iba't ibang mga makasaysayang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Rizal National Monument sa Rizal Park, Manila, Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City, Baraswain Church Historical Landmark sa Malolo City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, at Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Maynila. At siyempre, hindi mawawala ang Parada ng Kalayaan 2026 sa Quirino Grandstand sa umaga ng June 12. At meron ding pa-concert sa hapon sa Metropolitan Theater. Kaya friend, habang ini-enjoy natin ang holiday, magandang pagkakataon na din ito para gunitain ang ating kasaysayan at bigyang pugay ang ating mga bayaning nagsakripisyo para sa kalayaan ng ating bansa. Para sa kumpletong detalye ng mga aktibidad na ito ay maaaring bisitahin ang official page ng National Historical Commission of the Philippines sa Facebook. Gets na yan, ha? Samantala, ituloy na natin ang ating panayam kay Professor Xiao Chua.
18: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: Gusto kong itanong ito sana sa inyo. In light of these mga kaguluhan po nga sa ating bansa ngayon, sa politika, sa gobyerno, sa ating society as a whole, masasabi bang parang nane-neglect natin itong essence ng kalayaan, independence na ipinaglaban po ng ating mga bayani noon?
10: Well, siguro tanggapin natin na yung mga bangayan, yung mga awayan na nakikita nyo ngayon sa Senado, sa politika, parang ano yan eh, parang nakalagay na yan dun sa ano eh, DNA natin, kasi birth of the nation pa lang yan yung lesson na hindi natin natutuhan eh. Diba? Diba? Nagpatayan yung mga ama ng bansa natin. Pero, diba? So, parang nandyan na yan. Parang siyang yung lesson na hindi natin natutuhan. Kasi ang iniisip ko dyan, hindi naman talaga tayo magkakaroon ng full unity. Kasi pangit naman yun na pare-pareho tayong mag-isip. Dapat talaga, kasi nagde-develop lang ang bagay pag may kumukontra eh. Sa totoo lang naman, ano, nakakaroon lang ng development pag may iba-ibang ideya na nagsasalpukan. Siguro ang hindi natin natututuhan ay, or may panahon na natututuhan din naman natin yan, ay paano magkaroon ng ali, ano, ng tunggalian nang hindi nag-aalitan.
5: Pwede, diba? Yung ganun pala, Prof, yun, we agree to disagree. Oh.
10: We agree to disagree kasi kaya nga tayo may mga iba-ibang reliyon, iba-ibang kultura, iba-ibang wika. Diba? Kasi nga, talagang diverse tayo. Pero nagiging bansa lang tayo kapag we are despite all these differences of political color, religion, language, ethnicities, nagiging tunay yung kasarinlan natin at yung pagkabuo natin bilang bansa kung nag-uusap-usap pa rin tayo. So, yun yung kailangan natin i-maintain bilang isang bansa. At na-maintain lang natin yan kung nakikinig ka rin sa kabilang kampo. Hindi yung lahat ng binabasa mo, kasi yun ang problema sa algorithm eh. Lahat ng binabasa mo yung sa kakampi mo eh. Kaya nga ako, may mga, sa algorithm ko, may mga katunggali akong binabasa kasi ayoko na may echo chamber lang ako. Kailangan naiintindihan ko rin yung kabila. Kung ano man yung politika ko. So, ganun dapat tayo. Kasi yun ang importante sa isang bansa ay mag-usap-usap pa rin sa kabila ng pagkakaiba. Sa Estados Unidos, terrible yung nangyayari sa kanila. Mas malala. Kasi doon nagpapatayan na yung ibang tao, 'di ba? Sila mismo yung gumagawa ng mga assassinations sa mga leader nila, 'di ba? Mga ordinaryong tao, mga hate crimes na sana hindi umabot sa atin. Hindi pa naman ako nakarinig ng nagpapatayan na ano eh. Na magkalaban sa politika sa mga taong bayan natin. Yung mga makapangyarihan, yes, pero sa mga taong bayan natin wala pa naman. So, 'yun ang kailangan nating i-maintain. Yung bipartisanship, yung pagiging bansa natin.
0: Prof, masasabi ba na ano na parang wala ang Pilipinas after more than 100 years ng natamo natin tong kalayaan, masasabi ba, Prof, na kulang pa rin tayo sa pag-aaral ng kasaysayan? Ito po, in light dun sa mga recent na balita na meron mga mahina yung mga estudyante natin sa comprehension, sa ganyan. Siguro, Prof, may ano ba yun? Parang magkakaugnay kaya yun? May epekto yun? Kaya hindi tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, Prof?
10: Sinisikap naman ng mga guro, ng DepEd, may bago tayong curriculum na pinatutupad, no? At tinitingnan pa natin yung magiging epekto nito. Ako'y naging bahagi nun yan. Hindi naman natin masasabi kung magiging epektibo ba o talaga o hindi. Kasi nagsikap naman tayo na ilagay yung mga dapat ilagay dyan. It's really, I think, we need to show people more na may kapangyarihan ng kasaysayan, na interesante ang kasaysayan, na hindi ito boring, na kailangan ito sa buhay natin, di ba? Na kailangan ito dahil tayo ay nasa loob ng bansa at tayo nagde-desisyon para sa bayan natin. Di ba? Hindi ko sinasabing, may malaki ng improvement. Ako, mas sasabihin ko, malaki yung improvement ng pagtuturo. Kasi may mga bago na tayong nalalaman na hindi natin alam noon. Pero, nasabayan namin ito nung paglaganap ng fake news, yung walang kapararakang paggamit ng AI, nang hindi masyadong nagre-research, no? Disinformation. So, yan din yung hamon na kailangan na i-navigate ng isang guro sa panahong ito. Kaya, hindi rin madali yung trabaho. Hindi siya madali. Hindi ko may platform tayo. Ako, dami ko na rin ginawa about it. Pero hindi naman ibig sabihin na umabot sa napakaraming tao. May naabutan. May nakatulong siguro ng kaunti. Hopefully, umaasa ko kasi ayoko namang isipin na nasayang lahat ng mga pinaghirapan natin. Pero ang dami ng historiador na nagkaroon ng efforts para itama yung ating mga pananaw, yung miseducation natin na sa kolonyal na kasaysayan ay maituwid. Marami ng ganyang efforts.
0: At yun nga po, na-appreciate namin, Prof, yung mga effort mo na ikaw ay mga pagsisikap mo na kumonekta sa masa para maitawid po itong mga aral ng ating kasaysayan. Eh, Prof, bilang pagtatapos po natin, ano yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan? Ito nga po, sa kaugnay na nalalapit natin pagdiriwang ng Independence Day, yung araw ng kasarinlan ng ating bansa.
10: Well, tandaan natin na yung kung ano man yung natatamo natin na self-determination, ibig sabihin yung napagdedesisyon tayo sa ating sarili, kung anong magiging direksyon ng ating buhay, ito'y utang natin sa ating mga bayan na sinuong ang panganib, pati ang kamatayan, upang maitindig lang tayo. So, ako, ang aking mensahe sa lahat, huwag tayong mawala ng pag-asa sa bayan natin. Kasi kung sila hinarap nila yung kamatayan ng pinakamahirap na sitwasyon, hindi sila nawala ng pag-asa. Kasi si Bonifacio, may pag-asa ang pangalan. Sana tayo din. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapagod mahalin ang Pilipinas. At huwag tayong mapagod na makipagkapwa. Kapag nakipagkapwa tao tayo, pag gumawa tayo ng mabuti sa isa't isa, diyan tayo tunay na nagiging malaya. Sapagkat kapag sumusunod tayong lahat sa batas at nilalayo natin ang kapwa natin sa panganib, yan ay tunay na pagmamahal sa kapwa. Yan ay tunay na paggalang sa karapatang pantao. At dyan tayo tunay na lumalaki.
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
16: At inyo ang natunghayan ang ating panayam kay Professor Xiao Chua. Maraming maraming salamat po, Prof, at mabuhay po kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos at sa bayan, sa inyong pagtuturo ng kasaysayan. At maraming maraming maraming salamat sa pagtutok sa special episode na ito na hatid ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangungunan ng aming Division Chief na si Sir Leo Sarne, Executive Producer Marjay Magno, Sound Design Jay Lopez. At special thanks din kay Ma'am Che Ayuste at sa ating mga kaibigan dyan sa Capital 104.3 FM at sa Radyo Magazine 1278 AM sa pangunguna ni Ma'am Marinela Texon. At sa Engineering Division ng Radyo Pilipinas, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumutok hanggang sa susunod po na ating pagtatanghal. Ito po ang inyong Papa Quincy. At lagi niyo pong tandaan na ang tunay na matalino, marunong din tumawa.
1: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo!
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
26: World League Service.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
29: Sa iisang himpilan.
30: Pinagsanib na puwersa.
31: Para sa mas malawak.
32: Mas maraming mararating.
33: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
34: At serbisyo publiko.
35: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
36: Radyo Pilipinas.
37: News nationwide.
38: Trending issues na pinag-uusapan.
39: World News in 5.
40: Ang inyong institusyon
41: sa Philippine Sports Broadcast.
42: Di papahuli
43: sa mahalagang kaganapan.
44: 66 Impormasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko
47: 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas.
63: And Capital 104.3 collab.
64: Collab.
65: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
66: Radyo on the go.
65: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
67: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
68: PBS Receiver.
67: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
65: Libre to ha?
67: Walang bayad?
65: Oo, walang bayad.
67: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
69: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
70: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
71: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
72: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
73: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
74: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
75: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
74: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
75: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
74: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
75: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
74: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
75: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
69: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
70: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
71: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
72: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
73: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
69: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
0: Ma, 5 minuto pa.
69: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
0: Ma, nasa yung notebook ko?
69: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
0: Yung ID?
69: Nasa leeg mo na.
0: Ay, oo nga pala.
69: Excited ka ba?
0: Medyo, pero kinakabahan din.
69: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
0: Paano kung mahirapan ako?
69: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
73: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
0: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
69: Yan ang masipag!
73: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
13: You're tuned in to Capital 104.3. This is Negosyo with Joe. With yours truly, my name is Joe. Keeping you company until 5 p.m. in the afternoon. Today is June 5, 2026. And my team and I could not be happier. Napaka-excited po namin. Napakasaya ngayong hapong ito. Because we've had two special guests, of course, in the first two episodes. But today, syempre, ang nag-iisang pangbansang wealth coach ay nandito kasama natin sa studio. Ayan. All the titos and titas in their cars, whether you are at home in your cars, on the way home, are very excited as well. So huwag na tayo magpadelay-delay, sir. Huwag na tayo magpadelay to pick. I-introduce natin ang ating very special guest for the afternoon. Ang walang katulad, nag-iisang pambansang wealth coach, Sir Chinky Tan. Sir, welcome to the show!
14: Yes, yes, yes! Hi, Joe. Mabuhay ka at mabuhay yung mga taong nakikinig at nanonood ngayon.
13: Ayan, ako sir, sabi ko nga kanina, lahat ng mga titos at titas sa ating radio station, sa ating palabas na nakikinig ay very excited now kasi nga, syempre, panahon natin. Anyway, so welcome to the show, sir. Thank you so much for being here. At pinakagusto po natin mangyari, Sir Chinky, syempre, you are our pambansang wealth coach. Ay ma-share natin yung ating mga insights sa mga gusto maging entrepreneur, sa mga gusto mag-invest. So let's start muna, sir, siguro on the lighter side of things.
14: Go.
13: Pakilala muna tayo, Sir Chinky. Sino nga ba si Chinky Tan? Sir, what do you do now?
14: Yeah, well, right now, I'm considered as in terms of teaching people on how to become wealthy and debt-free, specifically when it comes to area of finances. No? We teach people on how to make money, handle money, invest money, and protect money.
13: Yes. on the side, sir, bago ka naging lahat ng yan, what do you do? Did you study? Did you, ano bang unang ginagawa mo? Nung bata ka, nag-aral ka, ganyan. Ano ba yung story? Sino ba si Chinkitan sa mga, for those living under a rock, sir, ha? Sa mga hindi nakakilala, paano nga ba nangyari lahat ng yan, sir?
14: It started when I was age 12, eh. Ako'y lumaki sa Tondo during that time. And when I was age 12, we experienced one of the biggest challenges ng buhay namin.
13: Mm-hmm.
14: My father business collapsed.
13: Yes.
14: Yung next 3 years, yan ang pinakamahirap. And one thing that I discovered is, mahirap maging mahirap. Ibang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera.
13: Mm-hmm.
14: People look at you, treat you differently. So, during that time, basically what I did to make both ends meet, uh-huh, I started to be in sales. My first venture was selling toilet paper. And when I was selling toilet paper, yung first reality ng buhay, mm-hmm, yun nga, really spoke to me specifically yung mga taong ini-expect kong bibili at susupport sa akin, yan ang di bumibili, mm-hmm, at sumusupport. And yung mga taong hindi mo ini-expect,
13: yun ang bumili.
14: Yes. So parang I told myself na siguro, sabi ko, iba talaga yung mundo, di ba? And so, basically, I sold pants, shoes, and shirts. I've been in sales for over 49 years already.
13: So, as early as adolescent, sir, teenage, yan.
14: 12 years
13: 12
14: old.
13: 12 years old.
14: So, technically, if you know how to compute, I'm 61 already.
13: Ay, wala sa itsura ni sir, ha?
14: Pero mukhang 62 lang, di ba?
13: Mukhang 60 lang, sir. So yeah, go ahead, sir, go ahead.
14: So, yun, that's what basically I did. I hit my first million in my 20s. Yun ang parang pinaka, ano ko, parang hugot ko. The reason why I want to help other people because I know how it feels na wala. Mawala.
13: Mm-mm.
14: Kaya nga, galit talaga ako sa hirap. And I'm looking for people and I want to help people who are also in the same position just like I was, mm, na gusto talagang makaahon sa buhay.
13: And a lot of Filipinos, Sir Chinky, to be really honest, nasa ganyang sitwasyon, mm, until at this very moment.
14: Yeah.
13: And kung narinig niyo po yung one of our plugs, sabi doon, how do you make your first million? Pero basically, yun nga, kung ano ang mga trinay mo, sir, tama ba? Before you made your first million?
14: Yeah, I made my first million in my 20s nga during that time. Pero ang pinaka natutunan ko talaga, you seek one thing that you're good at, kung saan ka magaling, doon, mm-hmm, ka mag-focus. And one thing that I'm really good at is
13: mm-hmm,
14: taking something that's very complicated and make it very simple for people to understand. So,
13: can you give us a specific example for that, sir? Ano bang something complicated tapos papadali natin ng konti?
14: Yeah, like for example, yung parang ano lang, yung concept lang ng ano eh, parang, di ba yung paano ka magtitipid?
13: Okay, that's very, very simple. Okay.
14: Yeah, di ba? In terms of, yun nga, sometimes it's so difficult. Pero yung reality, kung titignan mo, ang gagamitin mo lang yung bawas dagdag method.
13: Okay.
14: Oh, like for example, bawas dagdag, 'di ba? Parang it sounds, ha? Ano yung bawas dagdag?
13: Mm-mm.
14: Bawasan mo unnecessary gastos, dagdagan mo yung income mo.
13: Mm-mm.
14: So it's simple. Bawas in terms of unnecessary expenses. Like for example, kain sa labas. Minimum niyan 500. 'Di ba? Kung gawin mo 2 times a week, 1,000 a week, times 4 week, 4,000 a month, times 12 months, 48,000 in a, mm-hmm, year. So, if you cannot afford that lifestyle kasi sweldo mo 24 net, so 48 ang ginagastos mo. Baka probably you can just cut it into half. So instead of 4 times in a month ang kain mo sa labas, just make it 2 times.
13: Isa lang.
14: Oo. So make it conscious and then so you cut it already by half. Bawas na 'yon. And then second, dagdagan mo yung income mo. And I always tell people, you're just one skill away to double your income. Like for example, hindi mo alam paano mag-hosting, natuto ka mag-hosting. Mm. Right now can charge 5,000 to 10,000 per gig. 'Di ba? So dagdag income na 'yon.
13: Sir, deducing from yung kwento mo na yan, yung strategies na yan, ano ba yan, sir? Tinuro ba ni Papa o ni Mama? Did you learn that on the way? Or ano ba? Paano ka nagkaroon ng ganyang klase ng mga knowledge?
14: Hindi kasi pagkalaki kang divisoria at palaki sa parang yun na yung parang ano eh. Di ba may kasabihan, if you're an average of the 4 people that you associate with. Kung 4 ang kasama mo, tumador, panglima ka. Kung 4 ang kasama mo, chismoso, panglima ka. Pag 4 ang kasama mo, negosyante, panglima ka.
13: Mm-hmm.
14: And majority of the people that I associate with ever since when I was young, nagnegosyo na eh, tapos nagbebenta na eh.
13: Mm-hmm.
14: So you get to learn from them and I cannot really take credit sa lahat ng ginagawa ko. Yun. Ako, I always tell people, learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher.
13: Gusto ko rin yan sa sinabi mo na yan, kasi diba sometimes sabi ng mga tao na kailangan mo i-try para matuto ka, pero may sinabi ka na, hindi, you can learn actually from their mistakes na hindi mo na kailangan gawin.
14: Exactly. Why should you commit all Correct. The mistakes? No? Pati ba yan, sasopangan, sasopangan mo pa? Diba yung parang magtanong ka na lang sa mga taong mas marurunong sa'yo, mas magagaling sa'yo in order to be able to guide you.
13: Now, going back to that, nandun pa rin tayo sa era na yan, sir, no? So you were starting, you were 12 years old in your teens. Can you still remember, sir, ano yung una mong palpak? Meron ba? Meron bang palpak o meron kang lesson na natutunan in entrepreneurship?
14: Yeah, definitely. Yung parang getting into something that you do not understand.
13: Ako maganda yun.
14: Oo, kasi pag hindi ka marunong talaga, magkakamali ka talaga. Like, kunyari, maraming tatanong sa akin, anong magandang negosyo na na umpisahan? Ang unang dapat tanong ko sa iyo is marunong ka bang magnegosyo? Parang sinasabi mo sa akin, gusto kong ano magandang sasakyan na i-drive.
13: Correct.
14: Dapat ang unang tanong sa iyo, marunong ka bang
13: mag-drive?
14: Kasi kung hindi ka marunong mag-drive, mag-drive ka, mababangga ka. Kung hindi ka marunong magnegosyo, nagnegosyo ka, ikaw ang malulugi ka.
13: So paano yun, sir? Ano yung una mong pinaka malaking yung very memorable mo na failure ba or mistake nung natutunan ng bata nagsimula ka pa?
14: Yun nga, I sold a watch during that time. Hindi naman ako familiar sa watches. Tapos it's water resistant. Resistant. So inung inabot ko sa yung sa client, talaga water resistant. Sige, try ko ha. O sige, hugasan ko ha. Sabi ko, resistant naman 'yan. Ang ginawa niya, nawala siya ng 30 minutes. Tapos pagbalik, sira na yung watch.
13: Uh-huh.
14: Sabi ko, sir, ba di na gumagana? Hindi naman pala maganda watch mo eh, marupok eh. Eh sir, anong ginawa mo? Nilublob niya sa aquarium.
13: Resistant lang naman, diba?
14: Hindi naman waterproof. Oh, eh. Waterproof. Iba yung waterproof sa resistant. Mm-hmm. So ever since that time, I lost money. Sinabi ko, ayoko nang magbenta ng mga bagay na hindi ko alam talaga.
13: Gusto ko rin yung kwento, isang kwento mo, sir, na nauso yung brownout. Eh. Naalala mo yung 90s, sir, diba? Anong ginawa mong produkto nun, sir?
14: During that time, I was one of the first who was able to develop a rechargeable fan. Yeah, wala pang rechargeable fan during
13: Lapa
14: that
13: ngayon,
14: time.
13: Ngayon, yung mga Jisoo Life.
14: Ay, oo, iba na yun. So, basically, cut the long story short, ako ang nagsusupply sa lahat ng mga hardware store, mga appliance store. So, we were making around, I think, 30 to 40,000 a day during that time.
13: A day?
14: A day.
13: That time?
14: 1990s, 1992.
13: Grabe, 1992. Baby pa ako nun, sir. Medyo ko lang. So, yun nga, sir. So, you turned, gusto ko yung aspect na there was adversity, malaking problema ng brownout in the 90s. Pero imbes na magreklamo ka, imbes na, init, you thought of making it into an opportunity.
14: Yeah, huh? I always tell people, in the middle of every difficulty lies opportunity. Pag may challenge, may opportunity talaga. Just like in the pandemic, marami rin talaga umasenso, especially those people who sold vitamins, PPE at the same time, face mask and face shield.
13: All.
14: Oh, and during that time, I also pivoted. Noong 2020, naka-work from home na kami since around 18 years ago. Yung buong team ko. At the same time, naka 18 years old ago also, nagsa-social media na ako. And then at the same time, in the year 2018, naka-online na yung mga courses ko.
13: Lahat.
14: So that's the reason why when yung pandemic hit, parang it's a timing, yung business namin grew by 300%.
13: So it wasn't as bad as people think. It really depends on how you view your life, sir. Ganun talaga,
14: yeah.
13: No?
14: Because the only thing that is permanent in this world is change. Diba? Like for example, ngayon na naman, there's a great disruption that's happening right now sa mga pagnenegosyo at the same time sa workforce, yung pagpasok ng AI, artificial intelligence. So, yun nga, well, I went into a session last year sa November sa New York. Sa Jarvis Center. And then, yun nga, one biggest question that was asked often sa session na yun was, can AI change the jobs of people? And the answer was no. AI will not change or replace the job of people, but AI will replace people who refuse to learn AI.
13: Makes sense.
14: Like before kasi, when you apply, definitely, one of the greatest asset that you can, are you computer literate? But right now, ang tanong na ngayon ng HR, are you AI literate?
13: Oh, parang hindi pa yata ako AI literate.
14: So kung hindi ka AI literate, you're at a disadvantage because people can work faster. AI kasi is a tool to make everything faster lang and simpler, but still ikaw pa rin yun.
13: Sir, you're full of wisdom, you're such a sage. Can you tell us kung pwede ba natin i-break down or deconstruct yung lahat ng yan sa isang budding or nagsisimulang entrepreneur, sir, ano ba yung talagang wag mong gagawin when you're starting a business? Meron ka bang list na ganun, sir? Or top 3 or top 5?
14: Yeah, number 1, never get into something that you do not understand. Mm. That's number 1. Number 2, never borrow money in order for you to get started.
13: Okay.
14: Kasi kunyari, nangutang ka para mag-umpisa ng negosyo, diba? Anong chance mo to succeed, high or low?
13: Low.
14: Oh, low. So kung naari, nawala na yung perang inutang mo, tapos nagbabayad ka pa ng interest, it's a painful reminder of your mistake. That's the reason why I always tell people, kung gusto mag-start, number one, either wala kang puhunan, or number two, inipon mo. Just in case you lose it, diba? Ang nawala lang ipon, pero wala kang liability. And then number three, never also get into business with people that you do not trust. Kasi minsan may opportunity pero hindi mo naman pinagkakatiwalaan eh. Or maybe naman, number four, never get into someone that you trust but it's not skilled. Hindi naman nila alam.
13: Okay.
14: Kasi kailangan competent din yung tao eh. Pinagkakatiwalaan mo pero hindi naman niya alam.
13: Mm-hmm.
14: Diba? So ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan pag nag-uumpisa ka.
13: Sir, yung namang mga okay, nakapagsimula na sila, they're running their business, yung ano naman yung mga hindi mo i-advise na gawin nila kapag tumatakbo na yung negosyo, sir, nakapag-business ka na, ano ba yung mga pwedeng, ano ba yung paano kung mag, how is, ito pa yung tanong ko kay Carlo rin, sir, is sales very important in a business?
14: Definitely, the foundation of any business is selling. Kunyari, imagine mo, kung wala kang benta, paano magiging profitable ang negosyo mo? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin, laki ng negosyo ko pero wala akong kabenta-benta. Mm-hmm. Diba? Just like dito sa channel na ito. Like for example, in order for you to run this program, kailangan mo ng ano, advertisers.
13: Correct.
14: Eh kung wala kang benta ng advertisers, paano mo sustain tong program na ito? So the foundation of a business is selling.
13: How do you become a good salesman, sir? I mean, innate ba yan, sir? O ikaw siguro, you grew up in an entrepreneurial environment. Pero if you're not really a salesman, do you have skills or like you, do you attend to your courses, mga ganyan?
14: Yeah, well, I do believe probably people ask, are salesman born or made?
13: Yes, that's a question.
14: Actually, they're both. You must be first born before you can be made.
13: Mm-hmm.
14: Hindi ka naman pwedeng, di ba? Meron ka na ba nakita na lumabas sa sinapupunan ng nanay niya paglabas? Oh, I'm a fantastic salesman. So, for me, selling is a skill eh, na pwede mong matutunan.
13: Pwede
14: just like A, B, C, D, E, di ba? Kung gusto mo talaga matutunan, pwede mong matutunan. For me, selling is not convincing eh. But selling is sharing.
13: Selling is sharing.
14: Well, every day you sell. Like for example, you ate at a good restaurant, pinicturan mo, pinost mo. Nakita ng friend mo, bumili, kumain. Sino kumita? Yung restaurant. Diba? Nag-OOTD ka sa isang resort. Tinanong, saan yun? Ay, grabe, ang ganda na experience ko. Tapos, super worth it talaga. O saan yun? Punta nga ako. So, you are sharing. You are not forcing and convincing. As a matter of fact, pag-post mo, tinanong mo ba sa friend, oy, pumunta ba kayo? Grabe, wala kayong pakasama. Hindi mo lang kinukonvince sila. Because once you share something, because you are so convinced.
13: Correct.
14: And then, if ever they don't experience it, it's not your loss, it's theirs.
13: Yes.
14: And likewise, kunyari, if I'm going to sell an insurance product to you to protect you as the breadwinner, hindi kita kailangan pilitin.
13: Mm-hmm.
14: Bakit? Kasi if you don't buy it, hindi naman ako magiging beneficiary mo eh.
13: Mm-hmm.
14: Sana kung ako magiging beneficiary
13: correct.
14: Pero hindi eh.
13: Hindi naman.
14: Kaya nga, ang goal natin, you don't convince, you just share.
13: Sir Jinky, yung sabi ko kanina, marami nakikinig sa atin and we do understand you from, since we are older, we are 50s and 60s, yung mga bata ngayon, sir, medyo, we can say that maraming articles na nababawasan daw sila ng soft skills or person skills, human skills daw. Do you think that way? Or anong bang kulang sa mga kabataan natin ngayon para to achieve on such a ganyang klase ng pag-iisip?
14: Well, I cannot blame them right now. It's so hard kasi you're born in an era where yung ano exposure mo is the screen eh.
13: Mm-hmm.
14: During in our era, sabi, yung mga, di ba, 1960s ako eh, di ba? 60s, 70s, 80s. Yun ang era na talagang wala ka pang social media, wala ka pang computer, wala ka pang cellphone. Ang kausap pa talaga tao eh.
13: Mm-hmm.
14: Wala kang choice eh.
13: Mm-hmm.
14: So you get to play outside, you get to interact with other people. You learn how to adjust people skills. Mm-hmm. Pero right now, when you're born in the 90s, yun na yung start ng ng screen era eh.
13: Correct.
14: Di ba? So ang kausap nila, ang engage nila is screen. So, nababawasan talaga yung human interaction. That's the reason why mataas ang IQ na karamihan ng tao ngayon because of information and technology, pero napakababa ng EQ.
13: Mm.
14: O, alam mo yung EQ?
13: Emotional.
14: Hindi yung diaper. Hindi.
13: Hindi.
14: Yung emotional quotient.
13: Correct.
14: And then, also, not only that they are having a hard time interacting with people, and then, like for example, isa pang mahirap, yung tinatawag na AQ.
13: AQ. Ano AQ. Naman po yung, sa mga nakikinig sa atin dyan, sa mga, sa radyo, sa sakyan, ano po yung, IQ is intelligence quotient, yung EQ, emotional quotient. Sir Ching, ano yung EQ?
14: It's called adversity quotient. Adversity. Diba, whenever you fail, whenever you get rejected, how do you handle adversity? Kaya nga, yun yung nahihirapan sila, di ba? Yung parang nagkakaroon na talagang, yun nga, mental health issues.
13: Uh-huh, uh-huh.
14: Kasi nga, hindi nila alam paano to respond to these things, eh. Di ba? That's the reason why, ang dami ng label.

0: Bakasyon. Eh, tapos na, malapit na matapos yung bakasyon eh.
1: Oo, papasok ka to. Papasok na si Kulas. Pasok ka na
0: naman. Oo, papasok ka naman si Kulas. Yun, nasusunod naman na awit ay si Sally Prim, Kung Alam Mo Lang.
1: Alam mo ba yun?

sa Haliprim, sabi niya, kung alam mo lang. Okay, ako naman ang susunod na awit. Si Tony Subega, Tapat ka Sumpa.

だね。

0: pa. Sunod naman na awit ay ako pa rin, hindi kita malimot. Bakit kaya?
1: Ang bakya ni Neneng.
0: Ah, bakya ni Neneng?
1: Alayin up mo.
0: Dali kuya.
1: Eto. Next.
0: So ba kakanta nun?
2: Si kuya.
0: Ah, sige kuya. Ang bakya ni Neneng ni Eddie Suarez.
1: Ay, handog natin sa mga senior yan. Kay nakinakap ni si Soriano, Contreras, kay Carlos si Kayongyong, Akisap, kay Bioli Ramos, Aida Lagait, Norme Odena, Lapa Sanchez, Stella Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Nilabi ko na lahat ang senior ah.
3: Nilabi ko nga lagi yung mga binabati.

0: Betty Suarez, ang bakyan ni Neneng. Si Nico Rong, laging balisa.
1: Hello, Kinik.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
3: Ma, 5 minuto pa.
2: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
3: Ma, nasa yung notebook ko?
2: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay!
3: Yung ID?
2: Nasa leeg mo na!
3: Ay, oo nga pala.
2: Excited ka ba?
3: Medyo, pero kinakabahan din.
2: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
3: Paano kung mahirapan ako?
2: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
4: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
3: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
2: Yan ang masipag!
4: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: Mano ba?
10: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po and lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is

0: Sugam chill.
1: Suave.
2: Learning from home may be boring.
0: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: O umawit, babutihin ko muna yung piyesta doon sa amin sa Pambuhan.
5: Samar?
4: Samar, o. Piyesta doon sa ano, itong buwan na ito, sa 24.
5: Sa doon, ayun
4: nga. Pambuhan, Samar.
5: Kapatid ni Baby.
4: Babutihin ko yung mga pinsan ko doon, mga pamangking ko, mga apo. Binabati ko si Lodi, yung pamangking kong teacher doon. Baka mamista ko din.
5: Kami mista. Sama mo kami dito ni Tatang.

0: mga tinig namin, Viva Fiesta.
1: Nicolas Mora.
0: Si Nicolas Enriquez sa awiting Kailungkot ng Hating Gabi.

0: Ayun, si
1: Pansit.
0: Eli Suarez at si Sally Prim Pintasan.
1: Oh, right.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ikaw ba ay naharana na?
19: Tumawin mo sana.
18: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
19: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Servisyong kailangan.
2: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine. 1278 AM.

0: Maya ka ba?
1: Ayok pala.
2: Diba, kinig namin ang atin ko pong sing-sing.
3: Nicholas muna.
0: Nicholas
2: muna. Nicholas, okay. Laot ng karagatan.
1: Inaalay ko po ang kantang to sa mga kasamahan namin kantora. Sila Tita Joy, si Mami Ning, si Daddy Tonong, sila Tita Cheche, Tita Clotty, Tita Tesang, Ati Deng. Ganon din po sila Tita Baby Navarro, Rosita Flores, Eleonor Bagtas. Sa laot ng karagatan.

0: Nicolás Enriquez. Ano ba magandang?
1: Salaot ng karaga.
0: Salaot. Nang.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
2: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
18: Serbisyong kailangan.
19: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Si Sally Prim sa awit na minamahal kita, minamahal mo siya. Sino yun?
21: Boy, sino yung nakalap kumahal ko?

0: Yan, si Sally Prim, sa awiting, minamahal kita, minamahal mo siya. Magulo, no, Sally?
1: Natugulan din ako, oy.
0: Susunod naman na awit ay ako. Ako. Mawala mang lahat.
1: Kuya Eddie.
0: Kuya Eddie.
2: Nakabang ko, ha? Iba nababasa nito, ni?
0: Patalon-talon, eh.
2: Ha?
0: Patalon-talon.
2: May number naman dyan. Ihandog natin kinakanyan.
3: Yung kwintas yata, JD.
0: Ang kwintas mo giliw.
1: Kanino?
2: Kina. Kes Osorio, Cory Orpiano, Ate Ray Lucero, kay Emma Regis, Au Aligada, Cora Malyari, kay Tina at kay Sene Salustiano, kay Cheche at kay Jojo Ibarle. Ganon din kay Jenny Akop ng PIA.

0: si Eddie Suarez sa awiting Ang Kwintas Mugiliw. Lima ang tinig, ikaw kasi. Si Eddie Suarez at si Sally Prim.
1: Limahan. Group.
0: Oo nga. Group muna. Limahan. Sinabi ko na eh.

0: Ikaw kasi, yan, dalawang tinig ni Eri Suarez at ni Sally Prim.
1: Lima yan eh, grupo. Hindi ka ba kumanta?
0: Hindi.
1: Eh, na yan ikaw kakanta.
0: Nakalagay dito, duet, kuya.
1: Hindi, ang duet namin mamaya pa eh.
0: Ang pina mo, kuya. Duet, ayun o.
2: Tingin mo.
0: Babanong dinggin ko, dinggin.
1: Ikaw kasi, tapos dinggin.
0: Ako yung dinggin.
1: Eh nga, ako yan.
2: Kaya ikaw muna.
1: So pagkatapos ni higigig ka ni Sunny kanina, minamahal ang kwintas ko ako. Tapos ikaw kasi.
0: Mm-hmm.
1: O ikaw ngayon.
2: Ikaw naman ngayon. Eh,
0: kaya, dinggin.
1: Hindi mo ba nakikita?
0: Hindi.
1: Ang laki ng letra.
3: Ikaw ngayon, kuya.
4: Oh, commercial.
1: Dinggin naman.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy!
9: Tugtugang chill.
7: Suave.
10: Learning from home, may hindi boring.
11: Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ikaw ba ay naharana na?
18: Tumawin mo sana.
17: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
19: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Haramda. Yun ang awiting tingin. Susunod naman na awit ay...
1: Si Nick.
2: Ako naman.
0: Si Nick, limutin mo ako.

0: Pero talaga, ayan, mapas na
1: naman. Mapasok na. Sarado yan.
2: Buti. Buti panghuli na.
3: Si Kulas, Enrique, sa awiting Ginayang Pagmamahal.

0: Heil Ibrahim. Ano ba magatong kanta mo, Sally?
1: Minsan lamang.
0: Minsan lamang.
2: Ako naman.
0: Sunod naman kay Sally ay si Eddie Suarez. Sabihin ko na kaya.
2: Oo. Sinabi ko na ba?
3: Hindi pa. Sasabihin na yan.
2: Sabihin mo na. Batiin natin si Kwan, si Kapitan. Family si Huko, si SP, si FR, si Arman at si Huko, kay Kapitana Alma Beneventura, kagawa John Beneventura at kay Vicky Nicolas. Gayun din si Lodi Silvestre, Maricris Pagia, Rowena, Riz, Maan, and Roy.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana.
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
10: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Limahan.

0: Limang tinig namin ang...
1: May waga. Sige yata.
0: Ha?
1: Ikaw yata.
0: Nasaan?
1: May waga.
0: Wala, wala yung may waga. Ano wala?
1: Wala. Talawahan?
0: Mahiwaga, ayun.

0: simbahan, tinig namin naranyag abulan.
1: Closing na ba?
0: Hindi pa.
1: Group yun
2: eh. Akala ko yung ano, yung naalalam.
1: Sinig ang kakanta, tapos kulas, tapos tali, patnubay ulit.
2: Sinong kakanta?
1: Ha?
2: Sinong kakanta?
1: Di ba tapos na duet namin? O dito sunog, sinig, tapos si kulas.
2: Ha?
1: Ang lima ka. Ulit. O sinig na.
3: Dito ni Nicomedes Corong.

0: Diba? Tinig namin, Naranyag, Abulan.
1: Oh, sige, Naranyag.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
20: Tugtugang chill.
0: Suave.
21: Learning from home, may ni-moring.
18: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.

0: susunod na manawit ay si Sally Prime. Ayun, nawawala yung kanta ni Sally Prime.
1: Ano ba?
0: Ano ba? Ano ba? Sino kumanta niyan, Sally?
2: Sylvia.
3: Ay, Sylvia pala.
4: Sylvia La Torre.
0: Sige, banata mo na.

0: Ano ba?
1: Ano ba rin?
2: Sunod?
0: Ako na? Sunod ay ang aming maestro. Oh.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
10: 738.
0: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
12: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Handa na ang mga paaralan, handa na rin ang mga guro at mga magulang, at sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026.
9: Balik Eskwela 2026.
16: Sa Radyo Pilipinas coverage.
12: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
17: Ma, 5 minuto pa.
12: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
17: Ma, nasa yung notebook ko?
12: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
17: Yung ID?
12: Nasa leeg mo na!
17: Ay, oo nga pala.
12: Excited ka ba?
17: Medyo, pero kinakabahan din.
12: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
17: Paano kung mahirapan ako?
12: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
14: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
17: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
12: Yan ang masipag!
14: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutulak ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
15: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
20: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
22: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
21: Kaya huwag magpabudol, bes!
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas,
31: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
32: Dagling kaalaman.
33: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling kaalaman.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
28: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
30: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
28: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
31: Huwag!
32: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
36: Maari bang umusog-usog ng konti?
35: Sakay na!
34: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
37: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
38: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
39: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
40: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
39: Libre to ha?
40: Walang bayad?
39: Oo, walang bayad.
40: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ikaw ba ay naharana na?
19: Tumawin mo sana.
18: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
20: uso pa ba ang harana?
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
6: World Service.
7: Ang taginting ng
5: FM at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
1: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
7: 738.
5: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab
5: sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Interesting usapan.
10: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
9: Suave.
1: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo
1: Magazine
2: 1278 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
11: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!

0: Good morning, good morning, good morning! Kamusta po kayo? Araw po tayo ng Linggo, Piyesta Opisyal. Ang huling araw, ha? Huling araw ng mga chikiting natin ng kanilang bakasyon. Sa atin, wow. Sa kanila,
1: oh no!
0: Balik sunduan na naman tayo. Pero wala pa akong anak, ha? Pero sanay ako mag-school bus, ha? Iba yung school bus ko, si Commander in Chief pa, eh. Pero, yun nga, no? Bukas ay, ano na naman, balik eskwela na tayo. Balik eskwela 2026, ayan na. Sino-sino na naman kaya ang mga iiyak, no? Pag hinatid sa school. Ang hihingi na ng baon. Mabaon! Ma, pengin pang project. Ganun-ganun na. Ito na naman ang kalbaryo ng ating mga magulang. Pero syempre, moving forward tayo dahil marami tayong mga pag-uusapan, ano, ngayong araw na ito ng June 6, ano? June 7 pala. Kahapon yung June 6, oh. Nasana, you know. Good morning, ha? Wake up tayo, yeah. Sorry na, Bell. June 7 pala, no? Last day na nga, sabi ko nga. Last day na ng bakasyon ng mga chikiting natin. Dahil sa Lunes, balik eskwela na. Tapos na yung kaka-computer na yan, ha? Tapos na yung mga kaka-video games nyo, ha? Aral-aral na uli tayo, ha? Yan, mga pag-uusapan nga natin, presyo ng produktong petrolyo. At the same time, yung iba pang mausapin ng ating bayan.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Aras po natin, 6:27 ng umaga. Pakinggan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa Presidential Week. Atid sa atin ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito po.
3: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 1. Bisita ni Pangulong Marcos si Vietnam President To Lam sa Malacanang na nag-state visit ng 2 araw sa Pilipinas. Sa welcome ceremony ay pinatugtog ang mga pambansang awit ng 2 bansa at isinagawa ang 21-gun salute bilang pagpupugay sa Pangulo ng Vietnam. Bahagi ng naging aktibidad ni Pangulong Marcos at ni President Lam ay ang kanilang bilateral meeting. Sinaksiyan din ni Pangulong Marcos at ni President Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan at kasunod nito ay ang kanilang joint press conference kung saan ay muling pinagtibay ng 2 leader ang kanilang pangako na palawakin ang kooperasyon at higit pang papatatagin ang estratehikong pakikipagtuwang sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Bahagi din ng programa sa pagbisita ng Vietnamese President sa Palasyo ay ang state luncheon. Dito ay tinampok ang pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw ng mga Filipino artists na nagpapakita ng yaman at pamanang kulturang Pilipino. Kinahapon na naman ay dinaluhan ng Pangulang Vietnam Philippines Business Forum na ginawa sa Maynila. Sa naturang event ay binigyan din ni Pangulong Marcos ang matatag at pangmatagalang lakas ng estratehikong partnership ng Pilipinas at Vietnam at ang mahalaga

0: Nung Marcos ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagtalakay sa mga pangunahing akbang upang mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Sa ikasyam na Philippine Space Council meeting ay tinalakay ang mga satellite development, space infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na access sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring at iba pang kritikal na serbisyo. Miyerkules, June 3, pinuntahan ng Pangulo ang meet and greet with Batang Maynila Presidential Scholars na dito ay muling pinagtibay ng punong ekutibo ang akses sa edukasyon sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mahigit 4,000 Presidential Scholars sa Maynila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at sulitin ang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ang pagtanggap sa credentials ni Maria Lourdes Bernadette Benson ng Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes. Habang bisita din ng Pangulo ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Biyernes, June 5, nagsilbing panahon yung pandagal at nagbigay ng kanilang talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Marcos sa ikatlong graduation rites ng College of Law ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Ang batch ay binubuo ng 25 nagtapos na kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang sa kanilang pag-aaral ng batas simula noong 2022. Itinatag noong 2020 ang kolehiyo ng batas ng WVSU ang kauna-unahan at tanging pamantasang pang-estado sa relihiyong kanlurang Visayas na nag-aalok ng edukasyong legal. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kuyang Alvin Baltasar. Ayan, ayan po yung mga naging aktibidad ng Pangulo, no? Itong nagdaang linggo. Ang oras natin, 32 minutes, makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Effect ng balita na nakalap ng ating PBS Newsroom at ng PBS Production Team sa nakalipas na magdamag. Sa unang sigwada ng ating balitaan, maraing kinondena ng Senate Media ang binitawang pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran ng mga miyembro ng mainstream media. Aba, sa isang pahayag, sinabi ng Senate Media na ang sinabi ni Marculeta ay irresponsable at pag-atake sa isang institusyon na kinikilala bilang mahalaga sa isang gumaganang demokrasya. Giit ng Senate Media na ang naturang pahayag ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at magdulot ng mas matinding hostility laban sa media. Anila, makatarungan at mahalagang isang demokratikong lipunan ang pagpuna sa media, pero malaki ang pagkakaiba ng constructive criticism at ang paghusga sa buong propesyon. Binigyan din ng grupo ng mga public officials na gumagawa ng seryosong paratang laban sa mga mamamahayag ay may pananagutang magpakita ng ebidensya. Oo, dapat. At hindi umasa sa mga pahayag ng maaaring makasira sa mga demokratikong institusyon. Pinalalahanan ng Senate Media si Marculeta na ang hindi kakampi ng anumang political faction, hindi dahil ang pangunahing tungkulin nga ho nito ay hanapin ang katotohanan, Verifikahin ang impormasyon at panagutin ang mga nasa

0: sa kapangyarihan. Samantala, humingi ng paumanhin si Marculeta sa media matapos ang kanyang naging pahayag. Aniya, hindi niya sinasadya. Aba, hindi daw sinasadya. Ang pahayag at bunga lang ito ng kanyang frustration o pagkadismaya sa mga pangyayari kabilang na ang aniyang pagkaantala sa investigasyon ng flood control projects at ang hindi pagbanggit sa kanyang pangalan sa kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Enero 2025. Inilunsad nga ho, nga pala, 6:35 ng umaga, inilunsad ng Department of Education ang project handa para sa mabilis at estratehikong pamamahagi ng resources na makatugon sa pangangailangan ng mga pampublikong paralan ngayong pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Sa Luniso yan, ha? Ito'y ayon kay Education Secretary Sunny Angara ay kasabay ng patuloy na monitoring sa kahandaan ng mga paralan sa bansa. Sa pamamagitan nga ho nito, maagang makakapagtalata at makakapamahagi ng mga kagamitan at pondong kinakailangan sa mga lugar na higit na nangangailangan. Binigyan din ni Angara ng proyektong ito ay direktang tugon sa utos ng administrasyon na wakasan ang pagpapasya ng walang matibay na basihan sa pamamahala at edukasyon. Malaki ang maitutulong nito upang mas mapakinabangan ang mga susunod na alokasyon ng pondo at mapabilis ang pagpapadala ng mga tulong sa mga gusali at pasilidad. Oras po natin sa buong kapuluan, 6:36 na umaga. May alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa lahat ng mga pasahero sa susunod na Biyernes, June 12. Ito'y bilang pakikisa sa Araw ng Kalayaan. Ayon po sa Department of Transportation o DOTR, maaaring mag-avail ng libreng sakay sa buong linya ng tren mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula hanggang alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Hinikayat ng MRT3 ang publiko na samantalin ng libreng sakay at makiisa sa mga aktibidad para sa paggunita nga ho sa Araw ng Kalayaan.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:30 AM.
0: Oras natin 37 minutos makalipas pa rin ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Kalap tayo ng mga report ngayong umagang ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tungayan natin ang report ni EJ Lazaro kung saan Department of Trade and Industry nakikitang pasok sa price guide ang mga tinitindang school supplies ngayong taon sa Baclaran. Oy, eto nga, bilihan pala ng school supplies yung Baclaran. Ano? Ikaw ba, Isabel, nakabili ka ng school supplies dyan nung ikaw ay bata pa? Ha? Ayaw, no. Divisoria, oh. Yung divisoria na tatlong buwan lang yung black shoes. Ha? Ah, sige. Alamin na natin ang report mula kay EJ Lazaro. EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas sa school year 2026 o 2027, nagsagawa ng malawak ang inspeksyon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga bentahan ng school supplies sa Baclaran. Pinangunahan mismo ni DTI Secretary Cristina Roque ang special monitoring activity upang tutukan ang kalidad, tamang paglalagay ng label at makatarungang presyo ng mga gamit pang eskwela. Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang pagsunod ng mga nagtitinda at retail establishment sa mga nakasaad sa opisyal na gabay sa pamimili na school supply school year 2026 to 2027. Tinitiyak din nilang walang overpricing at mahigpit na nasusunod ang mga batas na nagpoprotekta sa mga mamimili. Ayon sa ahensya, ang inisyatibong ito ay para masiguro na abot kaya at di kalidad ang mga produktong binibili ng mga magulang para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya naman paalala ng DTI sa ating mga magulang at estudyante maging wais at laging i-check ang presyo. Base sa inilabas sa gabay ng ahensya, ang mga notebook ay naglalaro mula 13 pesos hanggang 52 pesos. Ang pad paper ay mula 13 hanggat 47 piso depende sa kapal o dummy. Ang mga lapis ay mula 12 hanggang 18 pesos at mga ballpen mula 3 hanggang 21 pesos. Kung may napapansing overpricing o reklamo sa kalidad ng school supplies, huwag mag-atubiling tumawag sa DTI Consumer Care Hotline sa 1DTI o 1384. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. O yan ha, mga nanays. Pasok ha, pasok daw sa price guide yung mga school supplies sa Baclaran. Okay? Diyan ako namimili dati ng mga notebook eh. Oh, dalawa pa 'yon, 'di ba? Nung araw, sino ba nang makaka-relate sa akin dito? Oh, 'di ba? Tama ba ako, Ma'am Tess? Dalawa 'yon eh, no, nung mga bandang yung mga de-stapler na notebook, 'yun yung pang grade 1 to 3. Tapos yung 4, 5, 6 'yun yung mga dalawa eh, may spring, 'di ba, Ma'am Tess? Tapos yung ditahe, 'di ba? Ayun, no, doon kami bumibili pag tinatamad magtahi yung nanay ko ng notebook. Kasi from spring tatahiin para maganda eh. Oo, kasi pag day spring, medyo pag napit-pit yun sa bag mo, ay pangit na, hindi kagaya ng tahi, maganda, di ba? Tapos yung mga yellow pad, no? Yellow pad paper, yung intermediate paper. Oo, yun, tama ma'am, nakakasugat din yung spring, oo. Kaya ayoko yun, hater ko ng spring, talagang tinatahi yan ng nanay ko. Yarn lang naman ang katumbas niyan, di ba? Yarn, o. Oh. Tapos, ayan na, yung... Ito, magbabagi lang ako ng mga naranasan ko nung ako'y nag-aaral pa. Yun nga, di ba? Pagkapasokan. Sa una, wala pang hingian ng papel yan. Kasi lahat bago, eh, di ba? Bago bag, bago yung ano, yung mga papel mo, yung mga wampot, yung intermediate pad, yung yellow pad, yan ang mga madalas na hinihingi. Eto na, after a month and a week, ayan na, pare, pengi naman papel. Pare, pengi naman ng ano, hanggang sa hindi na papel ang hinihingi. Ha? Hindi na papel. Yung sagot na sa ano, yung sagot na dun sa test nila. Oo, yan ang hinihingi, di ba? Oras natin, 6:41 ng umaga. Abay, banggitin ko na. Habang inaantay natin yung ating panauhing pandangal, ano? Banggitin ko na ang presyo ng produktong petrolyo. Gusto mo ba, Ruban? Banggitin ko na, ha? Para malalaman mo kung makapag-pultang ka na o hindi. O yan. Alamin na natin ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, ha? Ito'y batay ho, no? Sa pinakahuling galaw sa trading ng world market. Ano gusto mong unahin ko, pareng Arnel, para sa ikabubuti mo? Ano ba gusto mo? Diesel o gasolina? Ah, Nel, anong gusto mong unahin ko? Diesel o gasolina? Ah, sige, sige. Okay, unahin natin ang, ano ha? Ang diesel para hindi mo na masaktan si Ruban. Ano nga ba mangyayari? Unahin natin ang diesel kung tataas nga ba o bababa. Drum roll, please. Kaano? Ang diesel po ay...
3: Oh, no!
0: Ba, tataas ho. Tataas ho ang diesel next week, ha? Naglalaro nga ho ang diesel sa 3 pesos and 3 pesos up to 4 pesos ang kada litro ng itataas ng diesel, ha? So, abangan natin, no? Yung reaksyon, no? Ni Mr. Radyo Publiko Serbisyo, ha? Si Ninong Kiko Flores, ha? Ayan, yung kariton mong puti, medyo bawas-bawasan mo ng gamit ng konti, ha? At inaasahan natin na nakaw, eh, tataas. Medyo malaki kasi, 9 pesos last week, di ba? Tama ba ako? 9 pesos. Tapos ngayon, tataas ng 3 to 4 pesos. Ayan, oo. So, alam mo na, ha? Kay Jun Malyare, kay Alex Agbalo. Sino pa ba yung mga gumagawa? Ayun, kay Reden Cruz. Kagagawa lang nung kanyang crosswind, eh. Balita ako, eh. Oo. Saka ito, si Francis Navales. Ayan, oo. Ito, magaling to sa mga diesel boy to, eh. Oo. Ito naman, sa gasolina. Ito na. tumangod na si Ruben. Gasolina, magkano ba ang itataas at kung bababa nga ba ang presyo? Abangan natin. The drum roll, please. Magkano? Up! Ang gasolina ay...
3: Thank you. Thank you.
0: Yeah.
4: Huh? Oh my God!
0: Yeah, may pahabol pa ako. Oh my God. Dahil ang gasolina nga ho ay... Bababa naman. Talaga naman. Ha?
3: Thank you.
0: Bababa po. Posibleng bumaba. Ay, hindi pala posible. Inaasahan bababa ho ha, na naglalaro. Ay, hindi humaba ho. Bababa ho. O yan. O, baka sabihin kasi ni Jubel, mabaho. Oo. O yan ha. Bababa ho tayo sa gasolina na naglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos.
3: Thank you. Thank you.
4: Oh my God!
5: Wala na. Finish na.
0: Oo, finish na. Kasi medyo malaki ha. Magkano ba nung nakaraan, Arnel? 4 pesos naman, di ba? 4 pesos may get. O plus 2 pesos if ever. Abay, malaki-laki. 6 na piso na ang ibababa. Adaw? Si paring Ruben, kaya nang gawing kiyapo ang Cagayan, no? Paring Ruben. O, ha? Mura na. Nasa magkano na ba, Ruben? Nasa 70 mark na, di ba? Ang gasolina. Oh, 70 plus, 'di ba? Oo. Oh. Ayun. Oh, di natutuwa na si Ruben eh kung meron siyang yung kanyang yung kanyang commander in chief, kaya niya nang balikan ng Cagayan, no. Resistensya na lang. Oh. Hindi. Oh, 'yun. O, sa kerosene naman, ano ba ang mangyayari sa kerosene? Tataas ba o bababa? Alamin natin. Drum roll, please. Kano ang kerosene? Tataas ba o bababa? Ang kerosene ay...
6: Oh no!
5: Wala na. Finish na.
0: Medyo finish tayo sa kerosene kasi tataas ho ang kerosene. At inaasahang naglalaro nga ho sa 5 pesos to 6 pesos ang kada litro na posibleng itaas ho sa kerosene. Eh, napakalaga ho ng kerosene. Ano, huwag niyong minimenos yan. Kala niyo, mahalaga lang diesel, gasolina. Ang kerosene ho, oo, kung sa inyong, kaalaman, eh, napakalaga ho niyan sa sektor ng pagluluto, no? Especially, dun sa mga gumagamit ng gasol de bomba. Oo, kung tawagin. Parang dalawa lang yata kami ni Ma'am Tessa nakakaintindi ng gasol de bomba rito. Ito, puro mga Jensen yung kasama namin. Hindi na, ang alam na lang yata nila, Ma'am Tess, ano, yung electric induction cooker. Yun, napakahalaga ho nun, ha, ng kerosene. Tapos, sa mga mekaniko, napakahalaga rin ho yan. Yan ho yung ginagawa namin, no? Ng degreaser, kung tawagin. Oo, yan, ng kerosene. Oo, gaas, no? Kung tawagin. So, yan. Ayan po ang ating presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, naglalaro ho sa 3 pesos to 4 pesos ang posibleng itaas. Sa diesel ho, ah. Sa gasolina, 1 peso and 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos sa gasolina, bababa ho. Ah. Hindi humaba ho, ah. Bababa ang singil. Ayan. At sa kerosene, tataas ho ng 5 pesos to 6 pesos ang kada litro ng kerosene. Ayan. So, sa makatwid, para ho sa ating mga kaka-tune in lang sa atin, ano, sa Radyo Pilipinas, ay tayo ho ay dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo next week. Ayan. At syempre, oy nga pala, shoutout, Jubel, tama ba? Nasa ano tayo? 1278 tayo naka-anon ngayon, no? Sa Radyo Magazine, hindi ba? Saan ba tayo? Sa Capital? Ah, Radyo Magazine, okay. Sa lahat ng mga tagapakinig natin sa Radyo Magazine, 1278 AM, ayan. Ah, shoutout po sa inyo, ha? Maraming salamat mo. Nakahukap po pala tayo, no? Sa Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM, ayan. Ay, congrats ha. Ang dami ng mga nakukuhang award ng Radyo Magazine. Talaga naman. Napakasigasig dyan ng mga kaibigan natin dyan sa Radyo Magazine. Siyempre, alam nyo naman, mga tropa natin dyan, sila Ma'am Hazel Morada, Madam Shopee, shoutout sa'yo, no? Madam Shopee, Hazel Morada, siyempre si Madam Maru, no? Maru, no? Mary Rose Rosero, yan. Si Madam Iskultura. At siyempre, ang ating mare dyan, ano? Si Mustaka Mare, nag-iisang Jolly Maracuyong. Yan, yung mga kabagang natin dyan sa Radyo Pilipinas 1270. Sino ba tech natin to sa, ano, 1278? Ha? Sino? Sino? Shoutout man lang natin, no? Yung mga nakikinig sa atin yan. Alam, kilala ko lang dyan si Boss Sam, eh. Ayun, si Ma'am Camille Umali. Yan, shoutout dyan kay Ma'am Camille Umali. Dyan ho sa, ano, sa Radyo Pilipinas Magazine. Ayan. Shoutout daw, sabi ni Boss Arnel. Ayan. Oo, okay. Ito naman po, no? Bilang pagdiriwang ng Migrant Workers Day, ininunsad nga ho, no? Ng Department of Migrant Workers o DMW ang kauna-unahan pong OFW Global Summit. Ayon nga po kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng summit na magpagsama-samahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, kabilang nga din ho ang pribadong sektor, mga financial institutions, international partners, at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta natin para sa mga OFWs. Tampok nga sa summit, nagaganapin ngayong June 7, o ngayong araw, Ma'am Tess, no? Ang mga programa at serbisyong nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFWs. Kabilang nga ho rito ang reintegration programs, livelihood at skills training at employment at entrepreneurship opportunities, health services, social protection at iba pang tulong para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Tatalakayin nga din po sa summit ang fair and ethical recruitment, digital transformation skills development at sustainable reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFW sa kanilang pagbalik sa bansa. Bukod sa plenary session at workshop, nagkaroon din ng one-stop shop o magkakaroon din ng one-stop shop ng mga serbisyo mula sa iba't ibang ensya ng pamahalaan sa ilalim ng National Reintegration Network, kabilang nga po na magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank, at Securities and Exchange Commission o SEC. Nasaan din dadalawa ng summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maaaring makalihok online ng OFW leaders at organization mula po yan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng live stream at Zoom app. Ito na ang pinakamalaking selebrasyon ng Migrant Workers Day mula nang maitatag ang DMW.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Eh, yun nga no. Dahil yung binasa ko kung news item kanina hinggil doon kay Senator Rodante Marcoleta, no? Ito ay bilang ano lang, no? Bilang pagrespeto sa ating mga kapatid sa hanap buhay diyan sa Senate Media, ano? Eh ang akin lang ho, no, bilang maayos na kalinawanan, ano, dun sa statement nga ho, no, ni Senator Marcoleta. Wala naman po tayong ano, wala po tayong sentimento o wala naman po tayong ano, ha? Wala naman po tayong what do you call this? Wala naman po tayong dapat ika-ano doon. Pero, no, ito po ay medyo offendable, no? Hindi lamang po sa mga taga-Senate Media, maging sa lahat ng mga media practitioners na nasa airwaves, nasa telebisyon, nasa radyo, na hindi lahat ay bayaran. Marami pa hong natitira dyan na nagtatrabaho ng maayos, naghahanap buhay ng maayos. Diba? Yun lang ang aking pahayag dyan. Sana ho, Senator, ano, eh, kung sino man yung nagchuchuhu sa inyo, I have nothing against with you, Senator Rodante Marcoleta, pero kung sino man ho yung nagchuchuhu sa inyo, baka siya yun. Baka siya yun. Di ba? Yun ang ano natin, ah, di ba? Hindi lahat ng media practitioners ay nadadala sa developmental journalism. Yan ha. Paliwanag ko lang ho yan sa inyo. Hindi ho lahat. Marami pa ho kaming natitirang mga ganyan. Ha? At sana ho, no? Willing naman akong ipatunayan yan. Pero yun nga ho, Senator, no? Huwag nyo hong lahatin, no? Lahat, hindi pa naman lahat yan. Pero, at hindi ko naman sinasabing meron, pero hindi lahat, no? Ng kilala mo ay bayaran. Pero alam ko naman, no? Humingi ho ng tawad si Senator Rodante Marcoleta, no? Sa mga taga-Senate media. Pero kasi yun nga, no? Maraming, especially ako, I'm an officer sa Southern Metro Manila Press Club, no? Siyempre, hindi ho alam ho namin yan. At alam mo namin ang aming sariling organisasyon ay hindi rin ho nababayaran.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisik sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Meron po ngayong umagang ito, meron po tayong makakapanayam ano, mula sa Office of Civil Defense. Ano? Ito po ay siyempre bilang paghahanda ho ng habagat at balik eskwela preparation so ng OCD. Makakapanayam po natin ang tagapagsalita ano, ng OCD, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning! AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas at Radyo Publiko.
7: Good morning, AJ. Good morning sa ating mga tagapakinig at tagapanood na rin po.
0: Unang-una sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa aming programa. Unang tanong po, ano po ang mga hakbang at strategies ng OCD ngayong habagat season at especially sa Monday nga ho ay pasukan na?
7: AJ, dito sa habagat season nga po ano, at saka ang DOST Pag-asa ay nagdeklara na na tag-ulan na po, ano? Panahon na rin ng tag-ulan. Ang Office of Civil Defense naman po, tuloy-tuloy yung aming koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya. Ganun din po, ino, yung pagpapaabot ng mga impormasyon, mga early warning information sa ating po mga local DRRM councils. At saka ang direktiba po kasi talaga sa atin ni Yusek Harold Cabreros, ang aming administrator, ay dapat po itong mga impormasyon ay makarating talaga hanggang dun sa mga barangay, hanggang dun sa mga komunidad at sa mga kababayan po talaga natin ano, na mangangailangan itong impormasyon para po makagawa rin ng kaukulang aksyon. Yung dun naman sa AJ sa balik eskwela na nga po, ano, sa offline balik eskwela na pinamumunuan po ng Department of Education, kasama po ang Office of Civil Defense doon sa mga ahensya na tututok po talaga magmula bukas, no? Dahil bukas na po ng eskwela. Bukas po yung aming mga operation centers, both dito sa national, sa regional, ganun din po yung mga local na DRRM operation center, no? 24/7 po, Sir AJ, na bukas, no? Para mag-monitor dito sa offline balik eskwela.
0: Sir, gaano po kahanda ang ating disaster response sa panahon ng ganitong mga kalamidad? Siyempre, tag-ulan na rin po, no? Sir Juni, especially bagyo, yung medyo nag-alboroto na rin yung bulkan natin, at siyempre yung lindol.
7: Tama po, no? Sa iba't ibang mga klaseng kalamidad, no? Mga bantang panganib na kinakaharap ng ating bansa. Ang mga Office of Civil Defense po, no? Ganun din yung mga regional and local DRRM councils, no? Natin ay nakahanda po para tugunan itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan, dahil ang direktiba nga po ng Pangulo sa atin ay pangalagaan po talaga ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya kung mapapansin mo, Sir AJ, no, tuloy-tuloy yung mga pag-preposition. Ganito na po ang estratehiyang ginagawa natin ngayon. Naka-preposition yung mga pagkain, mga non-food items, ganun din yung mga tauhan, no, at saka mga kagamitan, para nga po kung kakailanganin ay nakahanda na ito para gamitin or i-deploy.
0: So ano po, ito bilang isa po sa mga panghuling tanong, ano po ang mga tools and sites na pwede nating i-utilize regarding nga po sa disaster management? Yung tama po ba yung Hazard Hunter PH po ba yun, Sir Juni?
7: Tama, Sir AJ. Ito pong Hazard Hunter PH na nandevelop po ano, ng DOST FIVOX. Maganda po itong gamitin ng ating mga kababayan. No? Kasi doon po sa Hazard Hunter, pwede nyo pong hanapin yung eksaktong lugar kung nasaan tayo sa mapa doon. Pwede nyo pong i-click, double-click yung halos yung bubong na po mismo ng bahay ninyo. Pwedeng double-click. No? Pag na-double-click nyo yun, makikita nyo po doon yung hazard assessment mismo ng inyong lugar. So, ibig sabihin, makikita nyo kung gaano tayo kalayo sa fault system, kung babahain ba yung lugar natin, mga ganun pong mga assessment, no, kung gaano tayo kalayo sa bulkan, mga ganoon. Para po at least alam natin eksakto kung ano yung dapat na prioridad natin na paghandaan. No, yung kanya-kanyang kabahayan mismo, yung kanya-kanyang mga bawat individual po, no, makikita natin doon kung ano. At saka meron na rin pong project handa, DOST pa rin po. Ito naman po, ginagamit ito ng mga lokal na pamahalaan para po makita mismo kasi nakalagay na rin doon para pong naka-AI na, no, na makikita ko ano ang mga dapat gawin ng mga paghahanda ng bawat isa. Kasama po yun doon sa mga pwede nating ma-utilize na mga platforms po.
0: Panghuli na lamang po, Sir Juni, ano po ang paalala at mensahe nyo sa ating mga kababayan ngayong pasukan na bukas at syempre itong mga pag-uulan na at sana naman, no, wag nating asahan niyo itong mga kalamidad na darating. Sana wala muna, no? Pahinga muna.
7: Opo, opo, no. Sa yun nga po ang panalangin natin, ano, na sana po ay maging ligtas tayo lahat. Pero ganun pa man po, no, yung paghahanda po kasama talaga na ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Itong balik eskwela, siyempre po, sabi naman ng pag-asa po ay hindi na kasing lakas ng ulan ng mga nakarang araw, pero we still expect na may mga pag-ulan. So yung mga pagdala po ng payong, no, yung mga kapote ng ating mga estudyante, ay dapat po nakahanda tayo doon. At saka Sir AJ, dito naman po sa itong darating na June 18, alas 9 ng umaga, balik na po ulit tayo. Meron na ulit nung nationwide simultaneous earthquake drill for the second quarter of the year, no. So sabay-sabay ulit tayo na magsasagawa nung duck cover and hold. Pero ngayon and beyond, opo. And beyond na yung ginagawa natin. Yes. Kasi kung ang lahat inihikayat natin, ano, na pag-aralan 'yon, yung pagda-duck cover and hold, pero tayo naman po sa mga response agencies, no, lalo na sa pamahalaan, ang iniensayo naman po dito during the NSAID, kung tawagin, ay yung mga response mechanisms naman po kung paano responde, no, sa iba't ibang hazard na exposed tayo pagdating dun sa earthquake. So sama-sama po ulit sana tayo na sabay-sabay na mag-duck cover and hold and beyond po.
0: Okay, with that, Sir Juni Castillo, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. And magandang umaga po.
7: Maraming salamat po, Sir AJ.
0: Thank you. Ano, si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita nga ho ng OCD. Bago tayo magtapos, ha, shoutout ko lang ito si Jim Olier. Good morning, Sir AJ, listening here in Tamban, Alcala, Cagayan. At si Francis Navales, nagpapabati. Uy, good morning, Boss AJ. Pabati naman ng happy birthday kay Anthony Agbalo. Nag-birthday noong June 6 kahapon. Happy birthday, Anthony Agbalo!
8: Happy birthday!
0: Ayan. At syempre, ito mga nanonood sa atin. Uy, si Commander-in-Chief nanonood, Donalyn Francisco, si Roger Agustin Ramos, no? Si, ito, si Gina Gamao. Good morning, everyone. Magandang umaga, Sunday. At syempre, ang nag-iisang masipag na gwardiya, si Daniel Alegre. At yung mas pinakamasipag pa sa kanya, walang iba kundi si Rodel Balangkit na mga hindi natutulog sa kanilang mga duty. Oy, shoutout din, ha, kay Reden Cruz at kay Ate Mirna Cruz. Ayan yan, ha. Pumunta kayo sa kanyang tindahan, ha. Diyan sa may Lewis and Clark. Ayan. Diyan ho sa may Marikina City. Ayan. Dito na po tayo nagtatapos. Magpapasalamat na ako sa ating mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, no, si Mr. Pogi, Engineer Roban Malinlin, at si Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Arnel Villamor, at ang dalagang magayon, walang iba kundi si Jubel Lustre, at ang aking mga executive producers, ang The One and Lowly, Tess Ramirez, at ang cute ng silang, Isabel Silang. So, sunod na po ang programa ng Celebrating Life. Pakakasama po natin si Ma'am Cecil Kimlat. Muli, babati po ako sa inyo na isang magandang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all! Babayu, Bagong Pilipinas.
1: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nagkakabot eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
18: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. on Sports Radio 918.
17: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? It's a Sunday once again. Andito na naman po ang Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Kami po ay na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Sports Radio 918. And syempre pa, lahat po ng mga katuwang nating istasyon from the provinces, Radyo Pilipinas, stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is June 7, unang Sunday ng Hunyo. Ayan, ako, pasukan na naman ng mga eskwelahan, ano? Kaya ang mga parents ay abalang-abala sa paghahanda, no? At abala rin ang kanilang mga bulsa. Okay, so ito po, kasama natin si Pastor Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Church. Pastor, good morning to you.
19: Yes, Sister Cecil, magandang umaga rin po sa inyo. Ganun din po sa mga patuloy na tumatangkilik, nanonood, sumusubaybay po ng Celebrating Life. Patuloy yung pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya dyan lang po kayo, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, Sister Cecil.
17: Alam mo, Pastor Charles, these days, no? Kailangan talaga nating mas we connect more kay Lord, no? Bakit ka mo nasabi ko? Pag talaga nag-ano ka sa social media, nanood ka sa TV, parang nakaka-anxious, no? Kasi syempre hindi sa ano paman kundi concern ka eh sa ating bansa, di ba? So, tinitingnan mo 'yung mga pangyayari, magulo. Magulo talaga. Kaya kailangan medyo nagkaroon muna tayo ng social media, ano eh. Rest, no, wag muna. Let's pray for everybody, especially for our country, no. 'Yun na lang the best thing that we can do, di ba?
19: Tama po, kasi 'yung kapahingahan natin na 'yung ganap.
17: Yes.
19: Tangi ang Diyos lang siyang makapagbibigay nito sa atin.
17: Tunay na kapayapaan.
19: Kapayapaan.
17: Yun ang kailangan natin.
19: Kasi kung titignan po natin ngayon, kahit na sabihin natin hindi rito sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa, may mga kaguluhan. Para bang iisipin mo, no? Na sa panahon tayo ng hindi mo na tiyak kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas.
17: Yes. Eh, yun pa naman na nakaka-anxious. Uncertainty.
19: Yan,
17: yung wala kang control. Yan na medyo nakaka... Pero yun na nga, no, kasi misa naman, that tendency is mag-overthink. Hindi rin naman nakakatulong yun. Diba? Kaya ano na lang ang the best thing to do? Well, focus on your job. Be good at it. Thank God may trabaho tayo. And look at the blessings. No?
19: Yun,
17: more on the blessings. Of course, there are bad days na talagang nakakainis, di ba? Ako man po ay nakakaramdam ng ganun. Kailan sabi ko sa sarili ko, talo ako.
19: Tama
17: ako
19: po.
17: Nainis, no? Mangungonsumisyon lang ako, kaya ano lang, let's pray for them.
19: Tama po.
17: Pwede rin naman mag-post ng Bible verses.
19: Oh, pwede po. Kasi,
17: diba?
19: Dapat yan po yung magiging basihan natin sa lahat po ng bagay.
17: Yes.
19: Kung wala po yung mga salitang yan, wala pong magbibigay ng kalakasan sa ating espiritual.
17: Yes.
19: Kasi talagang yung katawan natin, talagang gugupuin po ng mga kaganapan sa ating mga buhay. Kaya kung wala tayong panlaban, at ang panlaban lang po natin talaga ay yung mga salita ng ating Diyos.
17: Armor, ano man tayo doon? Armor of God.
19: Opo. Yan po yung mga, ano natin eh, mga kalasag natin.
17: Kalasag, that's the word.
19: Opo, yung kasuotan natin.
17: Righteousness, ano pa
19: ba? Tama po yun, na dapat nating isuot sa atin. Kasi yan
17: walang
19: po yung...
17: hubaran, ha?
19: Opo.
17: Na para bang... Yan ang kilala, hinuhubad eh.
19: Opo, pagka nagkaroon ng problema, para bang huhubarin ko muna yung pagkakristyano ko ngayon.
17: O kaya pag ano, mas...
19: Ilalabas ko yung tunay kong ugali. No?
17: Tunay ugali, makikita mo naman yun eh.
19: Opo.
17: Hindi pwede itago.
19: Ayan.
17: Ano na lang, kung... yung pinost ng mga Bible verses is yun yung ating i-reflect.
19: Tama po yun.
17: Yung nag-post, hindi naman importante na eh. Hindi ibig sabihin eh, wag na tayo mag-judge kung ano siya, ito siya, wag na. That's the word of God. Yun na lang tayo mag-concentrate. Okay? So, ayan. So, maganda umaga po sa inyong lahat. Warm up, no? Ang ganda ng topic natin for today, Pastor, and it's entitled Five, Life Changing Words. Yan. Ito ay may kinalaman sa bagay-bagay, panawagan.
19: Yan.
17: Yung very challenging call of our God. Yan. Yan yung magiging topic. Ang ating scripture ay Isaiah 6, 1 to 8. So sa mga nanonood, you can check it out. You can take note po, Isaiah 6, chapter 6, verses 1 to 8. Pero bago yan, syempre yung ating guest later on sa ating reflection segment ay Suki, no, ng Celebrating Life, kaibigan natin, ano po, si Pastor Gene Yonson. Yan. Si Pastor Gene Yonson po ay Bible study leader dyan po sa Baysa, Quezon City. Yun ang alam ko, Quezon City yung Baysa.
19: Opo, opo. Oo, yan, pero nahati rin po yan eh, may Caloocan din po eh.
17: Oo, so either Caloocan o Quezon City, i-check nyo na lang po ah. Okay. Okay, so mamaya po siya yung magiging panauhin natin dito sa ating programang Celebrating Life. So Pastor, siguro simulan na natin ano ang ating pong topic for today. Maganda to, no? Kasi lahat naman tayo ay tinawag ni Lord to really share the word, no? Ang tanong lang, ito ba ay para lang sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga teacher, di ba? Hindi ho, para sa ating lahat. Tama po. Para sa ating lahat dyan. So again, 5 life-changing words. Pastor, go ahead.
19: Sige po. Magandang simula nyo kanina, ma'am. Para lang ba sa mga pastor to? Para lang ba sa mga manggagawa ito? Gusto kong maintindihan nyo, tayong lahat ay isinilang o nilikha ng ating Diyos para gampanan itong mga bagay na ito. Yung mga trabaho natin, yung mga negosyo natin, yung mga blessing natin, ay regalo lang ng Diyos para sa atin. Kumbaga, meron talaga tayong tunay na panawagan. Ito po yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8.
17: Yan, Isaiah 6, 1 to 8.
19: Opo. Sa wikang English ko babasahin kasi po yung hanapin natin dito yung limang salita.
17: Yes.
19: Dito lang po natin siya mababasa, no?
17: Mm-mm.
19: In the year that King Uzziah died, I saw the Lord,
17: mm-mm,
19: high and exalted, seated on a throne,
17: mm-mm,
19: and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings, they covered their faces. With 2, they covered their feet. And with 2, they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and threshold shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Ito po yung ating pong pag-aaralan.
17: Sino nagsabi nitong, and I said?
19: Yan po yung ating pong Panginoon. Mm-hmm. And I said, ito na po si Isaiah na po ito.
17: Yeah.
19: And I said, Here I am. Send me. Yun po yung ating pag-aaralan.
17: In-offer niya yung sarili niya, no? So, yung 5 life-changing words dito ay yung, Here am I, send me. Pero dapat yan, Here I am. No? Iba-iba kasi English, eh.
19: Opo, opo.
17: Here I am, send me. Yun, yung 5. Ganda, no? In-offer niya talaga yung kinumit niya. Dahil nagtanong, eh. Nagtanong dito, di ba? Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us.
19: Yan.
17: Yan. Ganon din ba naging sagot mo, Pastor? Here I am, Lord, send me.
19: Actually, ma'am, nung tinanong po ako, nung pumasok po ako sa Bible school o yung training po namin, ano daw yung nagtulak sa akin para pumasok?
17: Tinulak ka talaga ba?
19: And sabi ko naman, inihanda ko lang yung aking sarili kung ako ay may panawagan.
17: Mm.
19: Kaya yung pala, meron talaga akong panawagan kung bakit ako nag-aral at inihanda ng Diyos sapagkat meron siyang naisin para sa akin na umabot ng mga tao para sa ating Panginoon.
17: Minsan kasi si Lord ganito eh, nagte-test ka muna eh, bago ka mag-aral eh.
19: Ayun.
17: Diba? Ganun siya eh, no? Minsan naman may mga ginagawa siya sa'yo, without you knowing it, eh, inihahanda ka pala niya sa mga gawain na, kumbaga sabi mo, kaya pala, ganito pala yung plano mo sa akin, Lord. Diba? Minsan may, bakit napunta ako dito? Hindi naman ito yung plano ko sa buhay. Hindi mo alam, yun pala yun.
19: Opo.
17: Kaya, nagsisi ka ba? May regret ka basta na nagpastor ka?
19: Alam niyo po, ano eh, yung time na yun, nag-aaral ako at the same time, parang ano eh, yung tinatakasan ko rin siya.
17: So you're living a ano, two phases of life.
19: Opo, opo.
17: Ano ka, nandadaya ka. Yeah.
19: Opo. Hanggang dumating sa pagkakataon na ayoko nang ipagpatuloy kasi yung iniisip ko, kasi nung pumasok ako doon sa Bible school, kumbaga na-expose yung lahat ng ano eh, yung magaganap sa iyo, yung
17: tunay na buhay,
19: sa'yo, yung tunay
17: pastor
19: na buhay bilang isang lingkod ng Panginoon.
17: Mm-mm.
19: Eh parang hindi yun yung iniisip ko. Kaya nag-decide akong wag ko nang ituloy. Pero ang Diyos naman ay hindi humihinto doon sa panawagan sa akin.
17: Pag-reach out to
19: opo,
17: you.
19: Hanggang nagkaroon ng mga problema doon sa pinapasukan ko, sa buhay ko, para makabalik ako doon sa dapat kong tahakin o daanin.
17: Parang na-figure out mo na talagang mukhang ito yung panawagan sa akin. Parang hindi mangyayari yan na matagumpay ang lahat ng papasukin ko. Para kasi no, si Jonah. Ana saan ka man tumakbo eh
19: yun
17: tama po. Hinohunt ka nung ano nung panawagan ni Lord sa iyo. Yun. So dito pastor punta balik tayo no.
19: Mm-hmm.
17: Five life changing words. Sabi dito eh millions of Christians live below their potential. Yan. No, they are caught in ruts of unchanging routines. O nga, no, pag pare-pareho lang ginagawa mo nakaka-bore yun eh no. Boring, 'di ba? They are busy but feel their lives are barren. Yan. Ano ba ibig sabihin ng barren? Di ba parang ano to eh? Parang walang kwenta.
19: Oo. No? Parang walang...
17: Busy-busy ka pero walang...
19: Parang walang bunga.
17: Walang worth. Oh, hindi worth. Mm-hmm. Hindi valuable. Di ba?
19: Mm-hmm.
17: And then they are active but feel the accomplish little.
19: Parang diba? Napakarami mo nang ginawa.
17: Dami-dami kong ginagawa but parang naman I feel so empty.
19: Oh, yung pare.
17: Oh, di ba? Mm-hmm. May mga ganong...
19: Parang may kulang.
17: Yes.
19: Mm-hmm.
17: Oo.
19: Mm-hmm.
17: So, minsan, ang tao may potential. May potential eh. Pero dahil sa takot, yun ang pumapatay sa potential.
19: Ayan,
17: mo. Diba?
19: Tama po.
17: Minsan nga eh, usapan nga kahapon eh, parang, ba't di ka kumakanta kasi natatakot akong mabigo. Natatakot akong matalo sa contest. Pero may potential.
19: Mm-hmm.
17: Yung iba, malakas loob.
19: Mm-hmm.
17: Matalo kung matalo, kakanta ako. Because I believe na meron akong talent.
19: Gusto niyang iporso talaga yung...
17: Oh, gusto ko to eh.
19: Mm-hmm.
17: Dapat ganun daw yung tao, no? Pero dito ang pinag-usapan natin ay panawagan ni Lord.
19: Tama po,
17: di ba? So, ano daw ang nawawala from the lives of this discontentment? Pastor, ano nga ba? Pag discontented ka, ano nawawala? Syempre joy.
19: Opo.
17: Wala kang joy,
19: saka
17: diba?
19: Yung mga experience, mga
17: yes,
19: karanasan na na nagamit ka ng ating Panginoon.
17: Yes.
19: Wala kang yung kwento bilang isang Kristiyano. Mas ano eh, kumbaga mas nagiging makulay siya.
17: Yes. Naalala ko si Pastora Leia.
19: Oh, yan.
17: Sabi ni Pastora Leia, ang dating buhay kong walang kwenta, nagkaroon ng kwento.
19: Tama po 'yun.
17: Oh, 'yun, 'di ba?
19: Mm-hmm.
17: Oo. So 'yun yung sinasabi mo, Pastor, no? Walang joy tapos yung ano pa yung sinasabi mo?
19: Opo, kasi kunyari kung ikaw ay merong kunyari Kristiyano ka, no? Nahirati ka lang doon sa routine mo, 'yun lang ang laging ginagawa mo at hindi mo pinopulfill yung calling mo. Ang nangyayari nun, nagiging walang kabuluhan yung buhay. Sayang yung buhay kasi tayong lahat dito ay kumbaga dumaraan lang. Mga stranger lang tayo dito bilang isang mga Kristiyano. Hindi talaga ito yung ating destination eh.
17: Yes.
19: Pero mas mabunga ka kung habang nandito ka sa mundong ito, ginagampanan mo yung pagkatawag sa iyo.
17: Amen.
19: Pagkatapos nun, ng buhay natin dito, eh, haharap tayo dun sa Diyos na siyang lumika sa atin na, kumbaga, i-reward niya yung mga ginawa niya rito sa buhay natin dito. Kasi kung titignan talaga natin, yung mission natin at saka yung reason kung bakit talaga tayo isinilang at nabubuhay ay para gampanan yung ipinag-uutos ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya kung hindi natin ito ginampanan, parang walang saysay o walang bunga, walang kabuluhan yung inilagi natin dito sa ibabaw ng lupa.
17: Amen.
19: Kasi lahat ng bagay na accomplishment mo rito na pang mundo, pang dito lang siya.
17: We exist to worship God.
19: Yan.
17: Diba? We exist to glorify God. Eh, paano ko yung buong buhay mo, i-evaluate mo nga. Gina-glorify mo ba si Lord sa buhay mo? Diba?
19: Opo.
17: May panawagan sa'yo si Lord, pero patuloy kang tumatalikda. Ang tawag doon? Tumatalikod?
19: Tumatalikod.
17: Kasi sabi mo, ay, busy ako, tsaka mahirap yan. Mahirap, kasi ganito, hindi ko masingit eh. Kasi sisingit mo lang pala, no? Kaya sa pagtakbo mo na yan, eh, hindi ko sinasabing hindi ka magiging, pero yung bunga, yung galak, yung fulfillment purposeful life na tinatawag, wala yun sa iyo, di ba? Kaya kumbaga eh sabi nga no, they need to say with Isaiah, here I am, send me. Yo. Minsan may mga panawagan talaga kasi inuuna natin yung buhay natin dito sa earth, di ba?
19: Tama po 'yan.
17: Natrabaho ako eh. Pag linggo, sarap-sarap matulog eh, di ba? Kaysa gagawin mo to celebrating life.
19: Oo, oh, di ba?
17: Agay, no?
19: Hindi, tsaka kung sakali, ito yung ano, day of mo, Ma'am Cecil, eh. Sister Cecil. Eh. Na dapat ini-enjoy mo yung sarili mo. Eh. Pero hindi, after nito, kunyari ikaw, meron kang, ano, meron kang schedule sa Sunday service, no? After nito, nagre-recording ka na eh, no? Kumbaga, yung araw mo ay inilalagak mo, dinidevote mo doon sa panahon na kung saan ay gusto mong magamit ka ng ating Diyos.
17: Amen. Tsaka talagang ano, Pastor, sa totoo lang, yung ministry masarap gawin.
19: Tama no? po yan.
17: Kasi at the end of the day, nare-realize mo, wow, I did something for God. Na talagang siya lang yung focus ko today. No? Hindi yung tayo nagtataas ng bangko dito. Ang sinasabi lang natin is, minsan talaga may tumarating sa punto, alam ni Pastor to, sabi nga ni Brother Rick sa'yo, buti pa si Lord, 10 lang ang utos. Ikaw, ang dami-dami mong utos, Pastor. Nagre-reklamo po kami sa kanya, marami siyang utos. Na naman, ano ba yan? Pero pag ginagawa na namin, that's the joy. When you start working, like, gawa ka ng preaching for 1 year. One year? Ang hirap naman. Pero pag tinrabaho mo na, wow, pag nag-re-research ka na, may joy eh.
19: Di ba?
17: Kasi unti-unti nakikilala mo si Lord. Nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa ka ng... Ang sarap, after that, ganun pala yun. Oh, may joy, di ba?
19: At saka ito, Mame, yung ginagawa natin ay nag-i-impok tayo ng kayamanan dun sa langit.
17: Wow, invest. Oh, nag-i-invest ka
19: yun po yun
17: sa langit.
19: Kasi ang ginagawa natin ay, kumbaga, kung ano yung gusto nating mangyari sa atin sa kabilang buhay, ay simulan natin dito sa paglilingkod natin dito sa
17: dito
19: Diyos.
17: Dito pa lang, dito. Opo, pa lang.
19: Kasi naalala ko yung sinabi ng wife ko sa akin, ang ibig mong sabihin, hindi pare-parehas yung buhay natin doon sa kabilang langit. Buhay, saka doon sa langit o doon sa kaharian ng Diyos. Hindi. Base yan doon sa ipinaglingkod mo dito sa ibabaw ng lupa. Para bang napaka-unfair naman kung yung iba ay masigasig na naglingkod dito sa Diyos, ay kaparehas lang doon sa hindi naglingkod at
17: naglingkod na lang o may sakit na mas ano na.
19: 'Di ba? Siyempre mas yung favor ng Lord ay doon sa mga naglingkod sa kanya. Kasi kung makita natin yung mga 12 disciples at yung mga 12 tribes, yung pangalan nila isinulat doon sa bahagi ng kaharian ng Diyos.
17: Amen.
19: At yung iba sa kanila ay kasamang uupo ng ating Panginoon.
17: Wow.
19: Doon sa kaharian ng Diyos.
17: Imagine mo na lang yung gusto mo. Ganun,
19: o, diba?
17: Yun. Tsaka ano yung sasabihin sa'yo ni Lord na pangarap nating lahat? A faithful servant.
19: Opo.
17: Ano yan, Pastor? Nakalimutan ko, hindi ko sa ulan.
19: Parang
17: pupurihin ka niya dahil hindi dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa maganda yung position mo sa trabaho, hindi eh. Kung ano yung ginawa mo sa kanya.
19: Opo. Tsaka ano, i-invite ka niya na makisalo dun sa kanyang kagalakan.
17: Yes.
19: Yung po yan.
17: Tapos yung daw bahay, maganda.
19: Oo.
17: Diba? Tapos magaganda ako dun sa lang glorified body, di ba?
19: Tsaka yung mga crowns na ibibigay sa atin, yun yung pinakamanda. Kasi kung mapapansin niyo po, sa Biblia may sinabi rin na ligtas nga siya, pero para siyang nasunugan. Pag sinabing ganon, ibig sabihin, alam naman natin yung nasunugan, wala kang kayamanan na naitabi dahil nasunog lahat.
17: Yes.
19: Eh, pero kung naglingkod tayo dito sa Diyos, nag-iimpok tayo ng kayamanan natin doon sa kanyang kaharian.
17: So, yung magnanakaw na ipinako sa krus na sinabi niya, alalahanin mo ako. Mm-hmm. Anong sabi sa kanya? Ngayon din isasama kita sa aking
19: paraiso.
17: Paraiso. Mm-hmm. Eh yun, di para nasunugan yun kasi nagnakaw yun the all. Pero ligtas siya, ligtas wala siya sa wala
19: pero
17: siya sa
19: plain lang, malamang plain lang yung
17: pero
19: kanyang.
17: Pero ligtas siya, buhay
19: ligtas siya.
17: Siya,
19: yun ang pinakamaganda ron.
17: May glorified body siya.
19: Oo, oo. Pero yung kanyang kalalagayan doon, plain lang.
17: Plain lang. Okay na rin. Okay na yung plain. Pero hindi mo i-desire na maging plain ka lang, di ba?
19: Pero kasi hindi natin alam kung ano yung katatayuan dun eh. Mm-hmm. Di ba? Kasi kung mapapansin po natin, kahit na yung mga angels, may mga ranking po yan.
17: Mm-hmm. Di po talaga ba? Pala hanggang sa langit, may rankings, no?
19: Meron po rin.
17: Kasi fair naman si God eh.
19: Opo.
17: Kung ano yung mm-hmm. paglilingkod na ginawa mo mm-hmm. sa kanya dito mm-hmm. sa earth, ay, syempre titingnan niya yun. No? Loving siya, pero just din siya. Ibibigay.

0: discern na natin, natatanggap na natin yung kalooban ng Diyos sa atin.
1: Amen.
0: All right? So 7:30 in the morning, Pastor Charles, babalik po kami ni Pastor Charles matapos ang ilang paalala, Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: ng ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niya po magtipid. Bakla ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
13: Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati natin si Richard Arsenio, San Jose del Monte, Bulacan. Good morning. Thank you for watching and thank you for listening dito po sa Celebrating Life. Okay, Pastor, puntahan na natin yung pinaka main ingredient ng ating message for today. Pastor.
14: Yes, ma'am. Sister Cecil. Siguro bibigyan ko muna ng pansin dito yung yung binasa natin yung seraphim.
13: Yes. Angel yan, di ba?
14: Opo. Pag tinitignan natin, napaka-mysterious po talaga ng Bible. Kasi yung tinuturo sa atin ng mundong ito, iba dun sa itinuturo ng Biblia.
13: Mm-hmm.
14: Yung itsura po kasi ng seraphim, meron siyang apat na mukha eh. Yung apat na mukha niya ay yung mukhang tao, no? Mukhang leon, mukhang ox or bull, no? At saka yung eagle.
13: Yan ang dami niya mukha.
14: Apat yan eh.
13: Mm.
14: Kumbaga, hindi na sila iikot para makita nila yung apat na sulok ng mundo.
13: Oh.
14: Yun po. At tapos yung seraphim, meron siyang anim na pakpak.
13: Wow.
14: Yung isa ay pantakip dun sa kanilang mga mata,
13: mm-hmm,
14: dahil sa sobrang kaningningan ng ating Diyos.
13: Oh, yes.
14: At yung
13: hindi mo
14: dalawang...
13: Hindi mo matitingnan eh, no?
14: Opo. Mahirap talagang ano yung may,

0: nakakasilaw talaga yung kaningningan ng ating Diyos. At yung dalawa, pantakip dun sa kanilang mga paa na nire-recognize nila na madumi.
1: Mm.
0: At yung dalawa ay ginagamit sa sa kanilang paglipad.
1: Oh.
0: Yun po yun. At yung kanilang kinalalagyan ay nasa ulunan ng ating Diyos. Umiikot-ikot sila at nagsasabi na nga na, "Holy, holy, holy is the Lord."
1: Wow.
0: Kaya, kung bakit nasabi ni Isaiah rito na, "Here I am, Lord, send me." "Here I am, send me." Dahil kinikilala niya yung ating Diyos na banal.
1: Mm.
0: Kumbaga, makapangyarihan. Kaya, karapat-dapat lang na ibigay yung ating buhay sa Kanya at tayo mismo ay tumugon dun sa Kanyang panawagan.
1: Mm.
0: Kaya, tayo para may, para kumbaga, yung ating paglilingkod sa Diyos, tignan natin kung sino yung tumawag sa atin. Di ba? Yun ang pinakamaganda, di ba?
1: Mm.
0: Tayo, excited tayo, proud tayo, honored tayo pagka yung tumawag sa atin ay yung kilalang mga tao. Presidente, di ba? Mga kilalang mga tao. Pagkatapos mapapabilang tayo doon sa kanilang team, parang, wow, proud na proud tayo. Kaya ganun din si Isaiah. Kaya nasabi niyang, "Here I am, send me." Dahil yung tumawag sa kanya ay banal, makapangyarihan na siyang lumika ng lahat ng bagay. Kaya nasabi niyang, "Here I am,
1: send me. So, andito ako, ipaghayo mo ako, parang something like that.
0: Kasi,
1: diba?
0: Kasi ang tanong ng ating Panginoon, sino yung aking isusuko?
1: Yes.
0: Para bang sinabi ni, dahil nga, ano, si Isaiah, kinilala niya yung Diyos na makapangyarihan, "Heto ako, isugo mo ako."
1: Yes. Yun yung sinasabi, we must see God as He is. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Nakilala niya yung Diyos, sino yung Diyos, ano ang kayang gawin ng Diyos.
0: Yun.
1: Kaya, willingly, in-offer niya yung sarili niya. Diba? Yun. So, dapat talaga kasi kilala mo ang Diyos eh, para talaga i-offer mo ng buong buo, you surrender your life to our Lord. Hindi pwedeng susunod ka, hindi mo naman kilala yung Diyos, diba? Kaya nga, magbabasa tayo ng Bible. Diba?
0: Alam mo, ayan ang pinakamagandang ano, kaganapan sa buhay ko eh, kung bakit ako napasok dito eh.
1: Mm.
0: Unang-una, talagang tingin ko sa sarili ko, ano eh, wala akong kabuluhan.
1: Yes.
0: Makasalanan ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung babalikan ko yung mga nakaraan ko, kinatagpo ko ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang kabataan na kumbaga ano ako dun sa aking pagiinom, di ba? Kaya sabi niya,
1: mahal ka ng Diyos.
0: O, mahal ka ng Diyos eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, sinong magmamahal sa katulad kong isang ganitong tao? Sabi kong ganun.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, naparito ang ating Panginoon para sa mga makasalanan katulad ko,
1: mm-hmm,
0: katulad mo, katulad nating lahat. Doon ako nagkaroon ng realization na sino nga naman ba ako?
1: Tama.
0: Diba?
1: Oo.
0: Na yung Diyos mismo ang siyang lumapit sa akin, na siyang makapangyarihan, siyang lumika sa akin at lumika ng at lumika ng lahat ng bagay.
1: At mahal ka niya.
0: At mahal niya ako. Kaya nga nung naalala ko na nag-work ako noon, tapos nagkakaroon na ako ng mga problema sa buhay ko, sabi ko, "Lord, suko na ako."
1: Mm-hmm.
0: Ikaw na yung bahala sa buhay ko. Kung ano yung kalooban mo, susunod na lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi
1: palpak
0: na naging...
1: Palpak eh.
0: Opo eh.
1: Sablay. Kumbaga,
0: yung aking work, hindi naging maganda yung mm-hmm result.
1: Mm-hmm.
0: Para bang... tama po yung sinabi yung palpak. Kaya mm-hmm sinabi ko, "Lord, ikaw na yung bahala." Kasi sa tuwing ako ay... Nakakadamay pa tayo eh.
1: Yes.
0: Naalala ko yung pinasukan ko. Sabi niya, "Charles, yung ating... negosyo, wala tayong mga order."
1: Mm. So, nalugi?
0: Nalugi. Walang mga dollars na pumapasok. Walang laman yung banko natin. Siguro, pwede ka munang magpahinga.
1: Mm.
0: Ibang danon, sinabi ko,
1: nadamay pa yun.
0: Oo, na-realize ko na yun, yung taming sinabi niyo po, yung si Jonah.
1: Mm.
0: Parang yun na yung naging buhay ko na sabi ko, kung hindi ako tutugon dun sa panawagan ng Diyos, mandadamay pa ako.
1: Mm.
0: Kumbaga may magsasuffer pa sa buhay ko na meron akong panawagan. Katulad po dun sa kwentong yun na kung saan ay gusto siyang dalhin dun sa Ninive. Pero ayaw niya. Di ba naapektuhan niya yung... Kung saan di pa rin siya tumugon nun, yung sinasakyan niyang barko, lulubog yun at maraming mamamatay dahil lang sa kanya.
1: Mm.
0: Kaya ang ginawa niya, nag-sacrifice na lang siya, siya na lang. At doon na naganap yung...
1: Pagkain sa kanya ng ano.
0: Doon na naganap yung ano eh, panawagan ng Diyos sa kanya.
1: Yes.
0: Kumbaga dumaraan tayo sa mga pangit na buhay, hindi natin tignan ito na negatibo, pero tignan natin ito, baka may panawagan ng Diyos.
1: May nais ipagawa.
0: At nais ipagawa sa bawat isa sa atin.
1: So nadali mo na yung dalawa doon, Pastor, no? Na dapat makilala natin ang Diyos at mm-hmm. the same time makilala din natin at tanggapin na makasalanan tayo. Sino tayo? Sino ang Diyos? Oh, di ba? We must see ourselves as we are.
0: Mm-hmm.
1: So inamin na dyan, unclean lips, unclean life, di ba?
0: Mm-hmm.
1: He had been made aware of the holiness of God. This made him aware of his own sinfulness. Sabi niya, woe is me. I am undone. I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of a people of unclean lips. So inamin niya na makasalanan talaga siya.
0: Opo. Di ba? Napakaganda po na, no? Para bang... Para bang merong isang kilalang tao at pinili ka, para bang isipin mo, ako?
1: Yes.
0: Diba? Hindi ako karapat-dapat.
1: Yes. Yeah,
0: parang,
1: yes.
0: Para bang wala akong kakayanan. Naalala ko tuloy si Moses, ano, nung tinawag siya ng ating Diyos. Marami siyang, ano, marami siyang mga reason para hindi bigyan ng katugunan yung kanyang panawagan.
1: Yes.
0: Diba? Ang sabi niya, sino ako? Ano yung sasabihin ko, di ba?
1: Marami siyang doubts.
0: Tapos sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Parang ganun. Para bang yung bandang huli, send another one. Parang magsugo ka na lang ng iba. Pero ang Diyos kasi, alam kasi yung potential natin eh.
1: Yes.
0: Alam ng Diyos yung kanya, yung kakayanan natin.
1: Kilala tayo ng Diyos.
0: Kilala tayo ng Diyos. Yun. At alam ng Diyos kung saan tayo nararapat.
1: Tama.
0: At yun ang pinakamaganda, hindi ang Diyos hindi tumitigil sa atin. Yun nga lang, depende na ron dun sa tugon natin sa panawagan ng Diyos sa bawat isa.
1: Yes. Alam mo yung discernment o kaya yung acceptance, no, sa panawagan ng Diyos, it takes a lot of ano rin eh. Kailangan malago ka sa pananampalataya mo. Kasi pag hindi, talagang ang lagi mong gagawin, ba't ako? Di ba? O kaya, hindi mo tatanggapin kasi marami ka nakikita, pero hindi mo nakikita yung sovereignty ni Lord.
0: Tama po yun.
1: Yung kapangyarihan niya oo nga, hindi ko nga kaya to, pero hindi naman siguro ipapago kung hindi ko to kaya. Kasama ko naman si Lord. Basta, umano ka na lang. Umano ka sa panawagan. Ngayon pagpalpak, I'm sure hindi naman nahayaan ni Lord. Hindi ka papabayaan ni Lord. Diba? Diba? So yun, we must see ourselves as we are. At yun na nga nabanggit ni Pastor. At ang pinakahuli doon, we must see the world as God sees it. Yung paano to, no? Siyempre, panalangin natin, lagi makita ko that I wear the eyes of God, the way He sees the world, the way He sees other people, di ba? Paano to, Pastor?
0: Kasi kung makikita po natin, may problema rito, no? Kasi yung tao ng Diyos, kumbaga, tumalikod na sa Kanya. At nabuhay na doon sa kalayawan sa mundong ito. Kaya kinakailangan merong tumugon doon sa panawagan ng Diyos para magbigay ng warning o magsalita doon sa tao ng Diyos sa lugar na ito. Kaya kung titignan natin, ganun din po tayo eh. Kunyari, ako, nandurun ako sa lugar ng magulo. Nakikita ko yung kaguluhan na yon at tinawag ako ng Diyos para gumanap o gampanan yung layunin ng Diyos para itong mga taong ito ay makilala sa Diyos.
1: Yes.
0: Kung hindi ako tutugon, magpapatuloy ito. Di po ba?
1: Yes.
0: Kaya ang gagawin natin ay tignan natin yung kalalagayan ng tao. Titignan natin yung kalalagayan ng mundo. Ano ba yung kalalagayan nila sa harapan ng Diyos?
1: Yes.
0: Ano yung magaganap sa kanila, mangyayari sa kanila doon sa paghuhukom ng ating Diyos? Totoo po, Ma'am Cecil, magmula ng tinawag ako ng Diyos para pangunahan ang Yahweh the Giver Christian Fellowship, marami akong tanong sa buhay ko eh. Marami akong takot kasi alam ko yung realidad eh. Realidad, alam ko eh. Pero nanaig pa rin yung panawagan ng Diyos at
1: tumugon ka.
0: Tumugon ako dun sa panawagan ng Diyos kahit na alam ko na talagang magbabata ako doon sa takbuhin, doon sa aking pangungunahan ko yung ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Yun eh. Alam ko yung ano, yung hirap, yung kakulangan, talagang ano eh, talagang iisipin mo para bang paano ko ito may pagpapatuloy. Pero yung nga yung sinabi ni Ma'am Cecily at Sister Cecily, ang Diyos ang siyang bahala sa atin.
1: Yes.
0: Tinawag niya tayo.
1: Tiwala ka kay
0: siya
1: Lord.
0: Yung magbibigay sa atin ng mga gagamitin natin. No? Sa simula, talagang ititest yung ating commitment, ititest yung ating yung ating ano, yung ating calling kung talagang magpapatuloy tayo. Kaya nga naalala ko yung awit na ano eh, no one go with me, still I will follow.
1: Paano yun, Pastor?
0: I have decided to follow Jesus.
1: Wow.
0: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No one go with me. Still I will follow.
1: Wow.
0: No one go with me. Still I will follow.
1: Commitment.
0: I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Naalala ko, miniting ko yung pamilya ko.
1: Ganda.
0: Miniting ko yung pamilya ko eh. Si Cedric, ako at saka si Beth. Sabi ko, paano pag wala nang dumadalo?
1: Mm-hmm.
0: Sabi naming tatlo, mag-worship pa rin tayo.
1: Tama.
0: Magpapatuloy pa rin tayo.
1: Troy.
0: Kahit na tatlo na lang
1: tayo.
0: Tayo.
1: Yun. Yun ang commitment, no, Pastor? Oo, kasi it should not define you, your ministry, your commitment to God, yung aaten, yung kukunti umaaten, mm-hmm, sasabihin ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Talagang ganun yung kay Lord eh. Minsan hindi talaga madali.
0: Mm-hmm.
1: Talagang maraming tinik, maraming bato, maraming mm-hmm mountain na aakyatin. Mm-hmm. Pero ang nakikita ni Lord sa'yo, ba, sige pa rin, di ba? Mm-hmm. Yun pa rin, mm-hmm, yun pa rin. Mm-hmm. Kaya nakakatuwa naman, no? Ang ganda ng awitin mo, Pastor. Mukhang baka kuhanin ka na nilang recording artist, no? Okay. So, ako sabi nga, no, yung bahagi ito ng mga buhay ng pastor, may doubts, may mga paghihirap. Pero sabi nga, no, ask God to enable you to see lost people as he sees them. Meron isang kwento rito, no, ang isda, no, natutunan ko to sa Bible study namin kay Brother Erwin. No?
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, ba't ang isda? Nasa dagat yan, di ba? Pero ba't pag ipiprito mo siya, lalagyan mo pa siya asin?
0: Tama, no?
1: Di ba? Ba't hindi siya, bakit hindi siya umaalat?
0: Oo nga, no?
1: Mm-hmm. So, ganun daw dapat tayo mga tao. We are in this world. This is a wicked world.
0: Mm-hmm.
1: Hindi maganda. Broken world, no? Pero dapat ang Kristiyano, napapanatili mo na ilaw ka.
0: Yan.
1: You are salt mm-hmm and light.
0: Tama po.
1: Hindi mm-hmm ka nahahawa nung takbo ng mundo. Mm-hmm. Parang isda, di ba? Ipiprito. Bakit kailangan lagyan ng isda? Eh, galing nga siya sa maalat, di ba? Minsan nakainom ako sa ano. Ang alat pala talaga ng dagat. Pero, ang ganda ng analogy, di ba? Napag-isip kami dun eh. Di ba? Ba't nga ba? Pag-aralan natin yun. So, yun lang, no? Share natin. So, Pastor, bago tayo maubusan ng oras, ano? What is your answer to God's challenging call? Sabi nga, Isaiah's 5-word answer gave him a purpose for living. Make Isaiah's commitment and life will never be boring again. So, ibig sabihin, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Pastor, takeaway message natin.
0: Amen. Alam niyo po, yung akin pong ginagawa, naging makabuluhan sa akin.
1: Okay.
0: Mm. Hindi ako, kumbaga, bukas na naman, ito yung gagawin ko.
1: Mm.
0: Hindi yan eh. Para bang mas naging
1: excited ka?
0: Opo, mas everyday naging makabuluhan nga yung ginagawa ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, ang trabaho natin ay hindi lamang tayo nagliligtas physical, kundi spiritual. Yun yung po yung pinakamaganda nun eh. Ako nga iniisip ko, no, darating ang panahon, pag nanduro na ako sa kaharian ng Diyos, hahanapin ko yung kabataan na siyang, ano?
1: Mano sa'yo, nag-reach out sa'yo.
0: Nag-reach out sa akin. Mm. At yung sister na nagsabi sa akin nung binato ko yung kanilang pananambahan na darating ang panahon na papasok ka din dito o gagawin mo rin ito. Hahanapin ko yan. At magpapasalamat ako sa kanila. Isipin mo, ikaw.
1: Prophetic yung sinabi niya sa'yo, no?
0: At isipin mo rin ikaw na marami kang naidala sa paanan ng Diyos. Darating din ang panahon, mamimit mo sila.
1: Mm.
0: At sasabihin nila, maraming salamat.
1: Wow.
0: Dahil nagpagal ka.
1: Sarap, no?
0: yun yung pinaka-anay na hindi ka nanawa. At heto kami ngayon, nararanasan namin yung isang buhay na ganap,
1: yes,
0: at kasiyasiya, yes, sa piling ng Diyos. Naging instrumento ka ng kanilang kaligtasan.
1: Sarap, no? Okay, lalapitan ka, hindi mo kilala.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po sa Bible na binigay niyo kasi
0: wow.
1: Naging ano ako, naging maligayang tao ako, naligtas ako. Parang yun ang mga, talaga, hindi mo akalain. Mm-hmm. O kaya, Salamat po dahil nakinig ako sa programa nyo, napanood ko kay Pastor okay. Charles, ganito mm-hmm. sinabi nyo. Mm-hmm. So, those are the things na hindi natin alam, no? Na kumikilos si Lord talaga.
0: Saka ang pinakamaganda mo, Meta, salamat. Nalaman ko yung kahalagahan ko pala sa Diyos.
1: Amen.
0: Dahil sa iyo.
1: Yes. God values each and every one mm-hmm. of us. Yeah. Na hindi tayo baliwala sa Kanya, hindi mm-hmm. niya tayo i-ignore, di ba? Mahalaga tayo sa Diyos at mahal tayo ng Diyos. Amen. So, yung panawagan, no, talaga yung message natin dito, Pastor, hindi madaling tumugon. But, sabi nga, tatlong bagay. Mm-hmm. Kilalanin mo ang Diyos.
0: Iyon.
1: Kilalanin mo kung sino tayo, mm-hmm. sinong tao. At syempre, ano yung huli? We must see the world as God sees it. Tatlong bagay yon. Mm-hmm. Pag nagawa mo na lahat yan, then you will realize na, oo nga, deserve ko talaga. Na, hindi ako deserving tawagin, pero dapat susunod tayo. Mm-hmm. Dahil yun ang design ni Lord sa atin eh. Hindi mo pwede labanan yun. Di ba?
0: Tsaka lahat tayo, walang exempted yan.
1: Yes, oo, mm-hmm. design niya talaga yun. So, wow, ang sarap naman, no? Nakaka-challenge. Nahamon ba kayo, mga kapatid? Ako nahamon ako eh. No? Na, minsan talaga dumarating yung medyo spiritual dryness. Mm-hmm. Di ba, Pastor? Mm-hmm. Nakakapagod. Pero minsan, pag binalikan mo, teka, baka mapagod din ang Diyos sa akin. Ayoko yun, ha? Di ba? So, dapat ituloy-tuloy pa rin natin. We always pray na maging lagi tayong excited to serve God and the passion, the drive. Dapat mainit lagi tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pastor, maraming salamat. God bless you.
0: Maraming salamat din po, Sister Cecil. God bless you rin po.
1: At good morning sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Maganda umaga po sa Visayas at sa
0: Pulilan. At yung ating Bible study sa Baysa.
1: Sa Baysa, yan. Yung mga nag-a-attend po. Ayan, maraming salamat. At sana po ay ito ready na, nakita ko na yung guest natin, dumating na si Pastor Gene Yonson. Kaya abangan niyo po ang aming talakayan mamaya after the news with Tom Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babalik pa kami sa ikalawang oras. Please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:53 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe ng mga paaralan na madetermina ang mga suspensyon ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inoautorisa ng DepEd ang mga hepe na mapaaralan na makipag-ugnayan sa school division superintendent at local government units upang magpatupad ng suspensyon ng klase base sa aktwal na sitwasyon sa komunidad. Ayon sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom or grade level. Nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Ipapatupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng kagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan, pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines. Sa ibang balita, Department of Labor and Employment naglabas ng panuntunan sa tamang pasahod para sa araw ng kalayaan sa Biyernes, June 12. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng labor advisory nito na nagtatakda ng tamang pasahod para sa regular holiday sa Hunyo a 12, araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa naturang regular holiday ay dapat makatanggap na 100% ng kanilang sahod basta nakapasok o nasabayad na leave sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa Hunyo a 12 ay dapat bayaran ng katumbas ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras sa trabaho. May karagdagang 30% bayad para sa overtime work. Kung ang regular holiday ay tumapat sa itinakdang rest day ng empleyado, may dagdag pang 30% sa holiday pay. Mas mataas din ang overtime pay para sa mga magtatrabaho ng lampas 8 oras sa ganitong sitwasyon. Kasabay ng pagdiriwang na 128 taon ng kalayaan ng Pilipinas, ay magsasagawa din ng kalayaan job fair ang DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa na handog para sa ating mga kababayang job seekers. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At piso ibababa sa pamasahe sa mga traditional na public utility jeeps sa Baguio Benguet simula bukas. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bababa ng piso ang pamasahe sa mga traditional jeepney sa Baguio Benguet matapos ang bagong kasunduan ng mga transport group kung saan magiging 15 piso na lamang ang voluntary rate o fare rate mula sa dating 16 pesos. Kasabay nito, magiging 12 piso naman ang pamasahe ng mga estudyante at senior citizen. Sa modernized jeepney, magiging 17 piso ang minimum fare para sa mga regular na pasahero, habang 14 piso naman para sa mga estudyante at senior citizens. Samantala, may karagdagang 2 pisong singil para sa bawat succeeding kilometer na lalampas sa 4 na kilometro. Sa payag ni Jeepney Federation Baguio Benguet President Wilson Bumayet, napag-usapan at napagkasundo ng fare adjustment kasama ng kinatawan ng Land Transportation Office, Department of Transportation, Cordillera, City Engineering Office at City Administrator's Office. Ayon kay Bumayet, ibinatay ang desisyon sa kasalukuyang computation ng presyo ng langis na naging pangunahing konsiderasyon sa pagrebisa ng pamasahe. Epektibo ang bagong fare adjustment simula Lunes, Hunyo a 8 sa pagbabalik eskwela. Tiniyak din ang opisyal na magre-rekomenda sila sa tanggapan ng LTO kontra sa mga lalabag sa napagkasunduan, partikular na mga patuloy na maniningil ng mas mataas na pamasahe. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot
12: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Check your time, it's 8:02 in the morning. Yan, maganda umaga po. Welcome back sa Celebrating Life. Ikalawang oras natin. Ang tawag po sa ating ikalawang oras ay reflection segment wherein we invite guests that will give reflection dun po sa ating topic earlier o sa first hour. Ang ating guest ay Suki. Suking-suki natin dito sa Celebrating Life. At ngayon po ay abala siya sa pagiging leader ng Bible study sa Baysa. Ano ba to? Quezon City or Caloocan? Quezon City. Okay. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Pastor Gene Johnson. Pastor, good morning.
16: Hi, good morning, Sister Cecil, at sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang
1: si
16: Celebrating Life. Yan.
1: Kumusta ka, Pastor? Mukhang meron kaya. You're under the weather. May karamdaman ka bang konti?
16: Kagaling ko lang sa ano. Parang trangkaso.
1: Trangkaso, parang
16: buti
1: uso.
16: Buti nilang pinagaling agad ni Lord.
1: Yun. Amen for, in time for today's program, di ba?
16: Apo.
1: Oo nga. Anyway, Pastor, unang-una, kumusta ka? Ano ba mga pinagkakaabalahan mo?
16: Ayun, yung
1: Bible, businessman po ito eh. Business.
16: Bible study sa Baysa. May BG group din kami sa church. Tapos, ay, yes. Ayun nga, yung business.
1: Business pa rin. Tuloy pa rin, ano?
16: Tuloy pa rin.
1: Oo. Kumusta po business ngayon, these days?
16: Sa biyaya ni Lord na nakakaraos pa naman.
1: Nakakaraos pa naman. Oo, si Pastor talaga. Oo. So, Pastor, gusto ko, ang ganda kasi ng topic natin kanina, di ba, yung pagtugon no, sa panawagan ng Panginoon. Ikaw ba, balikan natin. No? Let's take us back. Yun. Doon sa panahon na ang Diyos ay nakipagtagpo sa iyo. Paano ba nangyari ito?
16: Way back, nangusap ang ating Panginoon sa akin sa pamamagitan ng dream.
1: Sa panaginip?
16: Tatlong gabing sunod-sunod yun na ako raw ay naiiwan dito sa mundo.
1: Mm-hmm.
16: Pero hindi ko pinansin yun. Nagpatuloy pa rin ako sa gawain kong makabundo.
1: Ano ba yung mga gawain mo makamundo, Pastor? Tinanong talaga.
16: Alam naman yun.
1: Basta makamundo.
16: Basta yan makamundo. Yung alak,
1: sugal.
16: May konting pling sa babae.
1: Konti lang? Pastora Emma? Ah, okay.
16: Tapos, nang time na birthday nung tao ko.
1: Staff mo, okay.
16: Nag-iinuman kami. Nung